0: Eye Care Gold Capsule.
1: Kini, si Cun Cardel Tengah Negros Oriental.
2: Aku mata Naga Pugita di Baga Kain Teridium.
1: Ipagay anjun ke 45,000 cash now Ujap Manila Banjun Himoan.
2: Motong
1: Wapa may budget.
2: Pasal na anan ako Hangton namut kong palawan.
1: Yatagan ko sa kabigong Eye Care Gold ug Eye Care Daps.
2: Kat pula na lagi kaya kong mata.
1: Mga 3 days
2: motong akong iparayon.
1: Karon nawala na jun.
2: Epektibo jun kayo ang Eye Care Gold ug Eye Care Daps.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
5: MOA Herbal Capsule,
4: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
5: MLA Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh, no!
6: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.
8: Papa Kebs. Austin M, keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Yeah, by Austin Mahon featuring Pitbull at oras may gala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kaupan ninyo yung DJ, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basa na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ito sa 90.9 na Light FM and 96.1 sa 94.3 ayan sa Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta mga adlaw Martes mangigala. Ayan, so kamusta to ang mga kabalayan mangigala. So gahapon mangigala, grabe jud kakusog sa linog mga higala. So dito ang epicenter dito sa Jensan. Ayan, so na feel jud nato diri sa Panabo City mangigala ba usaran mga kabalayan diha mangigala. So motong ang first time nato na dugay kay human ang linog. Ayan, so mga katong past na linog, so kusog siya pero human dali ra siya na human gahapon mga higala, grabe ka kusog sa linog mga higala na nadugay jugay. And so mo nang amping-amping mga higala ha sa to ang mga kuan na to sa mga listeners nila kablota na naiuban na gi-adapt ang kanang work from home and sana kanang modular sa ata ng mga estudyante mga higala. So kailangan pa siya i-check atong mga building sa mga school mga higala. So mo nang uban pang mga establishment dito sa Jensan na ay mga gipang nakuan nyo na tumpag yun mga higala na ay mga school, mga university sa Matanao na ay katong karaan nila na building na natumpag. Ayan, so kaloyan man po diri sa Panabo City mahigala, so wala ta zero casualties diri mahigala. Ayan, so mo nang importante mahigala sumo nang mag-ampo jud ta sa kinatasan mahigala og paniid sa palibot. So i-check inyong balay kung naay mga liki or naay mga pagbabago. Ayan, so amping-amping mahigala. Ayan, so sa tuang mga tigpamina karon, ayan, so good morning kanin tanan. Ayan, so natroma man ta gahapon mahigala, so magpadayon move forward gihapon ta. Ayan, kailangan na to na padayon sa kinabuhi mahigala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyang tanan sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha, especially diha sa Light FM and diri sa Light FM Panabo City. Ayan, so mga gustong mukaon mga higala, pamahaw, paniod to. Ayan, so pwede na mo maato dito sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so pakita lang diha sa Loyo sa Cesar Uno sa daan sa Palingki dali sa Panabo City. Ayan, good morning kang Ma'am Lydia Oribia. Ayan, so nangita mo gahapon kang Papa Kebs. Ayan, so wala taon ka on board si Papa Kebs gahapon, kaya almost 8 na mo ito naglinog niya, nag-brand out. Ayan, so dili ka on board si Papa Kebs. Ayan, so karon mga igala, so ang bantay-bantay ito mga igala, so natay yung mga basigurog mga aftershocks. Ayan, so nay uban gihapon na feel gihapon ng linog mga igala mo nang murag namanhid ang tiil. Ayan, kaya siyempre grabe kadugay na human ang linog mga higala. Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, text naman sa 0912 175 1291. Ayan, 0912 175 1291. At ang oras mga higala, alas 8:13 na. Magaling oras hatod kayo ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Ayun, so available ito ang Kutis Mistisa. Manduulin nyo na butika o available po diha sa Light FM Kibawi Bukidnon o diri sa Panabo City mga higala. Ayan, so na ay mga acne skin diha, mga bugas-bugas mga higala o even skins. Ayan, so gamit mo ga Kutis Mistisa kay natoy natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, sa so mga hirig diha ka ng mga atos gawas ang dagag abog, kana syempre init, pareha ni Papa Kibs, hindi na nagkadimaw ang panit. Ayan, so gamit mo ga Kutis Mistisa mga igala. Huwag ito ang pahumot mga igala, ito ang case fragrances. Sa magustong humot, stay humot. Gamit mo ga case fragrances na available lang rin sa atong istasyon. Huwag diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, natay pambabae at panlalaki mga igala. Ayan, so sa mga tili kong pahumot, diha mga igala. Ayan, so kabuluman tayo karon na naiuban ng mga school na nagwala pagipa gisuspend pa ang mga klase. Ayan, basig next week mahigala, okay na. Ayan, so gamit mo ga Kutis Mistisa ay mahigala o ga Kisa Fragrances. Ayan, so mga nangita po ng mga pang-champurado. Ayan, so available ito ang tablilla dari. Ayan, dari ka nga Arian's Best tablilla mahigala. So pwede mo mag-plate dari sa itong istasyon oga available na diri mahigala. Ayan, so mga wala katukod kung asa diri atong istasyon, narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lang mi sa PCN mahigala diri sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo yung second floor pawala pawala. Ayan, so saka lang mo pawala mahigala, so night doorbell diyan sa gawas para matagad mo sa sulod. Ayan, ayan sa mga nangita o mga tablilla ni DJ Arian. Ayo, good morning kang DJ Arian. Siya hanga mother diha. Ayan, so dito sa to ang topic for today. Ayan, sa to ang topic for today mga higala kay ayan, sa to ang topic for today kay syempre hapit namang mga school, ating klase naman jud, so naay mga badlungon. Ayan, so ato ang topic for today sa adlawng Martes mga higala kay angay ba usbon ang pagdisiplina sa mga anak karon or mas epektibo gihapon ang pagbunal kaniadtong panahuna. Ayan, so sa mga naminaw sa 90.9 Light FM, sa 96.1 na Infinite Radio and Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so angay ba usbon ang pagdisiplina sa mga anak karon or mas epektibo gihapon ang pagbunal kaniadtong panahuna. Ayan, so text lang mo sa so, hotline number sa 0912-175-1291 Uga, good morning sa mga Pisan family. Ayan, so good morning si Muhammad. Ang siyang kasaban, ang siyang anak.
2: Good morning!
0: So naman sila gahapon may gala. So, ana, excited ito kayang anak na mo muskwela pero naglinog man. Ayan, so kaya na sa balay lang sa. Ayan, so good morning sa mga Pisan family o sa mga Kahigas family o sa to mga tigpaminaw diri sa Krislam community diya sa Panakan, Malagamot. Ayan, so good morning kayo nito nan.
2: Good morning!
0: O sa mga Giromo family diya all the way from Tibungko. Ayan, so good morning kayo nito nan.
2: Good morning!
0: O sa mga tigpaminaw diri sa Lydia and Tony Itri and diya sa Dance Cafe. Ayan, so kamusta diya sa inyong building sir and ma'am. Pagka diya sa J Glass and Agri-V-Store. Ayan, so good morning kayo tanan. So sa to ang topic for today niya, na angay ba usabon ang pagdisiplina sa mga anak karon or mas epektibo gihapon ang pagbunal kaniadtong nga panahuna. Ayan, ayan sa mga gustong mo-chat, ayan, so pwede mo mag-chat sa itong official Facebook page ang 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM Panabo City. Ayan, so pwede mo mag-message diya may gala para mabasa ni Papa Kebs. Ayan, so sa mga walay pang text diya na ay pang load na pang data, ayan, so sakto. Ayan, so pwede mo mag-message diya. Ayan, so pagbalik na ito may gala, ito ang basa na ito ang topic for today. Ayan, maghatag sa koga kanta mga higala niya. Siyempre, si Papa Kels mag-timplag kape. Ay, solo gihapon mga pe. Ayan, so maghatag sa koga unang awit gikan kang Chris Cab. Ayan, entitled Liar, Liar. Let's stop Radio Hits. So, morning edition. Cover niyo DJ, DJ Papa Kels. I'll be right back.

0: Gliserio di variasyon mga malangga sa bunga si Bugay.
1: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
0: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis na atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain niini, mahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag ka nimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Pro Bio Capsule. Normal nga blood pressure o sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag o tinaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Pro Bio Capsule. Kondisyon o normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Dong, schedule biya nato karon dong.
4: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
3: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og sangpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba yun ato karon, Day?
3: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
7: Mega Pure Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guayabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
8: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style.
9: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Ako si Gloria Basas, taga Patima, Ohaw, kay Sinta ng edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, insomnia. So, wala itong inom ako ng bigla, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
11: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian mo nga epektibo yun ang atong kape.
10: Ako, nakainom ko o nakahurot yun ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice, okay akong paminaw, nga gaan na akong paminaw. Yeah, ininom na ako ng paningoton ko. Yeah, katong mga narag na ko'y arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa. Ang kaning kuan na ko, diri oh, sa may iil na ko. Tumurag na kuan na, nawala, lami na akong paglakaw. Di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak.
11: So, yun makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
10: Oo, ako yun natestingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
11: Kung sa'yo, awag ni mo, ma'am, sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
10: Katong wala pa natestingan ang Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
6: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
13: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
14: Ang adlaw, ako di ay sila Lynn Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko nulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko nulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
15: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
16: Oh no!
15: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
17: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio. Atong aras may gala alas 8:37 na. O kaninga oras hatod kaniyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno sa Daang Palingki. Ayan. So good morning kang Mama Lydia Uribia o siyang mga staff diha. O kaninga oras sa hatod kaniyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Ano sa mga nangita ang mga produkto sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Us mga nangita sa sabon mga higala, available diri ato ang Kutis Mistisa ug ato ang pahumot mga higala ato ang Case Fragrances. Ug sa mga nangita pod og mga produkto ni Nong Lading, ayan so available na diri sa atong istasyon. Ayan so sa mga nangita og mga produkto mga Collegial Coffee Mix, ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Growmate Syrup mga higala. Ayan so available na diri sa atong istasyon. Good morning sa mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang family, sa mga Tulibas family, sa mga Donato family, o sa mga Carwash Boy. Ayan, so good morning kaninyo ta.
16: Good morning!
17: O kakinig hapon ninyo, DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabi nga bahalag walay gumamas na ay kwarta. Ayan, so good morning sa ito mga Tig Paminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
16: Good morning!
17: Ayan, so usbon ako sa gustong mo text, magpatimbaya. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so sa mga gustong mo text diha, ayan, so available ato ang number na ito dari. Good morning sa itong mga Tig Paminaw diha sa diha sa Matina Pangi, mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
16: Good morning!
17: Ang sa to ang mga men and uniform karon. Ayan, so naga-trahupan diha, naga-check sa mga traffic sa kadalanan. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
16: Ang
17: sa to ang mga commuters dayron. Ayan, so amping-amping mga higala. So paniid mga higala. Eh, basig na po yung mga aftershock. Ayan, so mo nang mas delikado mga higala. Ayan, so amping-amping mga higala sa to ang mga commuters, mapa northbound and southbound. Sa to ang mga drivers and conductor. Ayan, so good morning kanyang tanan.
16: Good morning!
17: Ayan, so dito sa to ang topic for today na angay ba usabon ang pagdisiplina sa mga anak karon or mas epektibo gihapon ang pagbunal kani adtong panahuna. Ayan, so sa mga gustong mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, ayan, so usbon ako sa mga gustong mangita o tabliya ni DJ Arian. Ayan, so available na dali. Ayan, sa to ang Arian's best tabliya mga higala. Ayan, so ano, umiyak man puso man.
16: Ayaw!
17: Naiungo ni Tuplok. Ayan, so available na dre mga higala sa to ang istasyon dre sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, ayan, so dito sa to ang topic for today. Ayan, so ato ang hinay-nayog ba sa mga higala. Ayan, so dito kang texter 7448. Good morning sa mga DJ. Nagsako ang anak na wala pa na ko gipaskwela, DJ. Ayan, so may nang manigurado ta mga higala kung dili pa ta kumpiyansa na ipakwan sa ipa-skwela atong anak. Ayan, so ayan lang. So flat lang ta sa mga sa tawagan na yun ka ng mga announcement. Ayan, kung asa man mo dapitan na minaw sa tuang texter. Ayan, sana siya akong anak, DJ, dili na madutlan og bunal karon. Ngayon nasa bunal, DJ, mura nagbato ang lawas. Ang sakit na mura gula lang sa iya. Ingon ang uban, dili lang daw bunalan kay musambot ka spoiled brats. Ayan, so mo nang mga higala manggo, disod mong ugayo na piminti bunalan ni mong isa ka ang kwan ang bata. Kay basi siguro dili na siya maminaw tungod kay nababad siya sa usa ka butang. Sample, sige siya babad og TV, sige kwan og cellphone. Ayun, so mababad siya ba, so ang mindset sa anak, sa bata, ayun, so focus na siya kung unsa yang gihimo. Kung sugoon ni mo, suryahon ni mo, dili siya gusto, kay ang iyang focus naman ito sa dula. Mao nang ingon nila na bunalan o kusog para magkuhan daw, para magpagmatngon.
16: Ayan,
17: pero depende na po na sa pagdisiplina sa mga ginikanan mahigala. Kung ang uban manggod ginikanan, kay gina-adapt nila ang the way sila ginadisiplina atong kabatanunan pa, kay effective mampod. Ayan, sa mo nang usahay, gina-adapt nila sila ang anak, pero lahi na dyan ang mga kabatanunan ron mahigala. Kay syempre exposed kay sila sa mga gadget o sa unsa pa ng mga kwan ron na kanang trending ron. Ayan, so dati wala mo yung mga cellphone, awa may mga Facebook, wa pay TikTok dati, so nag-focus lang sa more on dula, gawas lang, pero di maminaw, automatic.
16: Ayaw!
17: E karoon na mga bata mga higala, kay bahalaga wadis lang mula ka sa balay lang sila silpon parang ang uban mga higala early kay mga kabatanunan naga eyeglasses. Ayan, si Papa Kebs maraga nag eyeglasses naman siya atong last 2 years ago.
16: Ayaw!
17: Ayan, so gikan kang texter 6344. Mas epektibo ang sa unang bunalan, DJ. Dako diferensya sa karon bibihon ang bata suklan nakakuya.
16: Ayan!
17: Ayan, so mo nang

0: dan mapost sa social media about mga problema, magka-anxiety. So, mo nang lisod po kaayo mahigala kay abi pa lang sa ubang tao nagi kanang ipagkaisahan nimo imuhang anak.
1: Ay, yeah!
0: Ayan, so direkta kang text siya. Murag taas-taas niya. Ayan siya. Siya, good morning si mga DJ. Ako na si, si Grenja Garcia. Ayan, si Grenja Garcia. Ayan siya, akong anak, dili anad og bunal. Even ka nang kasukan siya, kay talagsaraman po siya mabadlungan. Pero ikumpara, pinasa una o karon DJ, mas effective ang sa una kay tanaw kung asa ta naabot karon, di ba? Nahuman nato ang mga dreams sa atong parents o daghan ang disiplano sa una and kabalo kayo sa kinabuhi. Ako ang gi-apply jud sa akong anak ang old school na disiplina and very effective at paghihapon. Ayan, so mo nang effective gihapon ang old school na pagdisiplina mahigala. Kung di mo disiplano ni mong anak, sus, grabe, magbulakbol, grabe. Grabe, makanang ang iyang ego gani. Strong iyang personality. Mo nang kung mag-build na nag-strong personality ang imong anak, dili nakapaminawon ana. Ayan, so mo nang ang uban, musibat na lang sa balay, pag-abot, buntis na. Ayan, sana ba dyan yung nanamingala, no? Kanang, grabe, jud ka, strong iyang personality ba? Kanang, dili sila ganahan tambagan. Kay ang ilaas sila hang mind, sila ang tama, ako ang kinabuhi, ako ang rules, ako ang masunod. Pero wa sila kabalo sa reality sa kinabuhi, mahigala. O nang bisag gamay siguro, o nang isuriyahan yun dapat, okay na rin siguro nang mamunal siguro mga proper discipline. Pero dapat yun, importante yun siguro, kanang storya, family. Magsuriya-storya mo, magbanding-banding mo. Kaya pagdili gani, layo ang loob sa anak sa inyo, ha. Ayan, so mo na yung maabot na sa point na kanang sige nag-post sa Facebook, sige naglaag, sige nag-atog barkada, di na maminaw sa imuha. Kay ang deep inside na sa imuhang anak, kay ano siya na layo sa layo sa kwan, layo sa dibdib sa ginikanan. Ayan, so mo na nga dapat storyahan dyan yung inyuhang mga anak, ha. Dili na nang kanang i-chapwera, okay na sila, okay na.
1: Ayan!
0: Ayan, so gikan ka texter 7634. Good morning sa mga DJ. Wala ko problema sa akong anak. Wala ko problema sa akong duha ka anak. Mga lalaki ni sila DJ pero giayo na mo og disiplina. Salamat sa Dios ang akong isa ka anak lalaki na sa simbahan perme. Ayan si Vivian Almirol ni DJ. Ayan, so good morning si Ma'am Vivian. Sa mga nang mahigala jud, depende ra jud na pagdiskarte pagdisiplina sa mga anak kay dati manggod sundon jud nimo ang mga ginikanan kay kung ikaw magpa tubag-tubag ka, mulayas ka, asa man ka mo kwan, apasong gyapon kasi mong ginikanan. Ayan, so ingon pa ni Ma'am Vivian na wala siya problema sa duha ka anak niya lalaki, basta gwapo lang ang pag kwan niyo relasyon sa mag-ina or mag-ama. Ayan, so ay problema na. Ayan, so brayon lang sa imo ang anak, ma'am. Ayan, sa isang anak lalaki na sa simbahan perme. Ayan, masig magsa Kristan guro na siya. Ayan, so pareha ni Papa Kev sa una sa Kristan siya.
1: Ayan!
0: So, dati may gala, manggoda. Okay man sa Kristan may gala. So, na activity akong self dati sa church. So, muna nga, dili magreklamo kay kasabaan sister.
1: Ayan!
0: Ayan, so sa tuang last nag-text dire, ana siya dire na. Karon panahon ng masugo ambot usaho, unsaon. Ayan, so manang mahigala, pag grabe jud ang bunal sa imuhang mga anak. Ayan, so nandiyo yung kadyon musumbong jud na sa kwan sa mga otoridad. Pero depende po na siguro sa pamilya unsaon nila pag disiplina. Alisod mga disiplina ng mahigala ang katong mga broken family. Ayan, so ang kwan mong sa bata na ang heart sa bata na dali ra siya mainggit sa ubang pamilya. Sample, family day, kompleto ang mamagpapa niya, napayahang mga yahapang mga barkada sa school, manginoy, away mama, away papa. Dali ra mangluod ang heart sa mga bata, mga yala. Ayan, so to ang mga tigpaminang koron. Ayan, so Papa Kebs, Angay ba usbon ang pagdisiplina sa mga anak karon

0: informasi to gihapon ang pagbunal gihatong panahon na yan. Personally, mahigala yan si Papa Kevs. Wala pa may anak si Papa Kevs. Pero kung puhon-puhon magkaanak si Papa Kevs, ayan. So, siguro, i-adapt siguro na ako the way mo disiplina, old school na disiplina mahigala. Pero sabayang gihapon og karon panahon na mahigala. Kaya dili mo yun ta kailangan i-stick sa dati mahigala. Kaya what if ako dati, grabe, gilakusan ko og kanang tawag na ay kanyang katong kanyang pinakanipis na sanga sa bayabas. Grabe, manghubag ako ang tiila to, paa. Paludon pag asin, di ba? Manang, manasa kuha, kung ako'y anak, ayun, so disiplina lang, ayun, so kung na makuan lang, mabunalan, bunalan, ginagmay. Pero dapat yun, suryahon yun, taga-adlaw yun. So, manang, dapat yun na ay family day. Ayun, so, dili jud pwede na okay na na kay nag-ipon na mo sa balay, okay ra na kay permitin makitaan sa balay, so dili na ina na may gala. Kaya na kailangan jud na og emotional support ang mga bata. Kaya syempre naglibog pa man sila kung unsa ang tama or dili na desisyon sila hang kinabuhi. O na nga na jud toy mamagpapa may gala. Na kung nakoy anak ko hon, ayos, okay lang. Imong hobby, sige, go for it. Pero na yung time dyan na, oh, kani stop na, mag-study na, kani magtulog na. Sina na lang pagdisiplina. Pero ang kwan manggod mga higala, ang mga bata manggod, ma-adapt po nila ang personality nila sa uban po nilang mga bata. Ayan. Kung pag-abot, makita nilang bata dito, mingon na yung, okay ra day ni di ay, kay okay ra man day sa iyang ginikanan di ay. So pag-abot si mo, i-adapt si mo ha. Kaya tingala ka na, asa man nakuha ni na batasan. Mo nito sa mga barkada na ito. Wala nga, importante dyan ang family day mga higala. Wala nga, banding-banding. Istoryahan mo na, bawal na ni. Di siya pwede. Ay, dili pa ni pwede sa bata. Ayan. Wala siya mga higala. Wala nga, salut ko sa mga ginikanan ron na na nakuan dyan nila, na kaya nila disiplina ilahang anak. Pabugoy man or dili bugoy. Ayan, so congratulations sa inyo, Hamagel. So, ato na yung palakpakan at sila. Ayan, so more itong topic na ito, may gala. So, sa ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so sa ito ang mga ato ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so sa inyong mga anak, dira. Ayan, so igugmaan ninyo taban, mga higala. Ayan, so mo nang uban. Kung unsay gusto nila, so supportahan na lang. Ayan, dili nang mabot sa point na ang gusto sa bata, dili na makuha niya. Ayan mo na siya. Pa, gusto ko mag-drawing. Ayan, so, isuporta yung mong anak. Basi, diha gori yung talento, siguro may gala. Kaya, mga bata, lalahig talento. Kung ipugus ni mo imuhang gusto saya, ayan, so mo nang dili na magkasinabot. Ayan! Ayan, so salamat isa lang sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you isa lang sa mga naminaw karon. So ayaw mong kalimot mga higala sa mga gusto magpa-advertisement. Ayan, so available ato ang istasyon mga higala, mapa-businessman o promotional. Ayan, so available atong station dere og sa Kibawi, Bukidnon. Ayan. So, pwede mo mamato dito mga higala o pangitala niya si Sir Paeng and si Sir Kelvin. And sa gusto mga promote sila nga negosyo mga higala. O dari sa Panabo City. Ayan, so, bakante pa dari mga higala. Open dari mga higala o pwede mo mamato dari mga higala. Kung gusto mo ma-promote sila ang negosyo. Ayan, so, manang willing me mutabang kaninyo mga higala. O thank you sa to mga tigpaminaw karon. Sa ito ang mga avid listeners na bago pang mata. Or nakamata kay, yung siya, ay, si Papa Kevs na, mata na ko kay hapit na ko maliit. Ayan, so salamat isa lang sa ito ang mga tigpaminaw. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban mga higala. Ayan, so I greet siya na ko, good morning sa kuang mama diha sa Sulup, Davao del Sur. Ayan, so ma, good morning si mama.
1: Good morning!
0: Uubanan niya mga teachers niya. Ayan, so salamat ko na okay ra sila sa mga co-teacher o mga student nila dito. Kay pasalamat ra pud ta kay flag ceremony. Wala jud dito mismo sa ating klase building ba kay samot jud. Manang thankful ta mga higala na flag ceremony jud to gahapon. Thank you kay mama. Ayun, so na-contact na ko akong mga igsuon sa akong mga igaga o sa akong mga concern diha. Ayun, so thanks God jud mga higala. Ayan, so ugma na po ito mag-uban, same time, same station, dito lang sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so tanginin yung mga uban pa mga programa, dre mga higala, unyang udto, 11 a.m. and hapon mga higala o gabi. Ayan. yan. So thank you kayo. So thank you sa itong mga staff and management dari sa itong station. Diha po sa Kibawi, sa itong mga kubanan dari, mga DJ, mga news anchor, mga news reporter, and sa itong mga listener. Ayan, so thank you kay mga higala. So kinigya pa niyo DJ Matag Buntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, isa na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform of Sigala? Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Nakapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami nilamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang unang ba?
2: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am? Si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singalan na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige, salamat um, ha.
3: Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Terramax Capsule.
8: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
9: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?
8: Kay kanila ging negosyante ta, niya, labi nang natay ginabol-habol niya. Pati ang imong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung ano wala na daw kay gana. Ritso, tulog na tayo ritso. Sa'yo, mong load na lang akong asawa.

0: Sumayin ninyo, ako yung mo na kapag-tubog. Pitubog yun ang Tiramas Capsule.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Dito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: We were high, we were so Eye Care Gold Capsule.
6: Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng Eye Care Gold. Lutin lagi daw. Unya, aduna pa'y Bilberry Extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa Eye Care Gold.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
10: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
11: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niaw, Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa man na?
12: Nong Laring Essential Oil.
11: Nong Laring Essential Oil?
12: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
13: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
14: Amylite Herbal Capsule.
13: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
14: Amylite Herbal Capsule.
13: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika o gusab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
5: You are listening to the most sought-after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: May pagpaminaw kay padayon ta mga pinangga sa Butanga diin makapalambo sa atong panglawas.
1: Education before medication.
2: Doc, labi na ito ang mga listeners karon. Happy listening yun sa tanan, no?
0: Lami, animog tingog, Doc. Uy, bug na umang tayo.
2: Praise the Lord.
0: Sige.
2: Kining hisgot atong guwapa, Doc ba? Labi na nga lain ang panahon karon.
0: O ba?
2: Namong giingon din ha nga ang guwapa daw. Gitawag o giilag din na siya nga mas maayo na siya kaysa kining orange tungod kay mas taas na siya vitamin C, then mas barato pa gyud, Doc. So mo na nga atong educate gyud atong mga katawahan karon, atong mga listeners nga guwapo gyud ang kining guava. Then isgutan na to ang nutritional properties sa bayabas. Now usa gyud siya sa pinakataas vitamin C, gani ang 100 per 100 gram aning prutasa, naa siya 212 milligram. So, the more pagyud magkakamatured ang bayabas,
0: but pasabot
2: magkakahinog, yes, magkakaguwang siya, mas magkataas ang vitamin C.
0: Okay, anling hoda na, pwede man nyo usapon.
2: Yes.
0: Oh, pwede nyo usapon, pero yes, sa diaday magkaguwang, labi nagpaingon mahinog. Kana pinangga mudaghan ang yang vitamin C.
2: Yes.
0: Mao din ning magkaguwa nga kanang kana bitong daga magkaguwang aslom na kay singot. Sige. Bayad di na de bayabas.
2: Yes.
0: Sige.
2: Then isgutan na to kanina, Doc. Usa mo na kahinungdan kini nga nung katong isgutan mo gina nga sakit. Kung lack siya og or deficient siya og vitamin C. Now, isgutan natong therapeutic benefits aning bayabas, no? Kining kung naa kay insakto gyud nga kadaghan intaking sa vitamin C, muna siya mo pa kusgan sa imong immune system sa tao, then labi na nga mo fight siya sa mga infection ug sa mga nagkalain-laing mga sakit. Now, gituuhan ni siya nga ang vitamin C sa bayabas mo neutralize ni siya sa free radicals. Kini free radicals mong gudok, kung naay gitawag og the mother of all diseases nga giila sa aron na 1800s ago, kini morning constipation kay kulang pagkalibang, kausa lang malibang sa kaadlaw, dapat gitudlo nato is kaduha katulong maging malibang tao sa kaadlaw. Kining gitawag po na itong free radical, amahan sa tanang sakit. Kaya huwag mong inahan. Oh,
0: naigitawag na itong father.
2: Yes.
0: Basi na grandfather na po sunod atong i-research, no?
2: Yes.
0: Oo.
2: Then, kanimang siya, Doc, ang cells mong gawin na ito, which is the foundation sa ito ang lawas, kung kini maigo, which is morning free radical, morning gin... Mogini siya ang pinakatinubdan karon sumala sa research nga magkasakit ang tao. Kung naay vitamin C, ang presence of vitamin C, mao ni siya ang mo-neutralize sa imuhang nga munindot ang dagan sa imong lawas, Doc. Dayon, kung madaot ako wala kay vitamin C, mao ni siya ang makapadali og tigulang. Then makapa even cancer. So, money atong ipahinumdum gyud sa tong mga ginikanan nga ang vitamin C baya mo na nga bisan sa mga bata karon grabe mga sakit, even cancer, nagabata pa kayo nagkasakit na. Kay yes.
0: Naanay cancer.
2: Yes.
0: Pero gwapo to, doctor, mo ingon nimo nga makadali kuno og unsa to ang vitamin C, ang bayabas. Makadali og kaguwang.
2: Yes.
0: Makadali kaguwang.
2: Now, what I mean, kung wala kay vitamin C, enough vitamin C, dali ka matigulang.
0: Ah, mode na. Kuha na mong tips, mga batanon, kanang inyong inahan bitog magyaw-yaw. Gakiat-kiat magang kabata pa ni mo. Oh. Ah, pwede na dahil. Oh, nya. Then, kung nya na ka magkiat-kiat, mag-uyab-uyab, maguwang na ka. Now, nya na dahil. Yes. Kinalan, i-reduce lang vitamin C, aron dali maguwang.
2: Yes. Gani na ay tay nindot interesting facts kay ni Doc. Kung ang presence of vitamin C mo lower gani. grabe ta magka-cancer gud ang tao or magka-grabe siya sakit ana. Gani ang ma-lower ang vitamin C sa lawas kung sigitag kaon og mga tamis, mga refined sweets, mga refined sugars, mga hinamis kaita, especially mga soft drinks, mga chocolates, etc., etc. Once nga kauno na siya labi sa mga bata karon, ang imong vitamin C mo lower dayon kay kining kani sugar mo gudo. Mura ang iyang nature niya, mura po niya siya og vitamin C nga musulod siya dritso sa imong cells nga ang imuhang cells nagtuora po siya nga good substance to siya in which di ay pag-abot niya sa cells ni mo lahi yung pattern, muguba siya sa imong system.
0: Oh, gawasan na gitawag na kawatan.
2: Kawatan.
0: No, kawatan so, mga pinangga. Yes. Ang paggamit og nay asukar.
2: Oh, kana masulod labi na
0: ang iyang ayang labi karon minus pa kay kag vitamin C. Unya, napagyog kay kawatan nga gibutang yes. Dito.
2: Mo na grabe so, sakit karon.
0: Usay gud masuko ang kawatan. Sama ning gamay ra manig vitamin C ning lawas ta. Igo ra man ta manghagdaw ani.
2: Maayod.
0: Ala mga pinangga mo nang increase ang vitamin C. Ang problema karon kay daghang wa kay balo kun sa nang gitawag na to kawatan sa lawas.
2: Yes.
0: Mabitaw nga ginikanan bata pa lang daan sige nagtutoy og gatas. Mga pinangga perting daghan ag asukar ng gatas. So grabe bata pa lang daan gikawatan ka ng vitamin C.
2: Yes. Parenta, Doc, about mahitungod sa functions in the body about sa vitamin C. Ang vitamin C good is required niya sa lawas para mo produce siya sa production sa collagen. Atong lawas na gitawag collagen, mao ni siya ang mga connective tissue. Ang collagen is a type of protein na siya, Doc, no? Fibrous in nature. Nga mao ni siya ang mapaligon sa tong tendons, bones, skin, muscles, and cartilage. Without this, grabing sakit ang tao.
0: Tinood gyud na. Yes. Labi na tong mga kwan bitaw, kanabi tong mga babae bitaw nga hilig magpaderma, aron kuno hugot og panit,
2: hamis yes.
0: Silag panit. Mm. Nya para kuno nga di kuno sila tiguang tanawon, pero wa sila kabalong ang sekreto to aradis vitamin C. Kaya ang trabaho sa vitamin C mga pinangga, mauni siya ang kuan kanang makatabang para sa imong collagen.
2: Yes.
0: Ang sekreto sa collagen, ang uban manggod mag-ihaw pagkarniro. Kaya kasagaras collagen, makuha man sa kanang batanon nga baka o sa gitawag na itong karniro.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang sekreto na aradis vitamin C.
2: Yes.
0: O niya, kung mga pinangga, kung taas ang atong gitawag o collagen sa kababayenan, matod pang imong panit elastic, mabito ang pitin daghanas babae, perting yut-yutag mga tutoy.
2: Yes.
0: Napay mga aping nang gibitay na yut-yut sa itong padaghan na wrinkles. Mga pinangga, perting kulangan nag-vitamin C. Hala, sige,
2: bayabas paminaw mo. Bayabas rin ang solusyon na Doc.
0: O, bayabas karon hadlok mo sila bayabas.
2: Labi na brato ang kwan, Doc, ang kanang mga hinog na kaayo.
0: Oh, ila pong naibawan kay Guaba Jilly Mampun. Oh, gihimo magkawatan sa lawas, ayaw na.
2: Yes, gani ang interesting facts kay aning kuandok, gining vitamin C, giilan ni siya sa nga tigpukaw, tig-influence without vitamin C, dili ni siya mangmata ang mga other nutrients. Ang atong lawas
0: abi na ko unsa nga tigpukaw kay himuon ko ning ringtone. Oh.
2: Yes.
0: Sige.
2: Nga without vitamin C, ang atong lawas di siya mo function properly. Dili mangmata
0: mura dai siya kanang igniter.
2: Yes, igniter siya.
0: I-ignite siya mga pinangga ha.
2: Dayon tigpukaw siya. Mabita na nag sige pa malandong ani Doc ba kung duta yus Ginoo no kay liman ka atong lawas nganong gibuhatan pag yung nagtigpukaw ba. No, ito is gutan do, kining deficiency signs. Unsa ang mailhan nga ang usa ka tawo kulang sa vitamin C. So nindot po gay ang creator nato ba tungod kay gitagaan ta niyang mga natural nga laboratory, mga science para kita pud mismo mahibalo. Na usa ni ini kining anemicon.
0: Ah, sa to pa maglos pad ang age niya, dali ka mo anemic. Ang uban kay mahadlok magnay aslom. Yes. May man sila nga, adi may anadok, oy, kay makanimik na, kay naiaslom.
2: Mm-hmm.
0: Saw-saw kaglimon sito, Hindi mi ana dok, inom kag limonsito. Mas magkanimik na dok, dili di ay nindot dai siya.
2: Yes, nindot
0: kay kayo. Kay kung kulang dai kag vitamin C, dali ka mo animik.
2: Yes. Usos to is guta pre dok, no katong vitamin C is to tigpukaw. Mailan nato di ay ang usa ka tawo nga sig mug-ot, mugtok o sig ang kilay mag-abot. Tungod na kay wala kayo nag proper function ang lawas, tungod kay less yung vitamin C.
0: Ah, kana og tan-aw ni mo siya
2: puton.
0: Tan-aw ni mo siya mura siyag dato puti, muka asim. Muka asim mura na.
2: Yes.
0: Nagkwinta siya bawal na kasimangot.
2: Yes, oh,
0: kay mura na siya kanang guyong og dagway.
2: Mm-mm.
0: So mga mugotong dagway, gawas sa nga ang hinong dani ana, di mo hingal libang. Kula nagpadayag din na nga kulang mog vitamin C.
2: Yes.
0: Ah, sige.
2: Then usa pa gyud na dok, no, kining sigig sakit og mga luas ang ato ang gums.
0: Mo na pamina mo mga kagirog dila. Mga kanang luas mo.
2: Then joint pain, sigig sakit-sakit ang ato ang mga katuhuran, mga atong kaluta-lutahan, mga joints. Then kanang sigig sunggo bitaw dok. Nose bleeds.
0: Okay na may iba na tingal lang ano man ay akong bata dok, nadako na lang man ni. Kuha ma, permiti ma, mabirginan ng ilong.
2: Then kaning ludanon di ay dok?
0: Uy, paminaw mo mga ludanon mo ni. Lakot manas dok lagi to sahay. Uy, kay buntag sayo. Tunong ra man iting kaon, ha?
2: Kay kaning ludanon di ay dok, is sign na siya of deficiency sa vitamin C. Kay kung ludanon pud ka, ang tao de nga ludanon is improper o dili proper ang iyahang o dili balance ang iyahang function sa iyahang system or kulang iyang vitamin C. Dayon ang recommended daily allowance ani doc, dapat dili ka mubo sa 60 milligrams a day. Dayon pinakataas ani is 3000 milligrams. Gani kung napagay mas grabe mga sakit-sakit ato pag ini siya ginahigh dosage sa mga lain nga mga pasyente dok. So ang kuan, ang kining bayabas mga listeners no ato ni kuan, dili lang vitamin C ang naa sa bayabas. Gani ang bayabas is naa sa large quantities nga mga useful minerals dok. Especially kining phosphorus. So kining phosphorus o calcium naa ni siya sa bayabas. Gani ang phosphorus is needed for healthy bones and teeth, energy, metabolism. So kung ang tao di ay luyahon, kulang siya phosphorus, dahil yun naras bayabas na mo na nga magkaon tag bayabas gani dok, grabe yun mo energize kayo.
0: Paala mga panggaamo na ibuhato na. Pila to ka milligram kinahanglan na to?
2: Sa unsa dok? Sa vitamin C?
0: Oh, sa mga so, bayabas.
2: Bayabas, 100 grams ana niya, naana siya ay 212 milligram of vitamin C. Dahil yun dapat, kada adlaw, dili gita mo ubus 60 milligram of vitamin C, 103,000 milligram vitamin
0: Ala,
2: C.
0: Ala, dapat ninyo kay ang upat ka buhok bayabas nga gagmay pinangga mga 325 grams man asya.
2: Ah, nindot
0: so,
2: na kayo.
0: So, mukaon na sila sobra usak buhok bayabas.
2: Mm-hmm.
0: Ah, nindot na mga pangga ha. Ala, sige, paningkamot mo. Ah, makaintigid mo mga pinangga o bayabas. Ah, kay labi na katukas bukit, katong medyo bitaw ublong o dagway.
2: Mm-hmm.
0: Nya, bagag unod, humok man na. Nya, puwag sud ba?
2: Pati pa yung liso na dok, no? Makaon na dok?
0: Oh, makaon na. Ang uban magun, madok sa liso. Kaya basi yung magka-appendix
2: na. What I mean, ang kanang mga ublong, di ba naman yung mga liso na dok nga humok kaayo?
0: Oo, oo, oh, oo. Oh, oh.
2: Ika ng liso ni dok, grabe nagsustansya day dok.
0: O oh, grabe. Muna mga pinangga, kanang ang uban mingon nga, lahi lagi mo dok, no? Kaya ang uban doktor mingon, ay mo kaog mga liso. Lisos kamatis, lisos bayabas na tuaday dito ang mas daghan og nutrients ang inyo dang buhaton o sapon pag-ayo.
2: Mm-hmm.
0: Di kay mumpaa katulo piang-piangan tundon tinga ka ini kalibang tulo ka bulan balik nimo naa na may ni naa dako nang bayabas dok. Kaya wa man dai giusap mga pinangga. So importante usapon nyo pag kayo, ha.
2: Yes, napaka-interesting fact kayo, dok. Kikining bayabas, dok. Di ba naman siya phosphorus nga insakto bid ang iyahang kada yes amount. Kani di ay siya acid balance ni sa dok in the body. Mao na nga kung acidic kay ka sige panugab, sige magsakit imong tiyan, magbutol imong tiyan. Yeah, once nga mag yes, once imo ni mig juice or mukaon ka aning bayabas, sige kag utot-utot ani, maayong tulog pagyud.
0: Ah, iyang ipagawas ang gases. Yes.
2: Mm, so mawala ang sakit sa imong tiyan, labad sa ulo, sakit sa kalikuran. That is signs of acidity mong gudok kung sige sakit ang mga kalawasan nato.
0: Okay, sige.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Dok Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dok Lagit?
5: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod. Diri po kay ikay mo man to siya.
4: Ang ikay mo.
5: Tapos ni ana mo pagkato na mo test PNC, ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala mi kay ni do mi sa imo kay nakadun. Di ako mo magulang di ay dati pa yung ex kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
4: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
5: Oh, napadi ka tum nang isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
4: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
5: Oh, tested na mo, ikaw, doctor.
4: So, katugang gi si Kapitan. Sa ti pangalan ni Kapitan?
5: Godofredo.
4: Ah, si Godofredo.
5: Labrador.
4: Labrador.
5: Ang babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman. Yan
4: bana. Matoy na stage 3.
5: Oo.
4: Oh, Labrador ka Kumapas
5: ko siya. Dahil mag-isa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo, ha?
4: Ang sapusa kita, Tata Ignacio
5: Labrador. Kidney.
4: Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Dok Lagit, serbisyo pamilya, serbisyo pamilya, serbisyo pamilya.
8: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
6: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Dok Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
9: Ania ang tanang Dok Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
10: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na! isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
11: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
12: Naunsa ka ba rin? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
11: Nawad anuman kukupag-asa pa rin? Kaning mga ipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pong kihapon kong mauli eh.
12: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
11: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
12: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
13: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
14: Serbisyo publiko.
13: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
15: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
16: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup, maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
17: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, ngikan sa pito kang mga ilanong herbal medicines wag pagpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon, or kaningag, andan, o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon, ginamit na wasab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlos ang kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
0: Mapamina mong doon na yelo og mata, kaobas yelo og muta. Kana bang gingon na ito pinanggag nagjundis ba? Giawasan og abdo. Ang iyang mata nga blue green, ang uban na brown-brown man, tanawa na God. Kanang brown-brown, ilhanan nga hugaw og liver. Okay. Then, katong nagyelo ang mata, labi nagyelo green mga pinangga. Kuanan na siya pinangga ka ng nanay bot pasabot. Ang bot dahil pasabot niya na nga ang imong bile duct system mga pinangga nagdevelop siya o gitawag na itong blockage. Siya gidevelop niya pinangga, blockage ang iyang gitawag o gidevelop. So, muna nga kwan siya, brado. Mm. Unya, mo na na siya kwan pinanga. Usapo daw na nga coast. Gumikan sa imong gitawag o gallbladder stone. Mo, niawas mong apdo. Ang uban nini, gumikan sa gitawag na tug tumor o delikado na. Mm? Unya, ang pipila nini, ilhanan na nga doon na kay hepatitis. Mm, grabing bakterya pinanga, ha? Ah, hepa. Mm. So, mga na mga pinanga, basta awasan gani kag apdo, okay? Kaya ang gitawag na to mga pinanga o red blood cells, sa gihapon, gidaot mga pinanga. Hmm, gidaot sa maong proseso. Munang kamo din hang mga palainong palahubok, ala sige pa, beer pa dahi. Hmm, sige ha. Na yung mga babae, grabe po mo inom. Paminaw nilang sika, sikuan na sila. Marag sikat na kay nakatagay, ta. Pinanga ni Maho lebaba ni mag-imnonon anang kalaki ha. Ala, amping gyud ha. Muna mga pinanga kamo din ang mga babaeng nakainom na pasinsya kay. Ingaw man dito nga bato-bato sa langit ang matamaan wag magalit. Moni inyong kan pinanga hagit kaninyo challenge kaninyo nga wa nagpasabot nga wa moy angay. Mag-inom-inom, wagid po mo'y angay, labi nagmanigarilyo mo mga badiha mo. Wa mag-ay angay na mga laki, labaw na mo. Na po yung ban may po, wapon palupig. Sa tugbangan, kuning bisyo sa kung bana. Ato ah, na pinanga, naglagom ng wait ni mo, naglagom ng lagos. Pinanga, di madugay. Ah, ikaw ragid po'y magbalatian, di ba? So, muna mga pinanggang tigpaminaw nga hunong o huna-huna. Ah, ha? Makaayo ba na nimo? Makadaot kayo sa inyong paminaw. Murag ni malo sa inyong bana, tugbangan inyong bana, pero wa mo kabalo. Nga di ay, mura mo kabaw. Ah, mura mo kabaw ba? Tanaw niyang nailangaw siyang lubot o likod. Hala, perting bunal siyang ikog. Lagubo-lagubo. Pero wa siya kabalo nga iya ding likod mo'y nabunog. O, diba? Kaingong siya da, igo laging langaw. O, igo laging lamok. Pero mas dakog boto ang iyang boko-boko. Mm. So, muna mga pangga, ha? Muna ang ayaw na lang yun. Ayaw na, okay? Alkansi ka na mga pangga, ha? Mm-mm. Okay, so, padayon ta. Kato pa mga tao, mga pinangga, na nag-experience sila o kanabitaong puppy eyes. Unsay puppy eyes, pinanga ka ng inyong eyebag ba? Ubos sa inyong mata, naghubag. Hmm. Kanang eyebag ha, lahi ng mulagom, lahi po ng nihubag. Na may hubag man lagi kag mata. Ha, may na lang dok, piyasot makugtutoy. Oh, may na lang, na'y matang hubag. Ay, may na lang ha, kana pinanga. Kuan daw na siya. Kanainig tanaw bitawan ninyo, panamin ragod pod mo? O panamin ba? Nya, tanawa da inyong mata para naan na mo'y analisis. O, kana pinanga, paghubag sa inyong gitawag o gaybag, nagpasabot nga ang imong liver or ang imong kidney pinanga na overwork siya. O, or but pasabot, undernourish siya pinanga. Ah, oh, but pasabot ba sa Bisaya pa hugaw kag kidney. O sahi pod indication nga hugaw pog ka og atay. Ah, oh, mana pinangga hugaw kidney, hugaw kag atay. Okay, so munay imong timailhan mga pinangga. Oh, kabalo na mo no kung gayil og mata og hubag inyong eyebag. So mga pinangga ha, timan na siya mga pinangga. Uy, kontinuod yung gahubag, adi. Magsige kag juice cleansing, di ba? Mm, sige kag juice cleansing nga pinangga aron nga aron mamintin na ang imong gitawag og kagwapa og sa imong gitawag og kagwapo. Okay? So adto na ta karon mga pinangga, isgutan na to kabahin aning kanang menstrual disorder sa mga kababayenan. Okay, so mga pinangga, padayon na ta ha. Kaning kaning gitawag ba nato bag mga kaning menstrual disorder sa babae ba? Kaning mga kababayan na nato, mag-experience sila ka ng amenorrhea, naay dysmenorrhea, di ba? So, mga pinangga, ang gitawag og dysmenorrhea, panahon magrigla, sakit. Kani pong gitawag nato amenorrhea, mga pinangga, kuan pod, hinay pod ang ilang gitawag o kuan ka na bang gitawag na ito ni layagunon pod mga pinangga ba? Okay. So, kaning gitawag na ito amenorrhea, layag ni ka na bang irregular ang menstruation, dili kariglahon. Pero hinumdumi mga pinangga, isa kabulan, wag gani karigla ha, duha kabulan, wagi hapon, tulo kabulan, wagi hapon ka na. Na indication nga layag kung wa ka majerjere. Pero kung najerjeran gani ka, ala mga pangga, pag-abot sa imong gitawag og monthly period, nya wala ka abte, ala pag pregnancy test na lang, ina pwede mo palit og pite. Kana pinangga. Pag tanaw gani mong positive, ala panguros og wala. Panguros og wala. Ha, kay permiron tagbo-tagbo siyang uyang pinangga nanguros magtuo. May man pagkasulod gyud mga pinangga to ara. No? Kuan pinangga panguros og wala basta positive. Mo na gingon dagan nito kay Dok Lagit mga pinangga. Ha, ara mamaymayan ka mga pangga. No, nga gingon niya nga mukanta na lang yung kagde na yung komo usab kausa na lang. Butangan mo dahil kausa na lang bitaw hisgutana na to pinangga nga kanang lack of menstruation or amenorrhea gitawag ilayagan pero mulampas og tulo ka bulan mga pinangga ang tawag ana hormonal imbalance. Okay, so maunis ya ha. Mga pinangga ang causes daw niya na kay two types of amenorrhea man dun na gitawag na to primary kinds. No, nag-refer ni siyang pinangga sa gitawag na tug menstruation. Nga kuan mga pinangga kana bitawng kanang menstruation ang primary ha kanang girigla nga wala pa 16 anyos. Mo ni siya mga pinangga ha. Okay. So mo ni kay ang ila kaniadto ang sa pagkakaroon nagkabata ang ginarigla. No, 9 anyos, 9 maningon sayo kaysa nadalaga. Napo iban ikaw ha, uwag-uwag na ka nga. Wa pa ka madaga. Usahay ang uwag pinangga maguna. sa iyang pagkadaga pinangga. Nya mora ba nakapait kay sa mga baba, mga batanon ko no, paminaw mo din ha. Mga batanon nga nag-uwag-uwag nga wala pagirigla pinangga, mo do na hinungdan sa manyak. Mamanyak sila ba? Nya kamo po mga batanon, basin po na sobraan mo kakiat, uban o bagbarkada, hala, wa pa mo 18 anyos na jerjeran na mo, kana pinangga delikado. Prone daw na siya sa gitawag na tog cervical cancer. Bon ako nagplano mo karon, hala, ay na mo pagsigig tiksmet. Kay kanang tiksmet, mo man ay nakadalag kuan, mo na gitawag na to, kadalag ka ng, mo na ay pandamayang dako. Muna pinangga ay mo pag tiksmit kay pertin daghan nagnabo ang kalas paglod. Labi na pag tiksmit gani ninyo. Uy, kuyawas kong tiksmit. Uy, gabiing dako, reply man dayon. Anya, buntag sayo po. Sayo ha, reply. Uy, bisag oras ating luto ni reply, oras ting laba ni reply, ting ugas og plato ni reply, nagpasabo tapulan na. Kaya nga naman naka-reply man dayon. Naka-reply dahil yung mga pinangga. Manang ay gin mo paususog tiksmit, di binanay, uban mga wang tigo? Kusog pag yun mo tiksmit? Mga wang tigo na ba? Mga tiguang? Kusog gihapon mo tiksmit, may gihapon mo kiat mga pinangga, di ba? So, labi na pinangga, kamo pag yung tighatag o glod, may lag kamo yung tagaag glod. Okay, respetar o glip reply. So, mga pinangga, ani na siya? Doon na po'y gitawag na to late menstrual period mga pinangga. Nga kasagarang gina-complain na ni mga babaeng amenorrhea honso. Nia, muna ibantayan ninyo kay sagad ko nung hinungdan ni Pinangga. Mga kababayan an karon nga bata pa wa pagirigla, kusog na musawsaw suka kung magkaon silag singkamas. Kung magkaon silag hilaw nga kapayas, dinha mga Pinangga sa ilang mga eskwelahan. Mga eskwelahan nga junk foods daw. Oh, gidili, pero wa sila kabantay nga kini Pinangga perting labawa sa junk foods, okay?
14: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
18: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
14: Unsa pa imong gihuwa, text na!
0: Mani mga Pinangga ha, ay mong kalimot. Ipadala inyong mga pangutana, katagaan na ito nagpagtagad. Og sa atong programa sa pagkakaroon, aduna na tayo 186 ka kuan bag-o nga mga messages mga Pinangga nga nagapangabot sa atong gitawag og programa hala. Sige, pahilo na mo sa smart lang na Pinangga hawa, pilabot ang atong text messages nga nasa atong globe. Ang galing kay gisukmatan ko gahapon tawagan dok, wala kay mabasa akong pangutana. Bitaw oy. Mga ni tawag ka kay wa mabasa. Nga mo naging una ko, pag importante kaayo. Kanang tawag eh, basta importante di babasa ha. Okay dok, ang akong papa na ay gitawag og psoriasis, diabetic pod, man hinungdan Pinanggang dugay maayo. So kung maguyod imong papa, so guyura pag ayo imong papa. Oh, guyura diri mga Pinangga imong papa ha, kay di gyud dali biya ning kuan. Kanang dili ra ba dali mga Pinangga ang atong gitawag og kanang psoriasis. No, pero di kahadlukan kay dili daw na siya man na nakod. No, mo na sakit sa bulanon. Ano sa bulanon, dok? Hindi makubulanon kay psoriasis. Dili ba? Kaya ang bagya-bagya manggos bulanon, ija-ija, aho-aho. O, mo na sakit sa bulanon. Iyara na, ijara na sa kita. Di na man nakod, okay? So, gingon dere, hello, dok. Dok, gasakit ang tiya, ang iyang tiyan, mura magna ay hangin. Ah, okay ra, ang kuya, ani ka nang mabot sa ulo ang hangin, di ba? Padulong siyang ulo, oy, i-traffic ne. Mura magmanindog ang iyang buhok, dok. Og mura pug mabuak pod ang iyang gitawag og agtang. Ang uban bitaw Pinangga, perting, kuan. Perting mga Pinangga, no? Nga mura ko nagmabuak ang agtang. Sige lang, agkugol lang. Uban man gani nga ang ilang kunong ang ilang ulo murag mabuak. Ang uban, wag i-reklamo nga ang ilang buak murag na'y ulo. Bita mga panggaan ni Asia. Ang imong himoon, ha, para mawa ng hangin-hangin, katong bayabas nindot to. Kung magsigip po gaginom, huwag ka ng juice sa kamote, ay nindot po. Kay gusto po na mong pagawas ugasi sa tiyan. Dayon mga pangga, kung anak ka sa itong outlet to clinic, namatay daghamais nga coffee o charcoal, lahin naman na, natay 77 herbal tea, nabuntay nerve tonic mga pangga. Okay, hala, inumadyo na ha, adyo hagigop, kay ka na, dako kay gikatabang sa imo. Okay? Then, ani na siya mga pangga na ito, nga mga tigpaminaw ha, kay arang nindota gayon na siya. Unya katong giingon niya nga ulo murag mabuak kay nagyud palipas oras kaon, then magsigi kag hot foot bath, nya talikan ni bugbugnon nga mga dahon ng imong gitawag og agtang. Para mawa ang kalabal sa ulo.
19: When health is lost, everything is lost. Bawal magkasakit.
20: Bawal magkasakit.
19: Bawal magkasakit.
0: Pwede ba mukaon o bayabas ang naay uric acid? Walay problema Pinangga. Wow, saman ang bayabas, acid intesting pero alkaline na siya. Aslumlas dila pero alkaline. Okay, pero ayaw isaw-saw soka. Nya dili pod imirinda time. Himuon ninyong ipamahaw kung magprutas mo pamahaw la bayabas. Kung manihapon magprutas la butang ibayabas. Ayaw imirinda. Okay, mo acid na. Okay, dili man gyud ta design atong lawas nga magmirinda. Ato ra man as Pinoy nang kusog kay mo merinda alas 9, kusog mo merinda alas 3, naghimo ra mo og sakit sa inyong lawas ana. Dugang-dugang pamugasto nya, examina ra gud unsa inyong gimirinda. Puro na ay asukar. Di ba? Mo nay gingon, you are buying your own diseases. Diba? O, imong gipalit. Kaya mahal ba sa asukar? So, mga pinanggaan ha, ang Bayabas, Osbonato, dili merinda time. Meal time ni mo kaunon. Okay, maroon na ginahin mo kaniadto pag magpista bitaw. Oh, magbaktas mas bukid. Nga daghaman ng Bayabas, daplikarsada, ay musiba-siba sila ba o Bayabas kay pag-abot silang gipistahan, mugutom. Oh, kaya nga naman, muid mangguto sa digestion. Tama, pag-abot o pista, mga pinangga, to ah. Amag nakigmata, asara tong kusina. Okay, Dok, kung sa may tambal, aning sakit, ang puson. Tapos, ang akong ihi na isagol, mura magnana, ah. UTI na pinangga, ah. Oh, unya, giingon tiri. Muna, pangga ko na, UTI na. Buhaton ni mo, sige, inom mag watermelon juice, ah. Nya, kung kaya ni mo mo kuan kamang paingog clinic, sige, dagan. Mintras di pa ka magkamang ha, kasakit. Hello Dok, motoy buhato ni mo, Jewel, Bayabas nya. Kung merinda time na, di na mamakaon na Bayabas, imo na siyang i-juice, banggurun po gaon, i-blender po gaon, or isok-sok sa imong juicer sa Lura Pinanga.
3: Atong pinaw na testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang Osaka Batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ang sabi pangalan mo?
1: Rapi Giraniel.
4: Rapi?
1: Rapi Giraniel.
4: Giraniel. Okay. Ilay dadi mo, sir?
1: 6 years old.
4: Aga asa man?
1: Sa Mungkayo.
4: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning sa mga ulitaw pa, uminyo na. Pinapil bata. Kapat. May gano'y basta gwapang asawa. Lira. So,

0: ng findings na kay heart failure o niya napot siya hypertension nga grade 2 no niya general check mapot siya dere nakita nga usa nga ni contribute sa yang ga yang paglisod o ginawa yang gallbladder stone no so moto nga cleansing ni doc ila ka hospital mo na gyan ah nakaagi na sa duha ka hospital niya lisod kang ginawa to
1: Greater din.
0: Greater na ka-regional. Oo. Nakapriyo ka-regional, wala pa.
1: Aga. O naka, tulo.
0: Tulo ka-adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
1: Nawa mo ng punga, pero abitan na mga 2 weeks, balik na po.
0: Balik na po. Okay. So, pag-anhim no de modre, nag-gallbladder stone man ka, unsa man to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
1: One. First day.
0: Ama to nga 24 hours?
1: Pagka-ugma gito.
0: Pagka-ugma, epekto rin, nakita ba yung nagawas?
1: Malas na yun. Oo,
0: niya, dagandaghan gito ng iyahang bato. Harato mong cellphone niya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, maon niya ang iyahang nagatong first day. So mauni ang iyang first day mga pangga. Then sunod ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw, hapit pareha sa first day. Ikatulong adlaw. So ikatulong adlaw niya mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So mo to mga pangga nga daghan gyud ang nanggawas kang sir. So hinaot sir nga padayon ka nga mag-amping, no? Nga, nakaya ra? Nawa mo tayo kaon ra?
1: Nakaya ra man to. Nakaya na ko kaysa sa hospital. Wadi ka, di mo yung kapakanon.
0: Oh.
1: Wadi kaon rin. So, na juice. Okay na lang.
0: Oh, okay naman kay juice kada 30 minutes. Di pagkagutumon, inom na po.
1: 7-7.
0: Oo. So, kada 30 minutes yung inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to, nang gawas na yung iyang gallbladder stone. Upat kadlaw na hurot. Wala ka maluya?
1: Ay, actually, kung kang kuhaan, butong, pero...
0: Reaction na butong.
1: 4 days na kakao naman.
0: Okay. So, saan mo ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi na may gallstone?
1: Ako lang ikaingon sa inyo, ano? Ibigod ang kuhaan ito, lagi. Ay, why you say ka ng kuhaan? O mismo, inoodod ako din nagkuhaan.
0: Nakapamatod.
1: Pamatod na kuha yun ang gallstone without operation.
0: Nagkaroon, niloag na mong ginawa.
1: Salamat kayo. Oh,
0: sige ha. Okay. Eh, kung ano ba ka nang kung makabalik ka next week, i-check na ko siya go through kay kung na'y mabilin, kinareviewan mo. So, mo ito mga pinangga. Sir Sublion, ano sa ito'y pangalan, sir?
1: Happy G. Ranier.
0: Okay, taga-asa.
1: Mungkayo Davao de Oro.
0: Mungkayo Davao de Oro. Okay, so mo ito mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar. Doc!

0: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
1: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
0: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang ino. Huwag pong kihapon kong mauli eh.
1: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
0: Mauba pre? Asa man ka nakabaluan na pre?
1: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
2: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina

0: Aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit, iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Tinood dok nga kung magsige daw og alasa og bugat ang cesarean, dali ra daw mabutbot. Tinood nganong sige mapunyo pangalsahon ng bugat oy. Nga hadlok magkamu alasa kaniya to bugat nga wa pa ka masesarean. Basta ang tanan ninyong alsahon mga asawa nga di makadaot nga bugat kana ra gyud inyong bana. Okay dok lagit, good day unsa man ang maayo itambal na akoy kalintura na apod koy ubog isipon pod. No, unya sige og sakit ang akong likod babae ko dok. May puni imong likod kay imong edad 36, imong likod edad nag 50. Sagad magsakit og likod ko 40 anyos pataas bitaw ay. O na pinangga, kaning imong kalintura karon anindot-an ni dala mawa ning sakit si mong likod kay basigit rang kaso ka, sumura ka gipamaol, magtuob ka pangga. O, mo ni katabang sa imo, magtuob ka, gisipon mang kagiubo di ihat kompres si mong dughan og likod, magsimhot lang kag Bombay. Nya, magsigip po kagkilaw gradis o Bombay mga pangga, ha? Pero doon lang kag klinik, nindot og nakay nerve tonic. Nya, sige ni magpantubig ang 7-7 herbal tea. Dok, on sa itambal, sangipon, bangag, jaghapon, awgwa magsakit, di imura ng papastahan. Oh, bangag raman o, minsan mag-ingog gasakit. Pero kung gasakit, imong ipon, o niya, mga pinangga, doon ay bangag. Pag banggod dito gahos, ibasa ni musgapas ang duga, isok-sok, dead to. Okay, dok, on say tambal, aning sakit sa puson? Mo ni pangutan na ganiha pareha. Okay, hello dok, on say tambal, aning sakit? Pinangga, mo to ganang puson ha. Pag sakit ang puson, ilingkod, uglanggana, nganay init. Muna'y buhaton pangga o niya. Kung pananglitag giyuti ay kinahanglan, pinabukal giyon nga dahon sa bayabas. Inigyabos planggan na init kay dok, ayaw. Butangan ni Mugbog now. Kay kung init na, mga larot na tanang bungot ni mo din na, ha? O niya, kung giyuti ay huwag doon ay fungal infection na agyo bayabas sa dahon. O niya, butangan ginimugsuka, isagyog katasa pangga. Muna giingon og magbutang kag suka ayaw palilia imong bana ayaw pay bawa. Ngano man dok basig makahunahon na siyang magkinilaw na pugka. Okay hello dok, taas kayo ang akong uric acid. Oy congratulations. Kay ni taas na imong uric acid dun say maayo itambalan ni dok. Ang uric acid byproduct sa tanang na ay protein. So magbulag sa mos isda sa karne og kanang panit sa beans. Muna'y buhaton pinangga ha, aron di ka magtakiang-takiang maglakaw din ha. So buhaton, dili man nakit imong lutahan, imong mga likod, tungod sa presence sa uric acid. So himuon imo pangga, hala pagbulag, o di gani ka makigbulag, labi nagkuso pag isaw-saw ni mugsuka, na pinangga, ganahan kayong uric acid anang kalaki ha. Mangita ra ba na nag-joins? Okay, may lang napuno ka, puro ka, unod. Nya kay, naamag yung kay lutahan. So, simple pinangga, mag-juice kag carrots, butang ag pipino. No? Or kundi magsigi kag kala salad o radish, Bombay o kamatis. Okay? Dok, ask lang ko, dili ba makadaot, sige o pakuha o dugo panahon sa blood letting? Pinangga, pinakamaayo labinas mga lalaki. Ang babae, musugot og sa dili, kuhaan magyugdugo kada bulan. Munang kamong babae, mag-uol mo o griglahon lang mo tagduha kadlaw. So dapat tulok adlaw ang kusog. O hinay naman ng 4-5. Unya mga pinangga, ang inyong kanang himuon mga lalaki, pwede man ta every 3 months or every 6 months magpakuhag dugo. O kaya nga naman, nahinluan imong dugo, kaya magbago kag dugo. Mga pinangga, unya, nakanindot kay nakaluwas pagka ginabuhi. Oh, kay blood is life man mga pinangga. So kung gitubil tos uban itong lawas, nya, kung manghatag po kag dugo pinangga, hinlo ay pudaan. Oy. Kung manghatag po kag dugong masakit, oh, di ba? Dugong sa puton, dugong sluran. So buhaton ni mo pangga, mag-cleansing ka, usa ka magpakuhag dugo. Okay? So okay na, oy. Kuan na siya. Kanang nindot na siya. Ang talong daw dok gingon diri kay rich in uric acid. Dili ay. Hindi pinangga ang talong pertin taas sa calcium. Mabita na makakaong ka calcium. Ay talong pinangga bation juga katulgon. Dili uric acid mga pinangga ay. Naalam po siya uric acid kaya naman siya liso niya na siya panit. Pero kayang i-eliminate kay puro man sila natural. Dili pareha sa uric acid nga naas karne og isda. Lisod i-eliminate sa imong lawas. Labi na kay nikaon po ka, daghan kayo amount sa karne, daghag amount sa isda. Oh, kinaramata gihapoy ka ng dosage pinangga. Og kanandi gini mong mapugan nga mukaon. Mon na higingon nga. Og mukaon kuno ka, match size lang. Unsa man ang match size, doc? Kana bangkuan, puspuro ba kadako? Kita mo ng puspuro pinangga nga ayaw tong Rizal. Katong bitong gagmay si Rizal nga karton bitong sudlanan. Kana kadako, unsa man puning ubang nga bungol-bungol siya, match size daw, daghan. Dili oy, puspuro nga sudlanan ba kadako? Kung mukit-kit gyud mo, nya kay unsa man po mangit-kit mo nga sobra man pud pila man pud kakutsara. Katong man pong sudlanas puspuro nga dako kayo. Oh, mamam po ito ilang morag sigarilyo ka dako ba? Na, huwag yun na mamaupin nang ga. Mamam ng managhan ninyong uric acid. Okay? Hello, dog. Tig-iskit man ang akong deep. Ah, unsa man? Ah, tig-sakit. Sa iskit, ramanggut. Butangig, ah. Oh, tig-sakit man ang akong dapi-dapi. Unsa may tambalan eh. Muling ko kaplanggan ng naiinit. Kundi, sigehan ni mo patong pinanggag butilyang init, ha? Munay buhaton ni mo sa imong gitawag o kanang dapi-dapi. Hello, Doc. Mag-ask lang ko ba about sa sex? Gingon diri about sa sex. I'm EJ, 17 years old lalaki. Posible bang mabuntis ko? Lalaki? 17 years old. Lalaki, posible bang mabuntis ko? Hapit mi mag-sex sa ako ang GF. May mampuday kapit ka na. Abay, hapit ka ng hapit. Wala na. Ikaw po pang gama, baig yung kusiyon yung imubugan. Kanang hapit, wala mo rin ng hapit, yung mamatay. Wala man ka mamatay, hapit, yung bangga eh. Wala man ka bangga eh, hapit rin na.
2: Wala naman tayong oras, mga pinangga, kini si Doc Lagit, magingon nga salamat kay sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magpanalangin ka na to. Hanto dogma, samang istasyon o samang oras.
3: Dog, kaysa dog. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pylon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tilore.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Okay, welcome, welcome, Maing Uto na kabida, kumusta? Aniyar po kita sa itong programa karon, sa itong kauras nga programa, ang marka sa kabaranggayan, kasama kapartner ta na ito karon si Kuya Kaloy, pero wala siya karon, doon na siya mga kwan ito, doon na po ito yung mga importante, gilakaw mga kabida. So mga kabida, Maing Uto kanyo, Maing Pagpanyo Uto, kumusta? So sangkalan sa kinatibok ang pwersa po sa itong istasyon, sa atong station manager, si Madam Rose Bulpa, Ate Rose Bulpa, sa atong partner po sa technical side, Maing Uto dia, atong partner, si Papa Kibs, mga kabida. Yung usap sa atong kuya, Kuya Wolpe Orio, mga kabida. Kumusta, Maing Uto kaninyo? So, niya, ato pong pangumustahon, timbayahon, ang ato ang tibok probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. Ang onse ka local government units ang sa itong tulok ka siyudad yun sa itong walo ka munisipyo diri sa distrito 2 maghuna ta dito sa itong siyudad sa Samal, itong isla Island Garden City of Samal. May utok ka ninyo diya sa itong mayor, may pagpaniuto sa itong mayor ya, si Mayor Limwil Toto Reyes, yun sa iyang Vice Mayor si Kuya, Richard Chang Gindulman, kinatibok ang miyembro sa sangguniang panglungsod sa Island Garden City of Samar. May uto ka ninyo diya, kumusta? Yun sa ato ang adres, ato ang tugkaran, ang ato yung siyudad sa Panabo. May uto sa ato ang Mayor Jose Joe Rilampagos, Kuya Joe Rilampagos, yun sa iyang busy mayor, si atong kuya po, Kuya Engineer Franklin Hintilis, yun sa kinatibukan, miyembro sa konsiho sa sangguniang panglungsod, mga kabida. Din ato ta sa tabok po ta dito sa ato silingan, silingan nga lungsod, ang munisipyo sa Carmen. Kumusta diha? Ato ang mayor, ato nga, kwan po ni, working mayor, si kuya, Mayor Leonidas Leone Bahagi, yun sa ato nga busy mayor diha. Sa itong Kuya Marcel, Marcel Mar Pirandos, mga kabida. Maing uto kanina yung sa kinatibok ang mga miyembro sa sangguniang bayan, mga kabida. Ato sa lungsod sa Braulio Idohali, ang serbisyong Inday-Inday. Maing uto din niya, maing pagpunyuto, ato mayor niya, si Mayor Inday Rubinos, yun sa ato yung busy mayor, mga kabida. Inday, Attorney Balye Campion, ato sa iyang mga miyembro, sa iyang mga sangguniang bayan members, mga kabida. Maing uto kaninyo din ha, maing pagpaniudto, mga kabida. Ato sa lungsod sa Santo Tomas, ang Double D, ginatawag nga Double D, mga kabida. Ato mayor niya, Mayor Kuya Roland de Hisika. Magkakuang itong dila ka niya, kay Ronald ya, napoy Roland. Ang konsehal dia Ronald, Kuya Ronald de Maya. Sa ilang busy mayor dia, ang yang busy mayor, Mayor Maria, Vice Mayor Maria Los Inday de Hisika, mga kabida. Ito sa mga miyembro, miyembro sa sangguniang bayan. Karon, adlaw sis Martis, sisyon karon sa Santo Tomas. Yung mag sa Carmen, mga po, sisyon po nila. Ang lungsod sa ang siyudad sa Panabo, mga po, ang adlaw silang sisyon, mga kabida. Ang sa Santo Tomas, nahitabong ang sisyon sila karon tungod kay kagahapon, walay nahitabong sisyon tungod ato bitaw nga nahitabong linog, mga kabida, kusog-kusog to nga linog. Gani, ang mga eskwilahan karon wala pa nagbalik ang mga kwan ang klase sa eskwila. Tungod sa padayon pa, padayon ang inspeksyon sa mga school buildings, mga kabida. Dili magudwan, dili ka kumpiyansahan po. Kay gani, dito sa General Santos, grabe ito nga damage, nakuha mo gito na ito. Isa gito ka building, isa ka edipisyo ang nakuha yun. Totally yun na losno, katuloy itong sa building, itong Jollibee. Niya ang kwan ba ang taas niya to kwan po nga kwan na to isa sa mga radio station po mga kabida ang nakwan dito nakwan dito kay nalosno na nakuang gito ang katong edipisyo, ang building, mga kabida. So, isa po ni mo na hinkuan karon nga dapat, ha? Ang ato ang mga building code, mga kabida, dapat tanawang gyud sa sakto, stricto gyud atong kuan dito atong building code niya. Pag implementar gyud dapat nakakuan gyud na nakasubay gyud sa mga gimbutan mga kabida na kinahanglan sa usa ka building mga kabida. Kay kato lang kung nagtuman lang to sa sakto gyud siguro di gyud po siguro to mahitabo nga ina to to nahitabo mga kabida. So padayon ta sa pag-atimbaya sa atong mga mga halangdon, mga elected officials, mga kabida. Dito ta sa siyudad sa Tagum, ang ato diyan nga mayor, ang Mayor Rety Uy, yun sa iya nga busy mayor, mga kabida. Si Attorney Lingling Estabillo, mga kabida. Isa ka nga kinatibukan po nga miyembro sa sanggunian, sanggunian panglungsod, mga kabida. Sa kuan po sa ato nga probinsya ang Davao del Norte maingunto dia sa ato nga halangdon ato nga gobernador ang kuya ng masa Kuya Gob Edwin Hubahib mga kabida sa iya nga vice gobernador Clarice Klangklang Hubahib mga kabida uyon sa mga miyembro sa sanggunian panlalawigan mga kabida. Karon po da padayon po ang ilang sesyon karon sigurado po ko nga sa mga naghitabong sesyon karon nagitoy ma nagakuan dito kini laging sa nahitabo ini nga linog nahisgutan isa gininisgutan po di karon mga kabida nagkuan ta dito mga unsay mga kuan dito mga hatod nga tabang isa gini karon sa mga nagipanghisgutan sa nagpadayon kun dunay mga nagasesyon karon sa umaabot pa nga mga adlaw sulod karong simana ha kung doon mga mahitabo ng mga regular sessions di gina to may kwan gini sigurado yun nga mahisgutan gini na gini makahisgutan gini ang kanang posible paghatod o mga tinabang tabang dito sa mga nahimong biktima sa mga ngalino kaya kita gun mga Pilipino mga kabida murag nakakuha na gina sa atong dugo bitaw ang kanang pagtabang yun paghatod o mga hinabang kanang mga itong mga kaigsuunan na doon ay mga naitabo mga trahedya mga kabida kuangin na murag nana sa ato ang dugo nana sa ato ang dugo ang pagkuandayon o mga hatod o tabang mga kabida gani kuan po na sa tibok na kalibutan mga kabida kinilang yun ito kita mga Pilipino bisan nga naa sa kuan ito mga kalamidad trahedya makuha pa na to makaya pa na to ang pag-smile pagkatawa kay kita ang kuwang ginasatuwa nga murag dali tratabi to nga usapan o yun na problema lang dili ta dali mapukan mga kabida kuwan po na isa po na sa kuwan siguro nga tungod po sa ato abito nga kanang magkwanta pitaw dali kita makakwan dito sa magsalig ampo salig sa atong labaw makagagahom ginata na ta dali kita ba tungo mao lagi na nga unsay magkwan gani nasa nangagi mga panahon kung may numduman ninyo kanang patong panahon sa COVID o atong kuan unto grabe gito pero ang ato ang mga kwan dali ato nga kaigsunan dali kay kapangita o mga pamaagi para lang gyud nga makakwanta makalingkawas o malutsa na ito ang mga problema mga kabida. Gani, itong panahon na, sikat na, kanang mga plantito, plantita, mauna itong mga panahon na nga, kay, sa itong panahon na, bisa kung saan klase dito nga, mga bulak, tanong, ay mga kuhan dito, mahalin po. Mahalin. Ang nakakuhan lang po noon po dato, isa po na nga murag dili po dito nga murag dili mayo sa po nga napanghitabo. Pag human niya ito, nga nahuman na ito, na ikaw na ito ang katong sa COVID, ang mga tanong dito, daghan na kayo ito, napasagdan na lang po. Murag nakalimot na po dahil yun ito sa kanikuan ito nga unsag, yun sa nato ang pag paningka mo itong panahon na makakwanta itong mga tanong. Kaya timan yun ba? Timan. Ano mo ito? Ipalambok. Tambok yung kaya nindot yung tanawang mga bulak, mga kabida. Pero pag human niya ito, nakuha na po. Ipasagdan na, diba? Nangamatay niya. Ang katong mga nabuhi na gil nga mudag ko, ay, nahitabo mo rin, nabagnot na ang katong isa ka lugar nga gitapukan sa mga tanom. So, mauna yung itong kanamutan nga unta. Kay mauna ito nga, murag na ito. Padayon to ito, yati man ito mga tanom. Oh. Kay kung ano, kung saan ko nang kuha, matawag na ito, pwede ito makuha na ito sa beautification, paggawin dito sa itong mga panimalay. Unya, kini pong mga tanom ko mga kabida. Dako kay ni kaning kabahin parte di sa atong kinabuhi mga kabida. Kay kining tanom, kini mo ang kuha na siya og sa kuha ka ng mga ka dili maayo dito nga mga kuan sa kanang carbon dioxide mga kabida. Suyo po na sa tanom niya paggawas na pabalik na mo nang ang oxygen produce sila oxygen nga mo po na ang atong kinahanglan sa atong paginhawa mga kabida. Mo na dako kay papel ang tumatanong mga kabida. Gani sa ato sa ato kabukiran kini mga tanong pod mo dako gini kay kuan sa tuwa ha kay kun wala ni mga tanong mga kakahoyan ay gani makikuan man ginato sa na panghitabo tungod sa wala ni mga kakahoyan gagmayng ulan baha ta diri sa ubos mga kabida. So mo na nga unta inana ato pod ta tong atiman ng mga kabida. So padayon ta ano maing odto? Maing odto po kaya? Libit siga is watching ha? Kumusta diha sa? Kumusta diha sa ito ha? Shout out ko sa tanan diha sa atong mga kaubanan diha sa Via Vida ha? Via Vida Subdivision. Nga pa, hi Kuya Mario, ma ayong odto. Oh, mani odto ta Kuya ha? So salamat, salamat day. Unsa may sudan na ito ron diha. Murag lami gisiro na itong sudan diha ron ba? So kuan diha ha? Kung kuan po ninyo nga? Gabi diya sa ito ang GKK, San Vicente Perez, Via Vida. Siguro, magkuhan sila, mupost ko sa itong GC, magkuhan siguro tag-meeting. Although dili gini magkuhan sa itong schedule sa regular meeting, pero tungkol sa panginahanglan, isang mag-meeting siguro ta. Kuhan lang po nila ako, kay karong Sabado po dra ba, naapun may meeting rin sa istasyon, alauna. So, bisag makakuhan siguro ta, makameeting ta, magpagkahapon siguro. At sa 14 man na, Sabado, bisag makakuhan ta pagka mga alas 4, alas 5. Sige lang, ako ikuhan sa GC na to, day, ha? Niya, karoon po, kaya ako naman na kuhan po, napaybalo, na-anunsyo. Kung pwede po, ha? Imaputong ko ano dito, itong mga kaubanan diya, sa ako ang nakuhan na, kung pwede, ha? Mag-meeting ta, tungkol sa mga, marag doon na panginahanglan ng gito, ha? Doon na tayo mga kanyang labi na yun sa umaabot nga sa sacerdotal anniversary sa itong assistant parish priest. So, ako yung kanyang advance na ko, happy anniversary, ha? First, second year anniversary ha? Sa isip pagkapari sa itong assistant parish priest mga kabida. Si Reverend Father Gerson Hipolongka diya sa itong parokya, ang kanyang San Agustin Paris diya sa KM31 lang mga kabida. So atong kanya dai palihog ko mag-meeting siguro ta niya akong ikuan po ni i-follow up sa atong GC mag-announce ko kung pwede mag-meeting ta unya akong kan unta kita tanan mga labi sa mga officialis sa field team unta ha mutambong ta ana kay nadaghan kay nagtag mga hisgutanan mga kabida. So bulad og lawoy sus pagkalami lang gyud ana kanang bulad mawala kita sa diet ana day. Bulad og lawoy mo nay og sa kwan pa og nay kay tapad na ay nay karne nay lawoy ay dire ko sa lawoy ba og bulad mo kwan ay kanang karne gud mga kabida at inuod man na kinanglan pud putag protein kay ang protein makuha po na nato sa karne. Pero, ang kuhan ko ni sobra, kuhan mo rin, dili mang yun maayo, labi ginag yun na kita na nata sa mga panghidaro nato. Ang kining karne, mga kabida, dugay manggod, dugay mahilis. Oo, dugay kinihilis. So, niya, mukuha kini, mo, usapkan pa, mo standby, ha? Mo stack kini sa ato ang atiyan, mga kabida. Mauna, ha? Kuhan ko, mauna nga, na yung mga kwanta, mo rin, atong tiyan, natin mga usapan pa, kwanta ang atong tiyan, usara, matataw, ritson lang yun, dagdag ko atong tiyan, mga kabida, labidag yun, mo inong pag-inubog now, kana nga dili yun na maayo, nga dili maayo, gina nga kanang, magsi, mag-inong kaubog now, kaya kung mag-inong kaubog now, mga kabida, ang katubi to, mga pats, nga nakuan dito, mubagtok to siya, tungkol sa bug now, nung inong, so, muna nga, maglisod na ka kinira bang mga pats mas stored sa imong lawas dili po ni mga tagpo nagdili mayo sa imong panglawas mga kabida. So murag nalayo na kita naputol atong pagtimbaya sa atong mga kuan dito mga elected officials mga kabida sa mga nakuan magunta tungkol atong murag nalihista na ako'y naisgutan po dito nga medyo nga murag di po mayo nga dito po nato padayon ng sumpayan mga kabida. So rito ta sa lungsod sa Asunción mga kabida. Ang ato ada nga double day po mga kabida. Ang kaning ato ang dayaday. Sa ato ang mayor niya. Attorney Charik Dayaday. Ino sa iya nga busy mayor niya. Attorney Yori Dayaday. Ato sa kinatibukan po nga membro sa sangguni ang bayan mga kabida diya sa lungsod sa Asunción. Samtang tabok po ta sa Kapalong ang ato ang mayor niya, Kuya Edgardo Timbol mga kabida. Pagayang karong kasamtang ang Vice Mayor Kim Quisada mga kabida. Ato sa kinatibok ang pwersa sa sangguni ang bayan sa diya sa lungsod sa Kapalong. May uto kaninyo diya, may pagpaniod to. Kagahapon di ay ato pong nakanata nga bisitahan dito sa Kapalong dito sa Vice Mayor kay ito yung kwanda congratulations kay Vice Mayor Vice Mayor Kim Quisada congratulations pagbuhay lang pag take off sa partido PDP mga kabida so congratulations murag ko na gini okay mong kwanda sabtong klaro na gini na sa politika mga kabida kay kini ko si Vice Mayor Kim Quisada ug sa kuanon pa ni nato murag destiny na gyud ni ba kay sa nagi mo panahon na kwarta sa politika di sa Kapalong isip sanggunian ha kabataan ha chairman mga kabida unya nahimo kini sang SK Federation of Federation President sa probinsya niya tuhman niya to pahulay undang sila sa politika niya kuhan sila siya sa iyang negosyo so warto wala na sila kuhan sa politika apa niya itong may aging mga eleksyon so, kuhan yun di po yun kuhan pipila ka eleksyon naglabay ginakuhan kini sila yung sa kuhan pa gina pangulitawhan sa mga ay nila ni Mayor Timbol mga kabida so kadayot sa po mga itong potlon po ni mga kabida mga kuhan sa ta rekta kadali alang sa mga pipila po ka mga pahinomdom. So dito ta sa technical side dito kay Papa Kibs. So
1: Pa! Oh, anak, nagdali ka magod.
2: Naapay surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect. Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
1: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pag yun kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
1: Pastilan. Pagkaninduta sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asaman ka?
2: Moinom na ko Growmate pa!
3: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Okay, welcome ta, welcome, welcome. Balik ta. Niyan po kita balik ta sa itong programa. Isa ka oras na itong programa, ang marka sa kabaranggayan. So, padayon ta, ha? Potol man to dito. Oh? So, dito ta sa kay ka Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. So, mao to, pahulay sila, nawala sila sa kanikuan, limelight sa politika. Pero, bisan wala sila sa limelight sa politika, mga kabida. Kini yung pamilya Quisada, labi yun sa itong kanhi po ni Konsihala, ha? Leslie Quisada, ang inahan sa ito ang Vice Mayor karon, ha? Kim Quisada. Kuhan po ni sila, padayon sila sa serbisyo, bisan nga wala sila sa politika, mga kabida. Kaya kini ato makaigsunang lumad, kung mukuang ginasa, bubaba, atong makaigsunang lumad, gikan sa gupitan, kung panalitan, abtan sila sa panahon sa tinggutom, oras tingkaon, ha? Diha ni sila musangko, ha? Musangko po ni diha sa ilang panimalay sa ato nga ni Ma'am Leslie Quisada niya ginatiman kini ginapakaon. So niya makakuan po ko kay ako bisan ako naka-experience po ko ini, ha? Nakabisita ta dito sa ilang balay, sila mismo Ma'am Leslie mismo gyud ang matiman kanimo mo service po kuan sa kape, maulaw lang gud ta kay siya mismo mo kon sa kape sa to mga snack mo po ni si kanang Vice Mayor Kim Quisada mga kabida. So mao na mataw na tong mar destiny kay wala, ha? Nawala sa kini sa limelight sa politika apan sa mayaging eleksyon mo to gikuang gyud giugsa ko pa gipangulitawhan, ha, ni kanhi mayor kay Timbol Maria Teresa Timbol, ha, mo appeal gyud sa ilang linyada isip konsihala. So mao to nadogay, napugos yun, no? Nahimu kini, ni-appeal sa politika, ng pamimbro sa ilang kuan dito, sa ilang linyada, ni Daog, nahimu nga number one na councilor niya, kay doon naman to yung mga kuan po dito, doon ay mga problema. Karon, although, giganakuan pa na karon, ginalihok po na nila karon, giganakuan sa Court of Appeals sa mga pamilyang Timbol. Mauto nga nahim kay kuan law of succession, lingkod, nilingkod kini karon ato nga BC Mayor, Kim Quisada. Ngunya, tungkol lang kay mga sa panginahanglan ng gipot siguro, tungkol sa mga katawan, mauto, ning kuwan siya, swore-in, nagpamimbro, tikot siya isip bagong membro sa partido, nga PDP, mga kapida. So, kini, nagpasabot nga kini, murag, kuwan nagin sa politika, tinudanay nagin ni, nga, away sa politika, mga kabida. So, what's ba, guys? Atong istorya sa atong BC Mayor niya pa dili man ato kalaban, ako makikalaban gani pwede mo musukan ako nga balik lang ko pagka konsihal. Pero mao lang inaasa akong ginakuan mga kabida kung natawag nga destiny na gyud nimo, dili ni ato mapugngan gyud kun unsa gi takda o ginalagda sa kuan kabuboton na gyud sa atong labaw makagagahom kana murag destiny na gyud kana mga kabida. So, ato po ka, may uto de kay Arnel, ha? Arnel Haiktin Rehas is watching, kumusta? Ha? May uto ka ni Mody Arnel, may uto po sa kay Kuya Giovanni Marchan, ha? Atong kauban, ha? kauban ako ha. Kuan kanina ko siya kaning sa kuan pa kami kesa nagkasabay gud mi dungan mi kani ha charter member sa the Island Garden City of Samal Eagles Club sa the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles mga kabida. So kuan din ako siya kabats na ko ni si Kuya Giovanni Marchan ha para kuan po ni permanente po ni nga nakasunod diri sa toa sa tong programa. So maing adto kanimo diha Kuya Bani maing adto maing pagpaniod to. O kuan sab ha kumusta ang atong dugos diha ha padayon ba ha way way ko na tong dugos diha mga kabida ha Kuya Bani ha kuso ko mo ni amo nga dugos king kinis Kuya Giovanni Bani Marchan mga kabida. Ya sa pod ha maing adto ha maing adto diha sa Braulio Idohale ha maing adto kay Dato Jerry ha Sis Bino, ang barangay Chiptin, ha, barangay Chiptin din sa barangay Duhali, barangay Poblasyon, Duhali, mga kabida. No, yun man sa ito, nga, kuya po diha, may uto kay kuya, ha, Junjun, ha, Ismino, Romulo Ismino Jr. May uto, kumusta ni mo diha, kuya, kuya. Ha, yun man sa, may uto po diha, kay, ha, sa ito po diha, nga, numero uno, nga, konsihal, mga kabida, ha, si paring Resti Tabiraw maing uto kanimo diha pre kumusta murag karon pod siguro ni tama karon pod nga session pod ni sila karon to kay ang ilang schedule regular session ha Lunes man kini niya wala maka session gahapon pod tungod atong at mga panghitabo lagi kalit nga panghitabo nga katong sa makusog nga linog. So ang kwan lang dito pasalamat po ta inato bisag inato kakusog pasalamat po ta labi na gid para sa atong mga kabataan mga first day kato unang adlaw sa klase mga kabida niya pasalamat lang ta nga mao nga pagkuha sa linog kay kusog ra bagyod nga wala pa sila kasulod sa mga classrooms mga kabida nagkuha pa sila panahon nga nagkuha sila flag ceremony. So unsa una lang kun panulitan na nato sila sulod sa classroom siguro naagi siguro daghang madisgrasya mga kabida. So pasalamat lang po ta nga mao to na to na naapa sila sa gawas mga kabida. Gani ako nga kuan man gyud ha nahadlok ko gibati ko kahadlok ato gahapon tungod sa kakusog niya dugay pod siya na kuan mitaw dugay na undang ang iyang pagtayog mga kabida kusog niya dugay na human ha iyang pagtayog mga kabida. So maing uto po da sa ito nga tipik og kabahin ha Kuya Mawi pamisyaran ni Swatsing ha niya ma maayong pagkapan ni uto Kuya Mar ha maing uto po ni mo da kuya ha kumusta man ha kumusta mga atong kwan sa atong tipik og kabahin mga kabida ato tipik og kabahin Kuya Mawi pamisyaran former board member. So ora kuan ra ba po da hapit na pong eleksyon siguro bisag mo appeal na mo kwan ni ha mubalik po niya ha kuan pod pwede pod niya kuan ang pod ni mat isa pod ni nga matinabangon pod ni atong Kuya Mawi pamisaran gani ako ug doon ako yung mga kuan ha sabagay ako mo doon malang yun pod ko doon yung mga hangyo request and kalikayan na to di yun pod ko maulaw mo hangyo ani nila request lang pod ko pero dili pod yung kanang para sa akong kaugalingon naghangyo yun ko ini sila ha. Labi na sa kini silang duha gyud sila akong ginaduolan pirmi. Si ato nga karon kasamtangan nga city councilor ha Janet Taknit Tanong kini sila yung duha moy pirmi na akong ginaduolan labi na gyud sa kalihokan sa simbahan labi na gyud kun para dito sa mga kabataan sa mga sakristan sa lilis ha kini gyud silang duha moy pirmi na ko maduolan moro gyud nga di gyud ko maulaw pabaga kog naong basta anak na wala dili lang para sa akong kaugalingon mudool gyud ko ini nilang duha Kuya Mawi pamisaran ha ug yaman sa ato nga kasun kasamtangan nga City Councilor Janet Taknoy Tanong ha City Councilor sa siyudad sa Panabo maing udto kanimo diha net ha mayong pagpaniod to murag humano karon murag humano po siguro mo inyong session ha kay Lunes Martes man gyud ang schedule sa session regular session sa Panabo mga kabida. Yung sa may udto po diha sa ato nga Kuya Ayan Catalan. Ha? May sa Kuya Loloy Sumampong may udto kaninyo diha may pagpaniudto. May diha kaninyo tanan mga miyembro sa sanggunian panglungsod sa siyudad sa Panamo, mga kabida. May utop po dia sa tunga barangay kapitan, ha? Barangay kapitan sa barangay Gredo, barangay Captain Bert Inad, ha? May sa to yang kuan po dia kugihan, ha? Partner niya pirme dia, ha? Konsihal, ha? Barangay Councilor Dodong Abalo. May utop gaghapon do na sila mga activity dito gaghapon katong sa kuan dito sa DILG to, ugnayan sa barangay USB, USB ugnayan sa barangay, kabida. So kagahapon, bisa na brown out, padayon to ilang mga programa dito ito ugnayan sa barangay, mga kabida. Yeah, dito man tanya, doon na po tayo kikuan dito, nagkuan taon to, tos kapitan nga, murag katindogon lagi kay matubang sa to, pero tungod lagi sa programa, wala kita sa kabida mo to, ako po, ang sinyasa na mo, mabalik lang may, pero wag po tayo kabalik, kaya doon na po tayo kikuan dito, medyo, lipong-lipong po tayo gahapon. Ngani, wala kayo tayo programa gahapon. Kaya marag, kuhan po natin, marag tayog yun ta ba? Tayog to sa nakita pong linog. Mga ito nga, pahulay ko ay. Pahulay balay, pahulay. Marag lipong, maayon eh, delikado. Ito pahulay ko, mga ito nga si Kuya Kaloy lang po taon gahapon. Ngun ya, karon marag nibalos po siguro. Magkalit malagwa nga, ikaw sa karon ha. Okay, okay ra, okay. May problema basta kay padayon nga dili lang gitaon dili nato babakantihan ni ang atong oras kini atong programa ang marka sa kabaranggayan kay sayang man gud labi nag dunay nagsunod sa ato mga kwan dia niya mga kwanan nga maabsinan isa man gyud na nga murag bawadan ha mawala na mawadan og gana kay kalagi nga nagkuan sila ni wala di ay mo na nga paningkamutan gyud nato mga kabida na dili gyud babakantihan mga kabida. So mauna mga kabida padayon ta. So kay karon ha ato makuan dito mga kabida panghitabo karon kasamtang panghitabo labi na sa Senado. Murag nakakuan dito murag gubot nakagubot ba makakuan ta na murag asa ka ta asa nakatapaingon ini mga kabida kay kun mao ni ato mga mahitabo pirmi sa sigin lang nga panagbangi. Wala na makuan dito, wala na mahimo nga tarong. Kamo akong ikuan dito, kung pwede. Unsay mga kuan ninyo diha, observasyon ninyo, mga kabida. Kuya Albas, pwede pa, di tayo ka matubag. Kaya nagpagkumag na programa ko, tawag lang otro. O ako diba karong pipila ka kung paghuman na ini, ako mo tawag ka nimo. Okay. Dili pwede lagi maputol naka Facebook live man gamit ato tong cellphone so di ito di ta pwede makatubag mga kabida murag importante biro ta ni pero pasensya na Kuya Albas Alan Basong may uto kanimo diha og nagtan-aw mga siguro ka pa siguro nga mutawag kay do na mo kun siguro gusto mo apil dili na sa tong Facebook live kuya i-comment on sa imong comment para mabasa po nato. Mapaabot po nato sa atong katawhan kini si Kuya Albas po nga kuan man ni po da nga kuan po ni siya sa og sa kuan po ni sa politika po kay isa man ni siya publisher siya karon ang publisher sa kini nga mantalaan ang kini Gold Star News diha sa Tagum City mga kabida so isa po ni no baro importante pero di gyud ka matubag Kuya Albas pasensya lang yon so unta mo pagka kung doon na ka may kwanda, concern, na kay concern, dito sa itong Facebook Live, diya ka lang sa Facebook Live comment, para mabasa po na ito. So, dayon, atong WhatsApp, kumustahon po na ito, ito diya ba, kwanda ba, hapit na po ang araw, ang Barangay Salvacion, mga kabida. So, may pagpaniod ito, sa ito nga, karon nga, adlawng Martes, siguro ko, sigurado ko, kuan karon officer of the day. May ngoto kay barangay kagawad TD Hernandez mga kabida. Kinis ko kuan po Kuya TD Hernandez dugay po may nagkakauban ini. Kauban dito sa sangguni ang panlalawigan mga kabida. Sa Davao del Norte. Siya isa siya sa mga staff isa sa mga staff sa atong DILET former vice governor BB Suway Bagyo samtang ako po da sa kankuan ko naka katong former board member now karon samtang ang barangay captain sa barangay Kabayangan Gregorio Gorio Duhal ang kwan pas ma naon sa ma kay kwan ta Pakola, Gregorio Pakola, kini lagi Gregorio Duhali, Gregorio Pakola po ko, nga nahimu kong staff niya, niya mo ni nagkakauban kami ni, kwa ni, Kuya Tidi Hernandez, nga karon nga kasamtangan nga, barangay kagawad sa Barangay Salvacion, advance happy, araw, Barangay Salvacion mga kabida. Niya yon sa yung kapitan po niya barangay kapitan na Dodong Plasabas sa barangay Salvacion mga kabida. So advance happy araw magkakuan po niya magkasunod sila sa araw po sa Carmen karon sa Carmen karon po kuan niya Hunyo 18 samtang sa barangay Salvacion Hunyo 19 mga kabida. So mga kabida, break ta kadali para sa ato ta sa pikas lawak para sa mga mamahinom danon kayo nga mapahinom do mga kabida.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tayo re, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapi ko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot ni Gaisya. Magabed na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
11: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
9: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
12: Testimonya.
13: Oh, kasinat
14: nila. Ma, nana si Papa Joseph.
15: Oh, may noon, kay andam ng pagkaos na misa.
14: Bless ko pa. Oh, kainit gano'n mo pa?
16: Nilantan ko. Huwag naminulang akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
15: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kayong ubo, hilanat o trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan o masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
16: Mauna lang. Ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
14: Ano trabaho ka pa?
16: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Kung sa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
14: Naanya na day ka pa?
16: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko. Kung disulo kay ko, human ko maplasi ni mama ni mo kagabi eh.
14: Mau ba pa?
16: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuyboy. Sama na ko. Sige na, ari na ko.
15: Aray, kadiyot, manak ko, kadiyot lang. Inumuna ini o.
16: Kung sama ni asawa ko.
15: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
16: dili na ko mag-agwanta pa!

Okay, welcome. Balik kita mga kabida. Balik kita sa itong programa, ang Markas Kabaranggayan mga kabida. So, padayon na. So, mga gapon, nag-inusara lang gapon kita. Ha? Kita lang gapon, ha? Kinisi Kuya Mar. Ha? Saladas, ha? Makigubang ka ninyo. Samtang wala pa itong partner, si Kuya Kaloy mga kabida. So, padayon, ha? Padayon ta. So, Kuya Kala, Kuya Alan, ha? Pwede ba, Kuya Alan, ha? Maghulat hulata ang mga alaon yung alaon na nakakonvika ka lang sa Facebook Live na ito. Mutawag ko, ako'y mutawag sa imo ha mga kabida. Kay Lison man ko, maputol ta. So, mausap po na, atong tatimbayahon po na, mayang udto, mayang pagpaniudto diya sa ito nga. Diya sa silingan na ito, kay Kuya John Malinaw, ha, the former governor, ha, Davao Region 2 sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga kabida. Maingod to kanimo diya Kuya John, pasensya, maraghapit kita malimtan ba? Kaya nakasuroy, nasuroyan po ni namo diya Kuya John po. Kamitong duhas Kuya Kaloy, pag humana mo sa mga programa, so, yun, si Kuya Kaloy, asa man ta, kaya kuwan man to, timing po to nga holiday, dumiaging simana to sa itong holiday. So pag kuwan siya, asa man ta, hapit surta tayo Kuya John, dito ta magkapi-kapi, istorya-istorya, so, dito ha, totoo nakaisipan mo dito na mauna nga, sige rin Kuya John ha, ato po ito pangumusta, i-greet po ito kake kinis Kuya John po ha, sa panahon nga siya ang mga nga, gitawag na mga gobernur ha, di sa Davao Region to aktibo po kayo ni si Kuya John ha, kinomdom ko nga katong panahon na ito nga doon na ito'y linog dito sa kwanto, Cotabato Dapit ha, nga grabe po ito nga damage po ito nahitabo. Siya, mamang panahon na ito, siya among governor, regional governor, mauto nga nakahatomi dito, voluntaryo po niya, gikuan ang iyang mga sakyanan, mga kabida. Kaya gikuan niya, doon ay mga tracking man niya. Iyag yung gikuan dito. Murang nasakripisyo, gito niya, pila kaadlaw dito, kaya dito nakahatomi po niya, o mga hinabang dito. Ang inaan ni amo Kuya John, kamatinabangon po. So may udto, balikon ko may udto kay Kuya Giovanni Marchan, ha, niya pa may udto Kuya Mar, ha, na ulahi siya sa pagkuhan,

dili bangud maka ako gunay magtan-aw po ni sa Madam Leslie Quesada nga doon na siya makaigsoonan ha, nga nanginahanglan og tabang ha. Iya lang po, di po niya murag dili tagdon. Gani katulang ng aging pista ha, naging pista di sa Kapalong ha. Naka-addo mga punta, kauban na to dito sila si Mr. Kick, kauban ang mag-asawang Mr. and Mrs. Kick. Dito nakita na to, ang doon to, tinood man basta mga inana, bitaw doon ay mga okasyon, nagin na mga VIP, na VIP niya, napoy ka na yung kwan dito, tawag na to mga ordinaryo na po ng mga bisita. Pero ako na kwan dito, wala, okay, kwan pa, ang pwisto lang yun, matawag na tong VIP. Kung sa pwede, ang mga lingkuranan, marang ito'y nakalahi. Kaya ang mga pagkaon, mga kabida, abin ninyo, kung sa'y ginakauna mo dito sa sulod, mapuntong klaseng pagkaon ang ginaserve po dito sa gawas, ginapakaon dito sa itong mga kaigsuunan, labi ko itong kaigsuunan mga lumad. Kay Kuan Pagod, nila pa, nila pa ni Madam, looy po rin kay Tagsar, looy po rin sa kay Tagsar, putahon ni sila makakaon ng mga inaaning klaseng pagkaon, mauna nga, ato po ihekwan sila. Kung nung sa'yo itong nakaon, matilawan po nila. Nga, kini po nilang mga kwan dito. Dito nakita na ako kini ilang mga trabahad, mga empleyado, trabahador. Labinig ka na silang gasoline station. Doon ay magtubil dito. Sila mismo yung sisulod sa mo dito, pangaon mo. Kini po, duwa po ni siguro yun nga walay kaning instruction. Nagin po yung mga instruction nga. Kung panalitan, doon ay mga nila binagawa pagkakaon. Kung pwede, inaw niya, pasudlon dito para makakaon po tayo kay Looy po. Looy po ni Magutman. So, mauna yung mga kabida. Kini, di man ay pagkuhan, no? Kiniklase yung mga tao, gironta. No? Kiniklase yung mga tao, mga batasan, kinaiya. Mauna yung kinalan nunta nga. At ito nga, mabutang, ha? Mabutang na ito sa mga kanikuan. Kung pwede, ha? Mahimo na ito mga himong mga lideres, ha? Mga opisyalis, ha? Mga kabida. Mauna nga. Okay. Sa pagkuhan ko, katupag tanaw bitaw na ko, naman to'y post, nga ning take-out na si Vice Mayor Kim Quesada sa PDP, na kayong kuso, salamat, nga morag, padayon na gini sa politika, nga maunin kinahanglan, klaseng leader, unta, na atong kinahanglan gyud mga kabida. Unta, dili lang sa Kapalong po ni Mahitabo, unta, nga kiniklaseng mga leader nga atong mapili, lakip ha, lakip na dres ato makasilinginan, silinganan nga mga lungsod, siyudad, nga una, inani, mahitabo, hangto na po sa atong national, national level mga kabida. Kaya kinirap atong kanahitabo karon sa atong national, huwag yung mong tanahon, nagkagubot na ba, makayong sa drama na ba lang sa siguro po ni? Di ba? Kaya huwag yung mong tanahon, bitaw mga kabida. Balik ta diri sa katong pagkuha nila sa impeachment sa atong BC presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Ang kini sa mga senador bitaw nga matawag nato nga kaalyado sa ato nga presidente. Murag atat sila ba? Atat kay sila nga unta nga inigabot sa Senado sa katong sa impeachment nga kaning kuan. Unta nga masugdan dayon, maimbestigahan dayon nila ang impeachment, malihok dayon. So tinuod man naabot. Pero before na naabot, nagkuan na donay morag sa tawag na to, sa rigudon ba itawag na to ana, nag-change na po sila og leadership. So mauto nga nahimo nga bag-o nga kaning Senate President si Senator Peter Cayetano Alan Peter Cayetano mga kabida. Pero pagkakuan lang po, pipila lang po kaadlaw, nagkuan na po, maunta to, nag-ilis na po. So bago na po, gani, himo karon no, nga kaning acting na po Senate President. So maunta nga karon anay tabo, wala naman po, ang katong mga atat kayo, murag nawala. Nawala na sila sa ilang kuan, walagi ang impeachment. Okay, nain na bago na po ni Kuan nga isyo. So, mauna po ito ilang inakuan dito. Dito sila, gani, dito, nasugod to dito sa katubitong kang senador, ha? Senator Bato de la Rosa. Dito, nasugod to dito, kasamo, kana, murag na Kuan na ban. So, nawani sila sa impeachment. Nga karon, nagkuan na po sila, ang kini na po katong mga malita. Mauna po inaisgutan nila, malita. Katong 18 Marines.

0: Ya, doon na po sila kikuan nga kuno ang itin marin so wala mo pakita. Pero doon na po yung kuang istorya, although di pa magkita makuan dito, mao na po na ginesgutan sa uban na ito mga kauban sa trabaho, dito sa ire, na naadaw dito itong mga itin marins, pero gibabagan daw, wala ginapasulod. Nga, ang istorya po nila ito speakers nga, wala mo pakita, imbis nga mato sa Senado, ha? Dito sa opisina, sa atong nilang senador, ha? Dito sa sila ni opisina ni Senador Ruben Padilla. Mauna makakuan ka ito mga kabida nga, unsa drama na malampot siguro ni. Unsa itumong gitong tao, unsa kapadulungan ini mga kabida. So mauna nga, unta, karong umabot nga eleksyon magyod, ha? Atong itong klarohon, gyud, ha? Ang pagpili mga kabida. So sugdan nato diri sa barangay, kaya doon na may eleksyon nato sa barangay karong umabot nga bulan sa Nobyembre, kung madayon gyud ni eleksyon. So diri nato sugdan mga kabida ang pagpili sa sakto, pagpili sa sakto nga mga buhaton nato nga mga lideres, so, opisyalis nga may mudala ka nato mga kabida sa atong katawhan, alang sa kayuhan kalambuan mga kabida. So atong huna-hunaon gyud mga kabida ang atong pagboto mga kabida. Dili kini para sa ato, dili kini para sa atong kaugalingon, kun dili para kini sa kaugmaon sa atong mga kaapuhan mga kabida. So dira nato tan-aon, naamang gina tinuod anay magina nga may kwarta hay magining eleksyon mga kabida. Pero atong yung sosihon sa sakto mga kabida, dili nato kanon nga amaboto ta tungo kay nakadawat ta mga kabida. Kay kun nakadawat ta, idaog sila tungo sa kwarta, kana mga kabida, ilagyod ka ng bawion mga kabida. Pagitaan ang pamaagi nga mabawi gid nat nila ilang gasto, mao na mga kabida diha na ang korupsyon. Mao makita ka na karon ato makita gyud nga grabe ang isyu karon ang korupsyon man gyud. So mao na nga kun pwede, diri nato sugdan gyud sa barangay mga kabida. Although pagkangan nga barangay kanang mga kuan karon diha nga managanay nagplano pa nga mudagan mo apil mo himo magkuha pagka barangay kapitan barangay kagawad, sigurado ko nailhan gyud nato kay kataga tagi barangay man gyud nato mga kabida. So dinha ginato atong tan-aon gyud sugdan pag maayo nga pagpili mga kabida. So people atong timbayahon mayong odto, mayong pagpaniyoto kay Samantha Peralta is watching. Salamat nak, salamat sa imong pagkuanpot sa subaybay diri sa tong pagpaminaw sa ato nga pag-hisgot diri mga kabida. So padayon ta mga kabida. So mao na karon ko sa barangay eleksyon. So ato yung klarohon ato sa pagpili mga kabida nga makapili kita sa sakto nga maoy hinungda nga may makadala ka nato mga kabida. So before kay murag kuha na gina atong time ako sa puntimbayahon mayang pagpaniuto diya mayang uto sa diya sa barangay GP Laurel kay Inday Lumantas barangay kagawad Inday Lumantas mayang pagpaniuto kanimo diya day kumusta man murag dugay na punta magkita ka kini ha. Nakayan ko dugay wa makita kay kini ko si Inday Romantas mo kauban nagdugay min kauban diri siya sa simbahan sa San Agustin Paris kini si Inday isa kini sa mga presidente sa mga chikiki diri sa nga nasakop sa parokya ni San Agustin Paris mga kabida. So mga kabida wala kita sa oras napupos sa gitong oras ato isa ka oras nga paghisgot ang atong markas ka barangayan. So mga tinayosok pa namilit mga kaninyo. So sa naandan mga kabida, si Kuya Mar, mag-iyon ka ninyo. Kung doon na may sinugdanan, doon ay katapusan mga kabida. So manamilit kita ka ninyo, mag-iyon ka ninyo. Hantod na po sa sunod nga adlaw mga kabida. So dinigay po sa samang takna, alas 12, hantod alauna. Din sa itong istasyon mga kabida, ang Infinite FM DXOD sa siyudad sa Panabo mga kabida. 96.1 mga kabida. So manamilit kita, kini si Kuya Mar. Sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, huwag sa itong kinatibok ang pirsa, sa itong station manager, Ate Rose Bulpa, atong partner diya sa Picas Lawak, si Papa Kib sa itong technical side, mga kabida, sa itong Kuya Engineer Wolpe Orio. So, magkakilis Kuya Mar, magkakilis kanyo Dagang salamat sa akin ang pagpaminaw. Dalaygon ang Diyos.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Indang de Pedro, Galawes Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
6: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10. Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun normal na.
7: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
6: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Legel Coffee Mix.

Hello mga kapower 10, maayong pagpaminaw na usab kadatong tadalo. Welcome sa ato ang atulumanon agiya sa pag-ugman sa maayong kapaglawas kauban kanunay kaninyo. Dr. Al Palma, alang sa ato ang atulumanon nga mga hatag kitang mga pipilang ka mga tips talambagan alang sa ato ang lawas. And of course, paggamit yun kanunay ha sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ang tinuod nga kasaligan, kaylap ng ginagamit sa kadaghanan o daghanang naayon na tabangan sa ato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Atong isgutan ka nun mga Power 10, kinigitawag nga chemical toxins nga saga dili mabantayan sa ato ang lawas nga grabe na di ay kayo. Ang chemical toxins mga Power 10 kay makadaot kini nga substansya nga mahimo nga makuha nato gikan sa tanom, sa hayop, sa mineral, sa mga butang nga gihimo sa mga tawo nga mga produkto o kini nga mga chemical magkasulod sa atong lawas mga Power 10 pinaagi sa atong ginhawa, inhalation, pagkaon o pag-inom o pag-absorb gikan sa tuang panit mga Power 10 kanang duna tay gibutang sa tuang panit. Sa dihang musulod na makabalda kini sa normal nga biochemical processes. Makadaot as kini mga Power 10 sa tuang mga selula unya mahimong hinungdan kini sa acute poisoning or ang chronic diseases. It's either mahilo ka mga Power 10 o baka ha muli ganto sa gitawag nga chronic diseases na. Ang ato abagod mga Power 10 kumulabay na ang mga panahon nga dili nato mabantayan ang hilo mga Power 10 kon chemical makahimo ni siyang mubalda sa tuang sistema sa tuang lawas. Ang atong atay o kidney mo ay mga filtering organs nga maningkamot mga Power 10 nga makuha ang hilo kon chemical toxins gikan sa tuang lawas. Apan kung sobra na gani maguba aga tuang filter mga Power 10, delikado kaayo. Mga dunay mga pipila ka mga kasagalan nga mga chemical toxins mga Power 10 nga sagad nga maabsorb sa tao. Number 1 ang mga pesticides ug mga herbicides kana mga spray sa umahan sa ato ang gibuta sa utan. Siyempre duna na magi mga pest control nga mga herbicide, mga pesticide mga Power 10 unya ibaligya makaon man gyud ato mga Power 10 maapil man gyud ang mga chemical toxins ana. Unya duna po yung mga pintura kanang sa pintal, sa mga thinner kanang sa gasolina mga Power 10 masimhutan nato na mga printer nga mga ink. Unya duna po yung mga plastic and food packaging chemical meaning ana kanang mga sudlanan mga Power 10 sa tuang mga pagkaon, mga cellophane kanang sudlanan sa tuang nga tubig, mga plastic nga mga butilya, canned foods, lining kanang mga lata, kalaha kanang atong lutoanan mga Power 10 nga dili mo pilit ang atoang giluto. Unya duna na siya mga chemical toxins nga musagol sa tuang pagkaon. Unya duna po'y gitawag mga ka-Power 10 nga mga food packaging katong atong gisgutan kanina. Unya makuha po nato ang chemical toxins diya sa hangin. So, makuha nato na sa sakyanan, sa pabrika, diya sa sigarilyo mga ka-Power 10, pagsunog o mga plastic, mga basura. Unya kanang mga preservative o mga additives mga ka-Power 10 nga gikan sa pagkaon. Sama sa hotdog, longganisa. No, mga junk foods kanang gisulod sa lata. Duna na yung mga tag-as ng mga preservative niya. Duna na yung mga chemical nga gisagol diha. Unya kini pong gitawag nga cleaning products kanang atong mga panglimpyo bitaw mga Power 10 sa banyo kanang isog kay baho. Unya mga Power 10 kanang sa laundry detergent spray nato mga Power 10 sa ato ang mga rooms. Makuha nato na mga Power 10 unya musulod das tong lawas. Mga pahumot kiringgi usab mga ka-Power 10 kanang atua usab nga gibutang mga makeup, no? Kasi klase nga ibutang nato sa tuang wait. Unya kanang mga nail polish mga ka-Power 10. Unya usab kanang ato ibutang sa ilok. Diha nato makuha mga ka-Power 10. Unya usab may mahitabo sa tuong lawas kung grabe na kaayo ang chemical toxins. Ang mahitabo mga ka-Power 10 tungod sa taas ng yun kaayo nga proseso nga mubigay nato ang lawas. Doon ay gitawag na cellular damage. Ang chemical mga Power 10 makaguba na sa tuang cell membrane sa mitochondria or DNA sa tuang cellula na makadaot mga Power 10. O di makahatag og oxidative stress sa tuang lawas kaya ang chemical mupataas na sa free radicals na makadaot sa lipids, sa protina o DNA. O kini mga Power 10 makadaot usab sa gitawag na endocrine na to. Doon na natin endocrine disruption. Ang chemical mga Power 10 musundog na or mubabal sa natural nga hormones. Muna nga doon ay hormonal imbalance sa mga babae, makapikto sa pagpanganak, reproduction mga Power 10 sa thyroid sa mga babae. Muna
kaya sa gitawag usab nato nga immune system, maguba ang atuang nga immune system. Mauli magka-power 10 nga dili yun ta kubyansa sa mga chemical. Muna nga, mas maayo magka-power 10 kutob sa malangan, malikayan nato ang paggamit sa grabe kaayo nga mga produkto, sa atuang pagbutang sa atuang lawas, sa atuang mga balay, sa mga grabe kaayo nga mga bugat kaayo o mga chemical toxins. Unya mo gamit na magka-power 10 sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule. Tungon kay dako kini gatabang sa lawas kay duna di ay ang Power 10 Probio Capsule. Gitawag nga detoxification properties nga kayang mo detoxify sa mga chemical toxins magka-Power 10 nga ipagawas gikan sa atuang lawas. Mao na nga ang Power 10 Probio Capsule very good kaayo sa atuang lawas gyud. Dili lang sa paghatag sa suplemento kundi paghatag usab sa paglimpyo sa atong lawas gikan sa mga toxins. Gamit gyud kanunay sa kasaligang Power 10 Probio Capsule. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sudahan. Kini lamang si Dr. Al Palma magaingon ka niyo lawas bilobaw bahadi sa tanada. Ato gabigyan pinaagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule, a food supplement.

0: kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo. Hello mga kakape, maayong adlaw and welcome again sa atuang pagpanaguban. Aniya na po kaning ato nga tulumanon hatod ka nato sa maayong kabubutoon sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tigapunapod sa mga produktong herbal nga napamatudan nga maayo o makatabang sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaisunan na tumahiligon sa pagkape, aniya ay kape nga makatabang sa kahimsog. No, bawat higop adunay pagtabang sa atong kahimsog. Kaning atong Clayjil Coffee Mix. Alang sa katong mga kaisunan na ito diha nga nangita o insaktong klase sa kape, aduna kita ay 19 ingredients, no, plus 1 which makes it 20, no, 20 ka mga sangkap isuon nga napamatud-an makatabang gid kayo sa atong kalawasan. Ang ato ang Clayjil Coffee Mix, no, nagsagol ang mga vitamina, minerales, fruits, vegetables ug uban pa para makatabang lang gyud sa mas maayong pamati. Ug kabalo ba kay suon nga kaning Clayjil Coffee Mix makatabang di kini siya sa pagpaabtik. No, kani bitong reflex nato ba. And of course, pinaagi nini makapahimsog kini sa ato ang kalawasan. Ang ato ang Clayjil Coffee Mix na papatud-an nga aduna kini siya sangkap nga makapa-push sa ato ang or makapa-boost sa ato ang energy and of course makatabang pud kini sa pagpanalipod nga dili kita mataptan og mga bisan unsang matang sa mga sakit-sakit o mga balatian. Pinabinagyod ka ning ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Pinagin ni atong kanunay nga pagkapini ini, no, makatabang kini sa atong kahimsog. Dili mabalag ka nga makaangkon kita o nervyos, makaangkon kita o palpitations, no, makaangkon o ginatawag nato nga pagkahadlok or kanyang ginatawag nato po nga pagkalisod sa pagkatulog. Tumikan kay kini Clayjil Coffee Mix igsuon sa kanyang kamatang sa kape. Kani na pamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon na ihatag nini sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, gusto nimo nga mas safe, mas maayo o mas lamian ang imong kape, no, dili na kita muadtog mga dili na kita kinahanglan nga mag-adto pa sa mga paborito na itong mga coffee shop, no? Kaya sa mga butika na itong mag-adto karon. Mangita ta sa ito ang Clayjil Coffee Mix. Kaya ang Clayjil Coffee Mix, lamian kay nga klase nga kape, no? Sakto kay stemplada. Inabinagin kong ang imuhang baso mug. Dayon pagkahuman, sakto sa init ang imuhang, you know, tubig. And then pagkutaw ni Minini, makita ni mo nga na maglutaw ng mga ingredients, no? Kanyang ginatawag na itong chia seeds. Kanyang chia seeds mga igsuon, dili kini mga balaka nga basig huna-huna sa uban, no? Basig matukan tani or basig munubo ni sa itong tiyan. Kanyang chia seeds mga igala igsuon, taas kanyang content sa pagtabang sa itong kalawasan, no? Daghan kanyang siyong health benefits. Gumikan kanyang chia seeds mga igsuon, labi na sa katong mga kaisunan na itong medyo aduna yung saktong gingbugaton, no? Medyo chubby or baka medyo obese na yun. Ami kay ning batasanon pag inom ninyo. Gumikan kay kanin chia seeds makatabang kini siya sa pagpakubos sa atuang timbang, no. Gumikan kay kini siyang chia seeds magahilis kini siya sa mga taba nato sa atong mga lawas. Ilabi na gyud katong mga taba nga tago sa atuang mga muscles, no. Ng mga klase sa mga taba nga delikado sa atong kalawasan. At imani kanunay ang kape nga makatabang isuon, ang kape nga dunay pagtubag sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas and of course makatabang pa sa pagpaabtik sa atong kalawasan. Ang ato ang Clayjil Coffee Mix. Ang Clayjil Coffee Mix mga igalig isuon, ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o mapalit na ka na karon sa ato mga paboritong butika nationwide. Pangita alang, Clayjil Coffee Mix!
1: Mawkag to ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisguta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong paglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clayjil Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Alaw na, this is Science na agatong oras. Kumustag maayong pagpaminaw, maayong hapon, kaninyong tanan. Adlaw nga Martes. Pizza 9 nining bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta mong tanan? Kutob sa maabot sa itong Sibya karon. Hello sa tanang mga naminaw sa Nungladding Radio ug syempre sa Nungladding Infinite Radio ug sa itong mga partner FM station nga nagka-connect karon sa atong nga program. Sa kamaayong pagpaminaw, maying hapon ka rin yung tanan! Inyong higala! Nungladding makig-uba na sab ka rin yung tanan. Kumusta man ang ato mga pinalangga? Labi na in town sa ato mga kababayan, no? Diya sa Rangani Province, Jensen, uban pa mga lugar nga nahimong nagkasinati sa kusog nga linog 7.8 sukusog mga palangga. Gani din sa ato ang dapit sa probinsya sa Buanga del Sur nakasinati sa tagpagtayog, no? Kung saan lang ka dito dapita nga naagi dito sintro ang maong linog mga palangga. Nagpipila ka mga establishment ang apiktado. Gani na pag ito'y fast food chain nahugno gyud, no? Maunang atong iampo ang atong mga kababayan kung doon natin mga tabang ngadto sa atong mga apiktados linog atong ipaabot mga palangga. Kaya naginhanglag tabang ang atong mga kaigsuunan din ha, napita atong apiktados sa linog. Ampo lang ta kanunay ha, hingon na gyud ng trahedya, no? Kuni makasusubong palandungon tungod kay dungan sab. Gabi na sa basketball community sa kamakasusubo kaayo nga balita, no? Sa mga idolo sab nato o sa mga hinahinay nga naghimo siyang pangalan taga Talakugon Agusan del Sur, no? Palaro player niya kanhing Davraa player, no? Sila ang miduwa sa championship last palarong pambansa nga gihimo sa may Prosperidad Agusan del Sur. Makasusubo mga palangga tungod kay gumikan sa maong disgrasya, no? Tungod sa team building kuno itabo kabsan sa hinulamang kinabuhi ang atong idolo Rini Baterbonia, atong pasubo ng atong pamilya tungod kay taga Talakugo ni siya, no? Niya bata pa gyud ato kining gisubaybayan kay lagi na magipotensyal pero wa man gyud tay mahimo mo na giingon nga ang atong kinabuhi dili basihan ang imong edad, no? Daghan ang uban nga bata pa kayo pero nakabsan sa hinulumang kinabuhi. O nang ampo gito sa matag karon og niya ha nga proteksyon lang ta kay lagi dili nato masiguro mo na giingon nga ang kinabuhi walay siguro apan ang kamatayon sigurado. Awit man na mga palangga, ampo lang ta kanunay labi na sa pamilya, no? O niya sa ato maghigalaan sa Bias Rangani Province just sa Jensen ato sab silang iampo nga makarecover sila. Us mo na ko kung doon na tayo mga tabang pwede nato nga pukun kini tanang mga sibyaan sa Nungladding Radio mudawat na ng inyong mga ginagmay nga mga tabang ato ng idungan unya og biyahe dito sa Jensen. Kung naatay matapok mga sibyaan nato nga under sa Nungladding Broadcasting Services, ha, maglikom ta mahala ginagmay lang ay importante nga kinasingkasing nato atong gipaabot ngadto nila ang atong tabang. Usbon ako, maayong hapon, maayong pagpaminaw mga pinalangga nako nga tigpaminaw karon sa mga nagkalain-laing mga dapit kutob sa maabot sa atong Sibya niling handumanan sa kagahapon na ata karon nag live dinhi sa main studio
tungod kay naapay nagtrabaho sa babaw niya, klaro kaayo ang mga dukduks martilyo dito dito magka-concentrate sa atong program. Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan atong nga hatagan o pagtagad karong taon-taon mga palangga. Plastar mo ha, pakusgi ang inyo mga radio kato mga nagmonitor nato kato mga palangga nato nga nagbiyahi karo mga orasa. Pakusgi ang inyo mga radio din ha, ang inyo mga monitor aron nga klaro ang inyong pagpaminaw. Lalaki nga tong sender karon. Gahapong adlawa atong gibunot ang atong tulo ka winners nga nagkaangkon sa tag 5,000 pesos. Taga Lala proper, taga Bonifacio, onya na taga Kinapawan City. 5,000 pesos to, congratulations pag-usab. Unta na claim na ninyo ha? Pagdala mog valid ID aron ma-claim ninyo tong 5,000 pesos para to ninyo. Niya atang ginapod karong pizza 15 mga palangga. Kiring atong saa, dili magyuna nato pwedeng atong pakyason, no? Matud pa sa ubang panultihon, gihimo lamang ang saad aron pakyason. Pero uban stabang sa atong labaw magkagagahom, kiring among saad diha ninyo, amo ginantumanon uban stabang sa atong labaw magkagagahom. Congratulations pag-usab ha. Tagalala proper. Ako na itong gi-mention gahapon ang ilang nga pangalan na itaga Bonifacio. O niya, kung wala pa inyo mag-claim, ang tuan ninyo siguro, kamugi mo claim na ha, or manugo mo, pero dapat doon ay authorization. Pero mas maayo kamugi mo add to ano, eh, kay bisag 5,000 lang na, pero nindot may puspaminaw, no? Ngayon mong pangalan yun ang nabunutan. Usa ka sa mga matawag nga swerte nga mga certified users, authorized dealers sa ato mga products sa Nungladings product. Monang ikaw mo'y mo claim dito, ha? Live ta karon sa atong Facebook page sa Nungladings Radio. Gishare na ko ni sa atong official Facebook page nung Lading Official. Paki-share, paki-like arong magka-proceed ta sa atong live drama karon. Hello sa atong mga viewers, atong mga naglantaw na to karon, atong pasalamatan. Hi to Ma'am Marilyn Lumanday. May hapon sa tanan kanimo nung Lading. Shout out sa tanang members sa Nung Lading Avid Fans Group. Thank you so much sa 69,000 members nilang Ma'am Marilyn Lumanday, nilang isang itong uban, nalimod ko. Akong i-check pag-usap. Hello ni Sir Joe Banzon, maing hapon Nung Lading pa shout out ko nila Mama Libeth Paula, especially sa Kumbana Dominador. Salamat sa pagbasa Nung Lading. Ingon man, hello to Ma'am Jinjin Lagunday Sinaho Villaver, maing hapon watching from Bangkod Malaybalay City. Hello mga taga Bukidnon, katong mga naminaw diha karon Nung Lading Infinite Radio 91.3 ta diha. Salamat kay usa ka masigabong palakpak alang ninyo. Okay lang mga itong signal, wala ba'y pagputol-putol liha? Pakicheck daw kinin niyo mga palangga. Basig di na kayo maklaro ng atong naong liha sa inyong mga cellphone garon. I-check daw ninyo. Dato ng sugdan garon taon-taon ha. Atong i-plasta rin tanan laing sugilanon nga puno sa pagtulunan.

0: sa kalalaki nga tong Sander, ato ng hatagan o pagtagad, gato mga nagpaminaw nito karon. Kato mga naglamtaw nito sa live, klaruha, ginyong tutok din aha, aron nga inyo masayran. O siyempre, ato makuhaan o pagtulunan ang maong sugilanong gipadangal sa atong programa.
1: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon.
2: Na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee. At lauman o gabi'i, Permica Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take a Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makatataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong

usab Bayong Adlaw, kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa ang kagahapon sa kinikalive dramas kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Lalaki ang atong sander karon, aton ning siron karong taon-taon, tumatagag kinabuhi apan sa dili pa, mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta nagka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. 10 powerful ingredients ang naaniya, hinungdan nga super ka-epektibo, super ka-garantisado ang maong kapsula. Nakatabang mga palangga, kung doon natay problema sa atong digestion, constipated ta, ginagmay lang ang atong pagpagwa sa hugaw, kung kapoy ang atong lawas kanunay, sige tag ginagmay, sakit ang atong kilid, kanya ka itong mga diabetic sa high blood, ang Power 10 Pro Bio Capsule, dakog ikatabang sa imong lawas. Una mga palangga, nindot ang atong digestion, katumag blatted kanunay, sulay ang Power 10 Pro Bio Capsule, dakog kahimuan sa imong gibati karon. Unya, constipated ka, magkatabang ang Power 10. Duha ka basong tubig, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom ka ni anak ng kapsula, aron ka matabangan. Magkatabang sa pagnormal sa atong sugar level, blood pressure, daghan ka ayo mga testimonya. Ang ato mga higalang na nag-maintain ni ana, natabangan sila nga ni baba nga tus normal ang ilang sugar level, blood pressure, ingon man makatabang sab ni nga kapsula sa paghilo sa tanang organ sa atong lawas. Monang sulayin ninyo kato mga palangga na tungtunay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, magkatabang ang Power 10 Probiotic Capsule. Daghang mga sangkap nga naaniya. Una, probiotics na imanggustin mo nang the best kani alang ni atong dili mga bukol-bukol. Plus green barley, guyabano, magkatabang sakit nga cancer. Ingon man naasay spirulina kini gitawag nila superfood. Uli ang gotocola, cranberry, turmeric, moringa plus rich in vitamin C pagid siya. Mao nang ayaw mo paglangan mga palangga, nagka-advantage manggod niya. Kung mag-take ka sa Power 10 Pro Bio Capsule, wala mo'y angay kabalakan. Walay side effects, wala overdose. Gani sa imong pag-maintain ni mo, tabang pa ni sa imong skin, sa imong panagway tungod kay mapugngan ni ini tungod sa kataas yung antioxidant, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Sulayin ninyo ang atong pinaka-epektibo nga kapsula, Power 10 Pro Bio Capsule. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available sa ni sa Shopee, sa TikTok, o syempre sa www.claygel.store. Atong online store, pwede sa mumupalit niya mga palangga. Ayaw kalinti ha! Power 10 Pro Bio Capsule. Inabanan ka na sa atong pinakalaming kapi, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kung mga pika lang, dritso ka na sa kapi nga makatabang nimo. Kapi nga makaayo, makatagbaw. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Ano kanindot yun sa kapi nga clay gel, ang kalami yun niya? Kana bang pasok kaayo sa atong sa atong timplada bitaw, sa atong test, pasok kaayo ang clay gel coffee mix. Pang-international ang kalami niya. O syempre, makahatag magkukaayuhan sa atong lawas. Muna'y giingon mga palangga nga nagkapi ka na, nanambal pag yun ka. Nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Muna'y sulayan na ito ng kapi ha. Kung mga pi ka lang, dritso ka na sa kapi nga makaayo ni mo. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Angel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Inamanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Natuwa pa magkasulay sa Jassy Vitamin C, maayo gini siya alang ni adto mga luyahon. Katumitaong dili makalahutay sa trabaho, ingon man mga palangga nato nga dali kang magsakit, dali kang taptan o balatian, mag-Jassy na everyday. Aron everyday okay. Nindo
buyot nga tulog, lawas nga basko, kanang as in inigmata nimo buntag na kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Oga ang Jassy Vitamin C plus Zinc mao ni gigamit sa mga construction workers, mga truck drivers, dili kadali kapuyo nini. Maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc aron sa ingon na kondisyon nga lawas, nindot nga paminsar, nindot nga tulog. Mag Jassy na everyday aron everyday okay. Kauban ang atong nunglading essential oil. Kato magpahilot, magpamassage. Pili lang mo niining duha ka variant sa haplas nga nunglading essential oil. Nunglading essential oil nga peppermint, nunglading essential oil nga lagundi. Sulayin ninyo aron kamo ni gid mismo magkaingon wow kanindot. Nindot kini siya ihaplas labi nagikan ka sa trabaho bitaw, na ka sa feel niya pag uli mo gipamaulan ka, gusto ka magpamassage, magpapiso. At ito lang po sa imong asawa, pahilot. Basig at ito kang kumari o niya, dakong problema. Ni misis ka magpahilot gamit ang nunglading essential oil. Aron mawala ng imong kakapoy, ang imong pamaol, pamuhi po islawas. The best ng haplas gawat, gawas nga humot, ipigtibo, garantisado kayo. Nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, iyan ang partner. Labi na ni Antong magpanlipo magbiyahe. Kung dali ra kaayo kabuhion, kabuhionon magbiyahe bitaw. Nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, gamitan ninyo sulay. Inutan sa clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kapayas, ugatas, collagen, nindot nga combination, grabe makapapino, makapahamis sa tong kutis. Hamis ka na puti pag yun ka. Kung bugason ka, kining clay gel papaya para nimo. Gusto kang mupino ang imong kutis, katulad dry lang bitaw ang skin, clay gel papaya soap. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. I-partner ang atong lotion, clay gel brightening lotion. Kaya aron nga mas muputi, muhamis ka pa. Ayan man ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Viscomac Eye Drops mo imong ipatulo sa imong mata kung ugaling mo abot nimo ang kanang mapuling kadayon niya tungod sa sobrang gadget, cellphone, tibok adlaw. Ay, kung kay palabi daw ay basig na baguhan ka pa na imong cellphone mo nang magbuntagay ka o tanaw niya na muna itong mata mo, bigay good. Patuloy Viscomac Eye Drops aroma protection na alang sa tinaw, larong pananaw. Ingon man ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids, batang bibo, batang grado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyong mga anak, naanis mga butika ha, gana ang kaon. Di na pugsunon mga palangka, mga na nauga kaon ang inyong anak. Unya, dali kay mutubo ang inyong mga kabataan. Plus, healthy si baby, dili sakitin. Ingon man, magkapataas silang IQ. Magkapablight ang Gromate Multivitamins. Manang sulayin ninyo, testingin ninyo ang atong vitamina para sa iyong mga kabataan. Atong hatagan o tinuod kumpletong vitamina ang atong mga anak nga ilang gikinahanglan. Ang pag-maintain sa Gromate, usa na nga imong pagpangga, usa na nga naghatag kag pagtagad sa imong anak. 1 to 12 years old, Gromate multivitamins, pangpataas, pangpabright, pangpaganak kaon, uga sayo kay matulog ang bata. O syempre mga pinalangga pagkagabi, sayo kay matulog ang inyong mga kabataan. Ato nang hatagan o pagtagan ang maong sugilanon. Atong lantawon mga palangga, kung kinsa ang sugilanon karon, ipadangat din sa atong programa. Pakusgi ang inyong mga radio, butingig speaker aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw din sa atong tulumanon.

una sa tanan, maayong adlaw. Kanimo, ingon man sa mga tigpaminaw, na ining programa handumanan sa kagahapon. Kanimo, sa una ba? Dugay na yun. Pero lagi, sukad. Nga nabati na nako kini. Nahinagduman ako ang mga sugilanan ng imbiyatagan o pagtagan. Murag nahitabo usab sa ko ang kinabuhi nung lading. Nakasinati o kapakyasan. Apan, wala mundang, wala makapsig paglaong. Ako si Kenny, nagpuyo sosos mga dapit sakop sa Misamis Occidental. Ayaw lang i-mention ang lungsod kong tag-asa ko ng lading. Araw ninyong isabtan, isa-isay na ko kinikikan sa sindanan. Araw nga makuhaan sa o pagtulungan.

0: Sakto na na din ha. Kay naplasta raman ang tanan. Pahuway o na.
1: Okay, ma'am. Mo, relax lang ko gamay.
0: Og-oy, kumusta naman na ituod? Huwag ka na may uli-uli sa inyo. Kumusta na tong problema ninyo? Nakaulian na bas papa ni mo?
1: Okay naman, ma'am. Nakagawas na sa ospital. Karong susimana, ma'am, makauli siguro ko sa mua.
0: Oh, sige-sige. Kay naa naman sa'yo na dugang ni mo din eh. Wala'y problema. Kay sabot-sabot ragod ta. Huwag na kay problema ay kauwas pagsulti na mo ni sir ni mo.
1: Salamat kayo sa pagtabang ninyo, ma'am. Di na ko malimtan ang inyong kaayon ako.
0: Basta buutan ka lang. Oh, ako na lay and his mga customer. Oh, labas pa kayo ng karni din. Hey. Pila ka kilo inyo, sir.
1: May gani natunong ko din isa. Ilang ma'am nga. Ilara sa pungki ilang pamilya. Di lang ko magpabadlong din eh. Di lang ko magpubuyag. Para mas mudugay pa ko.

Ako Regina Flori Reguli. Nagkakapasalan ng Buangang Sibugay. Ako si Timonita, Kalayche Kompunin. Sa Terminal Pagkitang

0: Oh, nakita ti ka nga busy ka na kay sa inyong tindahan?
1: Panganday na ko ni. Agmitapang sa ang ako mga iyaan. Tungod kay may naman sa mga ilang kahimtang. Ah, dali! Alsay gusto ni mo? Coffee? Or soft drinks?
0: Ayun oy. Kuna ang magaling. Bayaran ako.
1: Ngunong mapayad man kuno ka?
0: Bayaran rin ginako. Dili ko gusto nga pabugatan di ka.
1: Okay naman good. Grabe ka. Sige na. Wait in aha. Magkuha ko coffee o soft drinks. Ikaw na rin mamili niya.
0: Okay ra lagi. Ay nagya kabalakan ko Chris. Busog pa ko.
1: Ay nakog balibari lagi. Talagsa rin baka mo pa uli. Magkuha ko coffee din eh. Balik ko dayon.
0: Kikan pikit sa una. Grabe kamayo niya na ako. Wala'y paglubad. Siguro, tungod lang sa kaayon akong ipakita nga ito niya. Hasta silang mama o si papa. Wala sila'y ikasaway ni Chris. Matinabangon sa kaayo.
1: Naan ang soft drinks o? Ay naan ang sap ang tinapay? Sige na.
0: Sige. Basta, hindi mo nagihatag. Kinasingkasa yung makaan eh.
1: A moment ka, oy. Okay lang lagi. Dagantag chikahan. At pinin mo, nakaulit na rin pa silang Dexter.
0: Mawa?

0: Oh, mo paulit ka na. Di ka na dahil magdugay din eh.
1: Mo trabaho pa ko, pa. Nagpaabot to silang mamog si Sir na ko. Kinanglan kayo nila akong serbisyo. Unang, to, kamunli budget na inas mama nga, di na magpalabi sa trabaho. Kimabugha tapon niya siya.
0: Eh, bili po na yung kagalingon eh. Okay naman, nagpalit ka na magkonsumo din eh. Di na paigo nga. Di na pwede nga imo nang ihurot na ng imong kinitaan niya.
1: Ay, nagkabalaka ka bahay na anak pa. Napamag ko si, napamasab ko sweldo ko ng sudsimana. Sige na, kuha na.
0: Oh.
1: Sige na, oh.
0: Eh, sadala, sige. Di ta kumudawat, ani, pero, imo ba kong ipogos na hala, dawaton ko na lang.
1: Pa, moton ako.
0: Pag-amping ha. Ayaw pagpapas mo.
2: Kamusab niya pa.
0: Tuwa na si Dungkini. Gihatag pa gini yung kwarta. Mamaor gini ba? Noon, maghihuna-hunaon maginana mo. Basta, mosod kong balik. Tabangin tao gino ang akong bata itawag.

0: mula ka okay na?
1: Oh, balik na ko sa miss.
0: Sakto sa mga tumig sa miss. Sakay ka nalang na mo na.
1: Yun o eh. Mahikog tan lang mama o papa ni mo.
0: Ayun, nag-ikog-ikog nila. Sige na. Nagsalti manggot mi ni papa ni mo.
1: Mau ba?
0: Yes. Ikaw no, ula-ula pagit ka. Ang ini mong hinamdaman, nga naaragit ko kanunay, masupport sa ni mo.
1: Salamat, Chris. Wala masayop ang akong pag-ilani mo nga suod. Tungod kay tinuod kang higala.
0: Higala? Higala lang ba ang imong paglantaw nako? Kenny?
1: Chris, usay but pasabot ni mo.
0: Ay na nang daginota pa. Sige na. Hapitan ka na mo karin taot-taot. Mabalik na ko sa tindahan. Basta ha, magkuyog ta.
1: Huwag mo siya magkatubag sa pangutana. Mayra po. Araw makasayaw ko split eh. Layo-layo para patang usamis. Magpaabot ko din eh. Kaya happy

Nung lading, suod na kong igala si Chris. Nagkasuod may gumikan kay... Kugihan manggod iyang mga ginikanan. Bali, yutaan sila dito sa mong lugar. Kung doon na ipatrabaho, apil ko na si Papa ng mo trabaho. Huwag maapil sab ko. Dito may nagkasuod niya. Nung lading, gamay pa lang siya. Grabe na ka... Kalang negosyante bitaw. Bisag unsa nalay ibaligya, bisag unsa nalay himuon, bisan og do na sila kaya. Bali, nag-eskwela sa samtang ako nagtrabaho na itutong ora. Apiki, mugod kaayo, nagsakit si Papa. Mauto nga, nabati na ako nga maayo kaayo siya. Giilan ako siyang soon nga igala. Ugo niya,

0: Dali lang, sir. Press ko, bago aplikante, sir. Oh, ma'am. Dali mo, ma'am. Gumbay, dali. Pahurot na lang na eh. Oh. Naalabali ka. Karoon ka lang.
1: Pasensya na, Col. Nalangan ko. Si Papa Mungod, no'y hangyo nga. Mo stay sa pupila ka, loso mo, ah.
0: Ay, ngita, tas madami mo. Ngayon pa lang, head. Balik ka na yun. Sige na. Tabangin ko kanta na. Ipang... Tantara na mga tatarunong na, oh.
1: Ah, sige. Uncle, pasensya na kayo. Sa sunod, dili lang na kumuli. Dali ito sa mga.
0: Barugay ko na. Imong... Gisaad, kikipawal mo ka lang, madam. Pumusaad na. Hindi ka na, musugot nga. Imo lang libutimuta na. Oh, na sir. Pila, imo kilo, sir.
1: Sayup sa ginako na. So, ako naling... Ad-araw ning tataro ning mga karne din ng butang. Oh! Ma'am?
2: Ah, ikaw, palit ko. 2 kilo lang.
1: Oh, sige ma'am. Uwam ko makabantay dayo nimo.
2: Nabisi manggod ka. Wala ka itong may aking simana.
1: May pauli ko ma'am.
2: Maodi ay.
1: Ah, ma'am. Pilian ti kag bag-o kayong karne mama.
2: Ikaw bahala. Basta magpaabot ko.
1: Ah.
2: Dini lang ko magpaabot. Ang nakukuman na.
1: Huwag ko makabantay si Mamaling. Unang customer get. Bisan tuod o. Murag. Lain ang gisugat ni uncle ako. Ding nabot ko din eh. Murag nadismay ako. Pero pagkakita na ko ni ma'am. Murag. Nadasig ko. Akong... Dali o ni. Aron nga, matimbang na yun eh. Pakapinala ko gamay ang kawang.

0: Oh, bahuay na din eh. May guwapon, musayo para bata.
1: Ah, sige Angkol, suma na.
0: Ay, mukha naman eh maka hatag na tog. Ah, maka padugang ba sa tong kusog?
1: Ah.
0: Oh, tagay sa gamay.
1: Ah, pasensya na Angkol. Dili ko kainom.
0: Uy, sam ka eh. Ayaw nag diluya at artin na. Kumbani ko din eh.
1: Ah.
0: Lingkulo na.
1: Sige, sige Angkol.
0: Today, istorya to si Sir nga nangamusta ni mo. Doon kayo nang gawa itong magkauli. Napagsibo ka ron.
1: Ama ba? Nangamusta si Sir na ko?
0: Oo. Kay ayang plano magkaya magtukod sa glaing tindahan dito sa Iligan. Ikaw daw isign.
1: Ama ba?
0: Unya, yung gingon, mas mayo kuno nga dito ka, kaya ron sab kuno ka, makahinahinay o iskwila.
1: Iskwila? Ah, pwede na, Angkol. Musugot ko na,
0: ah, daan ko palagi. Ah, sige lang, akonsultian to. Liko nuna, rusa di man ka mo, lingko din noon.
1: Ah, sige.
0: Ah. Oh, hinom lang sa ka, baso lang. Ha? Painit ba? Ha?
1: Ah. Sige. Mag tagi-tagay ta karon. Ingna lang si Mamangkol ha. Mo sugot ko nitong ilang gingon. Kung madayon sa Iligan.
0: Ah, sige sige. Huwag problema. Istoryahan to lang ko sa madam dayon.

Nuna ding. Dito ko gi butang sa iligan. Bali, matagabi eh. May eskwela ko. Kaya lagi, kinahanglan nga. Doon sab ko'y maabot sa akong kinabuhi. Taliwala sa akong kalisod. Kapubri na mo sa pamilya. Pero gusto kong doon ay mapamatudan sa kagalingon. Aron sa ingon ni Ana, dili may mong sayang sab ang tanan akong paningkamot. Nung lading, wala problema akong maginikanan. Suportado ko nila. O kunya...

malapit ko kay Iligan. Dininasap ko maglaroy-laroy. Pero saon ka na ko pag manage yung oras, no? Noon, first year, dili pa man kayo ni Lisod. Mas maka-focus pa sab ko sa akong trabaho. Tibok adlaw, ni pagkahapon, mudali ko katog eskwelahan. Bahala og pila lang ka subject. Basta, mamalit ko dagol sa... Uy! Katom na mo, Suki? Si Ma'am Lorraine gina. Ngayon na abot mo na siya din eh. Basta, ako nga doon. O, sa makakita na ako, muduol ko niya. Naabot mo sab siya din si Iligan. Basin kon nalang siya gani, magdali ko.

0: Mom Lorraine.
1: Oh, naabot ka ilidan?
0: Yes, Mom. Na ako din igi butang nilang sir, Mom. Bali na sli tindahan din eh. Oh, nagsikwela sa kumahapon.
1: Ay, hinoon. Asa ka nagstay din eh?
0: Diyara, Mom, at bang. Oh, sayos buntag. Mata sa pustindahan. Ikaw, Ma'am, nganong naabot ka din sa Iligan?
1: Taga-Iligan, gid ko. Bali, dito lang ko nagtudlo og private school sa Ozamis. Last month, o karon, nag-apply ko din eh.
0: Mo ba, Ma'am? Murag igituyo, Ma'am, no? Nag-abot kaya punta din eh.
1: Mo, cute. Salamat sa kanunay, ha. Ginapakapinanin mo. Kung mupalit gani ko.
0: Nagsaba mo, Ma. Korbeg yun akong ipakapinan. Ang uban wala.
1: Sa sunod, kung doon na pa, doon na pa'y panahon nga. Kanang makapalit ko sa inyong mga balikya, pakapinibi o usab, ha?
0: Sige, Ma'am.
1: Wala ko'y duty karon. Unsa'y mga balikya ninyo?
0: Dagan, Ma'am. Bali, dili kay Karni. Kumpleto na.
1: Mao ba? Kuyo, gihinoon ko. Gusto ko mula agad to.
0: Sige, Ma'am. Tala. Duol raman, Ma'am. Pwede ramahay.

0: Morto tanan ma'am, mong paliton.
1: Ah, kanit na lang.
0: Ah, momo. Ah, pangyuan lang tika suban. I-discount lang tika.
1: Ah, sure ka. Basig makatapal ka.
0: Okay ma'am, na may mga special price good me. Ako lang ibutang kanang uban. Ako may nagpalit.
1: Salamat, Ken.
0: O, isa pa yan. Ah.
1: Kulang?
0: Oh, wala ma'am.
1: Muatan ako, salamat.
0: Pag-ampi ko ma'am ha.
1: Salamat, ikaw sab.
0: Pila conscious ma'am. Narasabli siya nagtulo ng siligan. Ay, ambot eh. Kika nitong time nga. Nakita na ko siya. Hangtod ka ron. Wala gyapon mausap. Pila na kaedad niya. Parihara kaming edad. Pero ba't tanon pa makignaong siya? Ah, basta. Na-customer. Ah, sir? O sa inyo?

wala kong mga kalahutay sa pag-eskwela. Dili pa kaya nga. Busy kayo sa trabaho. Kaya, mo excuse pa ko. Matag eskwelahan. Matang giing na lang ako silang sir o ma'am nga. Mufocus na ko sa trabaho. Nung lading, dito daw, mas nagkasuod pa mi ni Ma'am Lorraine. Siya siya ka private teacher. Bali, mas nagka-storyhanay mi. Kaya lagi, usay mo bisita mo ko dito sa iyong gitrabahoan. O, kung mamalit siya, ako siyang i-priority. Mo text lang siya na ako kung sa iyong mga kinahanglan. O hangtod nga, doon lang siya yung mga isugo na ako. O pagpangligid sa mga buwan at tuwig.

0: Ang sapay mong paliton. Nang laag ta din ni. May absent bigit ko. Kay... Aki paliton. Kuyoganti ka. Ken?
1: Oh, ma'am. Nakapalit ako.
0: Nakapalit ka na shirt ka? Ansa man. Wala maligi kay gibit-bitin ha.
1: Ang gitaguan, ma'am.
0: Ansan? Oh.
1: Para ni mo ni ma'am.
0: Ken?
1: Ulo man. Pero, ma'am Lorraine. Gusto tiga, ma'am. Doon ako kay chance ni mo. Dili ka. Sa'yo pa kong pagsulti ni mo, ani.
0: Makuyawan ramasap ko ni mo. Sure good ka?
1: Yes, ma'am.
0: Sige. Taga ikaw panahon sa pakunahuna.
1: Magpaabot ko niya na, ha? Nunglading? Nagka-uyab mi ni Lorraine. Bali, sa kabuuan sa gikan sa kung pagpanguyab niya. Ulaw gidunta. Pero kanang nagbuto-buto na imong dugahan kung makita siya. Niya, kanang ma-feel sa mimo nga, doon ay pukay chance nga to niya. Kaya mo gahin mo po siya panahon. Kanang mo absent sab siya kung ngayon ako ang magpakuyo ko niya. Mula ding nagka-uyab mi. Kanang wala ko magdahong. Tindero lang. Pero nakauyab og magtutudlo. Nung lading gibuhos ko ang tanang pagmahal nga tos mong babae, nahimong inspirasyon, nahimong hinungdan sa kong pagbangon kadadlaw, gawas sa kong pamilya,

0: Balik-balik niya, ma'am. Salamat sa pag-visit ka noon, Nar. Okay ka lang?
1: Okay naman.
0: Kumusta good ni mo? Duda na ko ba? Nanapo kay lakaon niya, no?
1: Ay, iksaba lang siya, ha? Nga, maglahag ko kagabi, eh.
0: Promise. Ayaw pong saba, ha? Nga na ko yung mga lucky din, eh.
1: Siyempre, pero ayaw dala dito sa tunggi po yan.
0: Lucky, eh. Kibaw ka, gwapo, kaya akong lucky ka ron. Pero?
1: Pero sa, huwag mabilin sa iyong sweldo, diba?
0: Bistugi ko nimo ba? Bahala huwag mabilin. Basta, happy lang ko, komportable ko, makauban siya. Oh my God!
1: Kowa, ay lagkalain ha.
0: Unsa naman sab na? Ay kog ingnang imo nasab kong hilabtan.
1: Di na sa pagpanghilabot. Concern ko ni mo. Kauban ko ta din eh.
0: Ngaon sa?
1: Ayaw pala bigas to. Ibasin na niya kon. Mahimong kamahayan ni mo. Ang imong gihimo. Dagan kikagi gastuha mga laki. Di na sila muunong ni mo.
0: Dayon. Minsan may gusto ni mong itupo na ako. Ikaw?
1: Watay, daog din na. Anong sa ka ba part?
0: Sige na, oy. Na-customer din, he. Eh, ripak nag-tiwas ng mga central din, ha. Sukar. Kaya ako sana entertain. Yes, sir. Sa inyo.
1: Isang pag-ingunani ni si Brian. Pero nahimong part na sa misong kinabuhi. Maduulan na sa pundo na yung problema. Pero wala yung weakness niya, lalaki. Kunyang gabi, magkita ni Lorraine. Huwag ginakodam mga ba? Yung magkauyab mi. Huwag sudsimana. Mag-upat kabuhan ng amor relasyon.

0: stronger.
1: Isukod na, bagay ni mana.
2: Salamat na niya.
1: Sige na.
2: Oh, buo na kong t-shirt ha. Lorraine?
1: Ano kung mituto ka? Isukod na. May paduol ka mahinoon.
2: Lorraine, I love you.
1: Noon sa man ka, isuot sa itong akong gisok ko. Ipasukot ni mo. Nga sininasikin na. Huy! Ken!
2: Lorraine!
1: Unsa pa?
2: I love you.
1: Love, sabdi ka. Imong t-shirt, isuot mo na.
2: Nya na.
1: Unsa pa?

Nung lading, niabot og 2 years ang among relasyon ni Lorraine. Mas nahigugma pa kong ato niya. O gisuklian mo sab niya akong pagmahal. Tungkol kay gipalitan ko niya mga gamit. Bisan man tulog, giinginan ko siya nga ayaw na lang. Nung lading, nag-apply siya. Kaya lagi private school ba ito yung kituluan. Hangtod nga, nag-item si Lorraine. Lipay kay siya. Kidugay na good siyang nangandoy. Pero dito rin good gihapon sa Iligan City. Pero layo na. Pero bisan pa man, nagpadayon gihapon ang among panahon sa sag-usa. Pero di malikayan nga usahay, mabisi siya. Labi na kung doon na siya dagang mga himuon. Maong doon ay panahon nga di may magkakita. O ganyan,

0: Busy kaya po siguro to siya. Wala man nito nga. Nagsabot man minga. Hindi mo magkita. Mabalik na lang ko sumagi. Wala magyapon. Kamang sabot. Lasay sa kabi eh. Sa'yo pa kong. May lakaw gikas tindahan. Pero pasutso na lang. Wala gyapon siya.
1: Hoy, Kenny.
0: Oh, anong naka din eh?
1: Ikaw? Ano naasap ka din hi?
0: Doon ako ipaabot.
1: Sama sab sa imo ha? Doon asap ko ipaabot.
0: Wala sab ka to nga ha?
1: Wala. Uman mahatag na ko niya akong bonus.
0: Mau ba?
1: Ikaw? Nga wala ka to nga ha?
0: Pasin busy.
1: Ay... May pagbanguli, may pagmangatog. Sige oy, una na kunin mo.
0: Milakaw na siya. Paitoy. Pugma po na lang. Pasin ko na. Dili na siya busy. Namago ko na yung supervisor nila. Munang nag-overtime sa Gimog lesson plan. Mabalik ko sumagi. Magdali ko.

0: Oh, honey.
1: Long queen, don't call you. I'm going to bust in the hand. Saun. What am I doing? Shang my istra. No yab. I'm doing. I'm going to soak it in.
2: Na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-power chan from BioCap. Ang power chan from BioCap. Ugaangkon sa napulo ka mga pili.

0: Thank vitamin. Adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian na hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C Sodium Activate with Zinc Vitamins every day. Para every day, mas okay.
1: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Vistamac Eye Drops.

0: lang sa tinyaw o klarong pananaw. Mung pag-amping sa iya. Para sa imong mata, klaro yung tanaw. Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nonglaring radio stations o sa pinakadaoling mga butika sa inyong mga lugar.
1: Gromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ninikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabili. Hindi na takasigurado kung mahatag pa ba nato ay insaktong matin o

0: Have 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagal, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong in...
1: Pre, grabe nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas. Nga permi nagpanakit, dala na siguro niya sa akong pagkaidaran.
2: Ayaw ka wala ka maring. Nakasulay na ba ka sa espesyal na plan?

Power 10 Probiotic Capsule. Alam sa mga ihambing balatian. Tumama sa Power 10 Probiotic Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo na iangkos na balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas.

Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Gen Pro Bio Capsule. Kung ang una ang kahupayan sa bigay mo ng iantos na balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhat ang galaksik sa inyong panglawas.

Diyos ko! Katumanang suki na mo nga. Uyab ni Kenny? Pulistig yung kauban? Hala! Gusto! Akong picturan? Akong picturan?

0: tanawa, dili lang kay usan na. Muti ay, nga gina-injan ka na ano niya? Di ka na niya tungahon? Kinaan na day na siya lain. Naka-duty pagid nga pulis. Naka-uniform. Dayon, disod-sab. Og ikaw pilion, ana. Pulis ka na. Ikaw tindero lang ka din is tindahan.
1: Sure ka? Siya ni?
0: Ay, naku. Klaro, ana, oh. Ikaw, no, Kenny? Basig magpakabutabungol ka lang. Klaro na ka, ina. Maistrago ng imong uyab. Natural mo pili, yun na.
1: No. Dili niya po inibuhaton kinin ako.
0: Asa man ka?
1: Ikaw na ba? Bilin din niya. Ako nga doon siya.
0: Huy, time pa. Pulis ra ba ng iyang imong karibal? Asa man kinin tayo mahimong dag-an na ni mo ana kung imo pa siyang ipaglaban.
1: Pero mahal na ko siya. O, mahal sub ko niya.
0: Sa onara. Katong napa siya sa private school. Pero karon nana siya item, nagtuo ka ba? Kung mahal gihapon ka niya?
1: Tungod kay ingon ani lang ko.
0: Yes! Mao na nay klaro karon.
1: Sige, doon na nako.
0: Hoy, ayaw paghimog dili maayo ha. Balik na yun din ni.
1: Sige, tasugasig-gasig naglantaw nila. Magdali ko. Kinagihimo man ni Muni na ako. Bisa gamay. Wala ko maghuna-una nga. Di mo kong ilisyan. Bisa gamay wala ko maghuna-una nga. Babot siya yung unani.
2: Mode nga. Last week pa lang ko paabot ni mo.
1: Ang imong giingon busy ka kanunay.
2: Naghimo og lesson plan.
1: Bisa unsa na imong pasangil.
2: Mamara ko ga. Motor kasakyan.
1: Tuon ako sa silang.

0: Team Anika?
1: Huwag siya katinood ah. Huwag siya katinood ang mga istorya.
0: Ang istorya nga onsa?
1: Doon mo yung relasyon na itong polis.
0: Oh.
1: Tugani ko. Mabahinong din nga busy ka na kanunay, ha? Tugani ko, please. Kanungin mo kong giingunani, ha? Kanungin mo kong ipasakit na loksama, ani?
0: Sige na, dili na ito magdagang istorya pa. Sorry. Napasakitan ti ka.
1: Lorraine.
0: Naluoy lang ko nimo. Wala ko'y maayong future nimo. Wala kay nahuman.
1: Lorraine, doon ako'y pangandoy siya kinabuhi.
0: Pangandoy pero wala kang eskwela, di ba? May undang ka. Nagtrabaho ka. Maong, sorry sa akong desisyon, huwag masabtan mo ni.
1: Dili na kong masabtan ka na. Bisaan ka na ako. Wala na lang ako ni mong sugta. Wala na lang ako ni mong pasa, ha? Lorraine, please. Please lang. Itong i-plaster gini.
0: Sige na, break na ta.
1: Lorraine.
0: Ayun, napakaulaw din eh. Maabtan pa ta din sa akong boyfriend. Lakaw na. Makakita ka pa. O babae nga, labaw pa na ako.
1: Lorraine. Lorraine, please. Himuon ako tanan, maluoy ka. Ikaw inspirasyon ako. Ikaw hinungdan ka na ni kamot ko.
0: Please, kaya na ko kayo muon ang tanan, maling kamot. Mahatag na ko ni mo. Kung sa'y gusto ni mo, please.
1: Maluoy ka.
0: Ay, nagluhod-luhod din na. O sa ba? Dili pa ba igo ang kung gisulti ni mo? Kaluoy lang ang tanan. Naluoy lang ko ni mo. Sige na. O please lang. Ayun ko sa muka pa.
1: Lorraine!

Husto, tawagan na lang ko yung pamilya. Pibawo na lang ako sa mga nahitabo din hi. Kaysa maabot pa nilang ma'am. Kung ito pa ngayon nilang number, mas maayo ay makaulit na na. Kaya wala ka ko. Kami kauban din his bay. Ako lang pasagdan niya sa tindahan. Mga ikaw number sa iyong mama o papa ba?

0: Muntun karon. Murag yapon ko galot tao. Uy, klaron to. Pait ang kinabuhi. Dili na ko magkaya kini.
1: Anak!
0: Oh. Anak! Pa! Kanong abot ka din eh? Ahit ay bitawag na ko. Dali mo pa uli nila ta sa tua. Nadiwang ka na. Dini lang ko pa. No. Madaot ka din eh. Pupauli ta. Kuyog me. Mama ni mo. O si Day Chris.
2: Oh, si Chris?
3: Ken, kumusta ka na? Oh. Nagdaming sakinan. Paulit na lang.
0: Sige na. Ibula ka to sa mama ni mo.
2: Chris, nahasol ka pag-apil?
0: Gignan, bitaw na ako ngayon na lang. Problema na to ni.
3: Wala masip ko eh, lakaw. Naluoy lang ko sa pagsalti ni Papa ni mo. Ngayon doon na kay problema. Sige na, nainan sa kinan. Kung ano mo mga gamit.
0: Sige na, tumangal ka na mo.
2: Sige pa.

0: dadagdag niya sa inyo?
1: Pagkaon na? Ay na pala, Bi. Bayi lang na. Magpakamatay ka na. Pagkaon na.
2: Salamat, Chris. Salamat sa imong tabang na mo. Ako'y nawaw sa kong gihi mo.
1: Ayaw ka uwaw ni Ana. Natara lang. Nga mabati ni mo na ilabi nag-love ka ayaw ni mo sa kataw. Pero dili hinungdan nga. Dili arasan nga. Imong daoto nila imong kaugalingon.
2: Salamat, Chris. Sa una, hangtod karon, ikaw ang dangpanan sa kong pamilya. Ikaw, ang upailawom kung doon ang mo problema.
1: Friend ta, o dali pwedeng pasagdan ka na lang.
2: Salamat.
1: Pero nasayad ka ba? Labaw pa si Gala akong paglantaw ni mo.
2: Chris.
1: Kung ako lang unta ang imong gilove. Kung ako lang unta, dili ka na masakitin pa. Pero kahibaw ko, higala na ko ito bang imong paglantaw na ako.
2: Chris.
1: Ay nalaguna-unaan ka na. Sige na. Pagkaon na dahil, mapauli-un ako.
2: Chris.
1: Ken?
2: Salamat sa tanang tabang. Yes, nabati na akong labaw pa si Gala yung paglantaw. Sorry nga, wala na akong makita ka na.

0: Pero karon, na-realize na ko nga. Ikaw, ang importanteng tao sa akong kinabuhi. Doon na-realize na ko nga dili lang kasing-kasing ng imong sundon. Kunili, apil ng imong una-una. Doon kay dilis na ng panahon. Naunungan ka sa tao. Ngayon mong gimahal. I mean, dili pwede nga. Ngayon mong kasing-kasing lang. Ngayon mong ikonsiderar.
1: Pansibot-pasabot niyong mo.
0: Ikaw na ang panahon nga. Nakakanunay sa mong kinabuhi. Sa kong pamilya.
1: Gaganitin niyo akong kamot.
0: Kung madawat ko niyo, magpaulipon ko niyo. Panahon na sa suklian, di kasi magkamaayon ako. Kakris, suklian di ka. Si mong ipakita na kung kaayong ilabaw pa si Gala.
1: Tinuit ka?
0: Yes. Chris.
1: Bahala ko yung panagkibotas lang ang tanan. Basta himuon ko ang mga butang makaayin ni mo.
0: No, dili panagkibotas kini. Hindi pa malando kung maayo. Nabasin o niya, mas maguol pa ko. Kung apil kang mawaso, kinabuhi.
1: Ken!
0: Chris, Chris, salamat. Inangga ko sa Ginoo tungkol kay Naaka. Tungkol kay Naaka, bisa na wala sila. Salamat.
1: Yes, dali ka mawala ni mo. Mahal di ka. Dili lang sa imang pagkaok ikaw. Kanili. Tangod ka ikaw. Ha, kung pangandoy. Ikaw ang handom sa una pa. Gak may palanta.
0: Chris, I love you so much. Bilang isang damdamin. Nung lading, doon may mga kapakyasan. Sahay at umpugso ng mga butang. Ngalili pwede. Para sa toa. Nung laring nakaagim ako kapakyasan sa gugma. Sakitan ko. Pero kung magdahom nga, ang babae nga, nag-ilan ako ang labaw pa si Gala. May muunong na ako sa panahon. Ang kinahanglan ko. O kadampan siya kihapon. Ang midawat na ako. Nung lading, hangtod karon, ipabati ni Chris na ako. Kaya importante ko siyang kinabuhi. O kaya rason nga, baliwalaon ko ang tanan. Nung lading, gisuklian ko sabi siya. Sa pagpagligid sa buwan, nagpakasalmi. Gipanalanginan ang among kami niyoon. Nakaanak mi. Huwag upat kabuok. Huwag tungod siyang pagkakugihan. Huwag sa akong pag-abag. Doon na namin kaugalingong tindahan karon ng lading. Dinis Uzami City. More power ni programa. Unta makuha ang pagtulunan. Inyong magtatampo. Kenny from Isamis Occidental.

0: Mao kita ang sugilanon live nga tong kitagay ng pagtayag sugilanon sa usa ka lalaki taga Misamis Occidental. Ito palagpakan, congratulations. May giingon mga higala nga sahay atong pugso, no? Umiya kita ra sa mag-antos ni ana. Ang importante nga nakaakika o kauyab kag maestra. Di masab kagansi kay karon nahilo na kay naman. Negosyante ang imong asawa nga maayo ang dagan sa panginabuhi karon. Congratulations. Usahay mga palangga. Ang atong mata daw usa ka mahimong daw usa ka teleskopyo, matud ba? Sabot ipasabot niya na. Usahay ang naara sa layo mo'y atong ma-focus. Atong lantahon ang tao na naa sa atong duol, dili nato mahatagag importansya pagtagad. Nga di ay sila mo'y pinaka-importante. Sila ang muunong mahimong dangpa na to sa panahon sa kalisod mga palangga. Ang sugilanon, siyempre hatod ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Tungod sa 10 powerful ingredients nga naa niya, mundan nga super ka-epektibo, super ka-garantisado. Daghan na kay mga testimonya niini. Unang ikaw, kunwa ka pa magkasuway, gamita, ina ang atong Power 10 Probio Capsule. The best magun na siyang kapsula. Dunay 10 powerful ingredients. Grabe ka effective unya sabayan nimo aning coffee na to. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pagkalaming mga pee basta ka ng clay gel coffee mix pa itong gamiton. Makaingon lagi ka pagkalami agis ka pink clay gel. Perti mang lami ah, makahatag pagkaayuhan nimo. Clay gel coffee mix, Jassy vitamin C, ug di ka magkatulog, luya imong lawas, mag-Jassy ka everyday. Ug kun magpahilot sab ka, magpamasage gamit sab sa tong Haplus nung lading essential oil. Mindot kay na nga Haplus good. Manuhod suhot sa inyong kaoron kaugatan nga ma-feel good niyo ang kanindot anang Haplasa. Umot niya super effective kaayo. Ang atong clay gel soap pampagwapang sabon pampagwapo para sa inyo mga panit nga nag-uga lang, bugas-bugas, talumtom, clay gel papaya soap with collagen and milk 10 times power whitening ang inyong gamiton. O syempre, Gromate para sa inyong mga kids. 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan, makapataas pa sa inyong mga kabataan. Warta igong oras sa pagpadaan ito sunahan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nunglading lamang mayon. Atagang tagdakong bili ang ato isigay ngon. Araw magkinabog itang malinaon, mabungahon, maipagpaminaw.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ellen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, Dipolog City. Ito ang gibati nga sakit kapag nadayon mo sa nga colon cancer, C3. Mag-kulap, makuat to. Kulap, gayon, mag-lipid PCR. Pero gidala-dala ragid na ako, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas din ang mga kuanda utang na naka-stack. Unang, dako din pong pasalamat din, sir. tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila, wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
4: Hingot jud siya tanang product nimo na tilawan jud na nako ng nading salamat jud kay ning nading kay. Wala na koy gidati, dili na ko kapoy, ana maglihok-lihok ko na na, dili tuluya tan-aon. Mo anak gay ning uban ay adtik lagi kaday ang sing bisag tikto na kahapit nya ang nasa kuy panang umagad nading nya dugan diri sa binhawag lang tan siya inko inom dali ra kay ulian hindot jud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak yes kay magali agay akong gipainom og power tin ya plasa na kun ng nading hindot jud siya ng nading gamiton muna
5: magambo bp nabala ka na kaya kung pamilya.
6: Ma, dunay sulbad ana. Mag Power 10 Probio Capsule ka.
5: Power 10 Probio Capsule?
6: Yes, ma. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
5: Salamat kay ma'am. Mupalit na ko og Power 10 Probio Capsule para manormal ang akong BP.
6: Ma, kumusta naman imong BP?
5: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka Power 10 Probio Capsule na gugko. Himsog na kaya kong pamati.
6: Para sa stable na presyon sa dugo ug baskog na panglawas, mag Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog na kasing og sirkulasyon. Power 10 Probio Capsule. Hindi mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Magpalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
7: Naunsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
8: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda, malipong daling ubhon pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ni.
7: Just C vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug moayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo.
9: Yahin!

0: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang adak ni nung lading.
2: Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalikon kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
3: biyahin na ma.
2: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
2: Salamat sa Jazzy Vitamin C plus Zinc.
4: Jazzy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika, nung lading products, authorized dealers, tanang Clay Gel Store, ug niining istasyon.
2: Ang Jazzy Vitamin C plus Zinc pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
5: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
5: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
7: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
6: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
5: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Lingaw sa kapunon.
6: Hello, maayong hapon.
1: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo. Mutubag mic o microphone. Mutubag sa tigmo. Dito kay Manny. Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
7: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Lingaw sa kapunon.
8: Tito Val, pasiriti ko bi.
9: Alano.

0: Girls, mga palangga, alas 3:09 na gyud sa tigda sa hapon. Galak, kumustag, maayong hapon na usab kaninyong tanan. Akong mga pinalanggang suking tigpaminaw, nagkapaniod to na ba ang tanan? Manghinaot ko mga palangga nga nagkapaniod to na tungod kay alas 3 na. Hapo na gyud mga palangga karong mga orasa. Ang uban anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, nagpahulay, nagpaabot nga mawala ang kakusog sa init. Ang uban usab karong mga orasa nagpainom na sa ilang mga baka. Naginahinay nagpaniguay sa ilang tagsa-tagsa ka mga hayupan diha sa mga kabukiran. Kutob na lang sumabot sa atong Sibiya karong orasa. Inyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Martes. It's 9 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kumusta man ang inyuhang kining adlaw nga Martes mga palangga? Okay lang ba? Uban mo ingon nga Martes pagani dito pero daghana nga mga problema ang ning abot dito. Anak gid na mga palangga ha. Ang kinabuhi magud nato diri sa madanlog nga kalibutan mga palangga ang problema kung dili nato masugatan. Uban sa mga palangga nagsunod-sunod gyud nato ni. Mao nga dili gyud nato malikayan mga palangga nga ubay-ubay gyud nga mga problema ang atong magaplagan. Pero sige lang, kay kanang tanan lumalabay lang og pagsulay. Sa atong kining kinabuhi ha. Ang atong tigmo padayon ra gihapon. Ilagi wala pa man gihapon natubag ang atong tigmo. Mientras nga dili matubag ning atong tigmo mga palangga magpadayon gyud ni siya. Nagkadugay, nagkasayon, apan nagkadugay, nagkadako. Sa may nindako, anak ito, ha? Nagkadako ang papremyo, mga palangga, o ang premyo. Taga-adlaw, gini, mga palangga. Basta dili, matubag, ang atong tigmo, pagkaugma, mas mudako pa. Mao nga, paningkamuti ninyo, nga matubag ninyo ning atong tigmo, ha? Kining atong tigmo, biya po, dili, pagkaayo ni siya, lisod. O nga, dili pong kaayo sayon. Nila pa, sakto-sakto lang. Uban mo ingon nga, lisura man anang tigmo, ay. Ang uban mo ingon, sayon, ramang kaayo ng tigmo ni Tito Bal. Ako, kabalo man ko, ana, pero dili lang sa iyo ko mutubag. Puhon lang sa iyo ko, ako apag yung padakoon. Dayon niya, gadako na mga palangga. Maingon na dayon nga dili marimao ni ako tubag. Uy, may pasauna pag kunang ning tubag sugoda. Ha, para dako-dako na kong agi. Ang uban po, magmahay na dayon og doon na makatubag. Ha, maingon dayon pag kasayo na ramadi ay sa tigmo ni Tito Balba, may pagtubag na dayon ako to. Kanindot yung kusi-kusiyon ay. Maayong pagtanaw og maayong hapon sa tanang gabi o karon sa atong Facebook Live. Diyan ni Ma'am Jane Abaw Dalagsang Dagala. Ayong hapon ni Mudiha, ma'am. Ayong manusab diha ni Ma'am Annabel de la Serna. Ayong hapon, tito. Humanakog pangapit, tito. Ikan dere sa may Pulakan, Zamboanga del Sur. Patimbaya ko ni Tede Rizada, tito, nga nagkaon o adubong manok. Oy, sumana, paniod to o panihapon. Ayong hapon, usab diha ni Ma'am Mercy Neri. Gabiyo siya karon sa to Facebook Live. Maayong hapon ni Mudiha, ma'am. Ngaman usab diha ni Sir Marlon Palomeras Malaya. Tanaw siya mga palangga sa atong Facebook Live. Ngaman usab diha ni Ma'am Edith Sanchez. Dihagikan mga palangga sa may Valencia City, Bukidnon. Diha ni Ma'am Reste Ruelas. Dihagikan mga palangga sa may Barangay Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Matod pa niya, galanog-lanog, gadahunog. Ayong pagpaminaw, maayong hapon sa tanang taga Bayabas. Manusab, maayong hapon diha ni Sir Jumel Dairo Asara. Diagikan mga palangga, no, galanog-lanog sa mga atong tingog. Diha sa may 95.9 Radio de Turbo, Kibawi, Bukidnon. Sige, plaster mo mga palangga, ha? Gatong mga wala pa nakakuha, nakasulat sa atong tigmo, hala, kuha mong ballpen lapis. Isulat ninyo ning atong tigmo para dili na gyud makalimtan. Ang atong tigmo, maoray gihapon o mauni. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man akong balikon para nga makuha gyud ha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man niya kun ikaw ang swerte na makatubag sa maong tigmo karong hapuna, imong madawat kun imong maangkon ang 21,600 pesos. 21,600 ka pesos. Mauna ang imong madawat mga balangga kun ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo. Alang sa gustong motubag, pwede mo motext o motawag sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utrohon 0938-1627-189. Diha mo text o tawag mga palangga alang sa inihong mga tubag ha. Kanya kinahanglan yun taon nga kining kompleto ang inyong pagtubag. Anong kompletong pangalan, edad at address o niya ang inyong tubag ha. Bisan pag insakto ang inyong mga tubag o niya dunay kulang, bisag isa lang ang kulang, pasensya na gid kaayo. Kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Aban sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti mga balangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule. Mauni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Yan eh, hurot-hurot din sa mga butikag parmasya, daghan, nagkaayo ang natabangan, ani. Daghan, nagkaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya, na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga balangga. Lahi ragyod! Basta naka-Power 10 Probio Capsule da. Hinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, samas mga sasta, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Kapitan, ang problema kay naglisod sa pagbawas, naglisod sa pagpangihi, ha, sakit ipangihi, adunay arthritis, diabetes, cancer, hanap nagpananaw, ilabi na sa mga akining mga dysmenoryahon, sa mga kababaihan. Ingon man usab gato mga adunay bukol-bukol sa lawas mga palangga. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay makatabang kinikinin niyo. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, butokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngan man usab mga palangga, ayaw ninyong kalimte ang atong pinakalami nga kape. Kaninduta ra bagyo taon ipangapi, ilabi na sa atong oras mga palangga ang alas 3 na sa hapon. Samtang naglingkod-lingkod, samtang mga palangga nga nag-number 4 ta sa lingkuranan, naghigop-higop samtang og kining kape. Apan kong mga pinalanggan ita mga palangga, mas nindot og mas maayo og kanang mamili samtang kape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay kaysa iyang kalami palangdaan pang international na. lami nga makatagbaw sustansyang bitamina ang mapatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clegel Coffee Mix, sige nagyantawag balik og pangapi tungod sa kalami ni ini. Man atong pangapi, kondisyon ng atong lawas, dili hawang sa tiyan. Anya ang Clegel Coffee Mix, taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ngayon man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kini makatabang sa pagpaubo sa presyon sa dugo, ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kaya gigamit kapag patampis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kondili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pwede sab ni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayong kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana. Paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:20 na gyud sa tagda sa hapon, diri na ta sa inyong mga tubag. Balugyod ko nga ang uban karon nagpanakla na. Nagpanakla naman dito. Ang uban excited nang ilang ipabuhagay ang ilang tagsa-tagsa ka mga tubag. Darita maguna mga palanggas mga tawag, kuman sa mga pipila ka mga tawag, kun dili gihapon insakto ang ilang mga tubag, darita sa mga mensahe mga palangga. Mahangyo lang ko sa mga mutawag, kinhanglan palayo mo daan ha. Sa inihong mga monitor, unya sa pagtubag na ko, tingog mo diretso ha. Kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Hello, maayong hapon!
1: Hello, maayong hapon, Tito Bal!
0: Mm.
1: Ako si Juanito Ioraba sa Purok Dosi, Dakutan, Esperanza, Agustan del Sur.
0: Mm.
1: Akong edad, 56.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, Tito Bal,
0: mm,
1: Pangandoy.
0: Pangandoy! Maayong pagpaminaw sa tanan taga Esperanza. Lanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 noong Lading and Benita Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Ang imong tubag, Pangandoy Sir Daghan, nagkaayong nin tubag, ana. Dili, gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon, Tito Bal.
0: Mm.
2: Ako si Giovanni Mayanila, 57 years old. Uyo sa Puro Greenlos, Barangay Baldulaya, Ligan City. Akong tubag, ang akong kapalaran. Mm.
0: Ang akong kapalaran ang iyang tubag. Ikan diha mga palangga sa may Iligan City. Kalanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 noong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lagi hapon, insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon!
3: Maayong hapon! Ako
0: Hangyo lang gyud ko sa mga mutawag mga palangga nga kung duna mo'y kapatungan diha, hala patong mo ha. Pero ayaw pun mo patagag patong. Ang atong rason nganong kinahanglan mo patong ta para mukusog ang inyohang kining signal. E kung hinay inyohang signal mga palangga, magputol-putol taon na inyohang tingog. Dili maklaro ni Mr. Computer ang inyong mga tubag ha. Ikanto diha sa may Tambuleg, maayong hapon sa tanang taga Tambuleg. Lanog-lanog diha mga palangga ang 97.9 noong Lading Radio Aurora. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
4: Hello, ako.
0: Hmm. Hello na unta si mga palangga sa dihang napalong man. Nag-iingon mga palangga nga siguro alang ginin niyo nga kusog ang inyong signal. Kaya kung hinay mga palangga, dili ginato mahibalan ang panahon nga maputo lang ha. Hello, maayong hapon!
5: Hello, Tito!
0: Hmm, sige na. O, padayon!
5: Ako, si Arthur. Akong edad 66 sa Bayugan City. Akong kainit sa adlaw.
0: Kainit sa adlaw mga palangga ang iyan tubag. Akong gipaningkamutan mga palangga nga badungog na to taon ang iyan tingog ha. Ang Iyan tubag mga palangga kay kainit sa adlaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto mga palangga. Ito maayong hapon, maora di ay gihapon ang imong tigmo. Yes! Maora gihapon mga palangga, mintras nga dili di matubag, dili gyud ta mangitag laing tigmo ha. Dili ra gyud ta unta. Hello, maayong hapon.
4: May hapon.
0: Mm.
4: Ako si Joel Madrid. 54 anyos. Taga Pilok, Pilok. Lokdos, Barangay Buron, Erika City.
0: Mm.
4: Ang akong tubag, nagpalupad o tabanog.
0: Nagpalupad o tabanog ang iyang tubag. Abi na ko kung sa iyahang kining. Abi na ko kung sa iyang tubag ba? Abi na ko nagpalupad o bana. Mga may usahay, good mga palangga, nga makakita tag mga bana, nga mga agis, bintana, may ambak. O kay gigukod na rin guna sa asawa, kay badlongon man. Oo nga, kamuli ha, mga bana, dili gyud ta magpabadlong sa mga asawa. Oo, kaya aron dili ta mulupad taon sa bintana, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto mga palangga. Laing tawag mga palangga atong tagaan o pagtagad. Napalong man, oy. Halimbitong hapit na nato, tubagon mga palangga, mapalong pagyod. Hello, maayong hapon!
6: Hello, Tito Val. May hapon. Ako po, si Aaron Patmin. Kasan ni Tess, 43 si Dad. So, ano po, Dilipatura po, no? Poblasyon, Dilipatiyon, Mechanic Kirintay. Ang akong to, Val. Ilong Landong.
0: Usa tayo mong tubag?
6: Ilong Landong.
0: Ikan sa may Bonifacio, Miss Amis Occidental, maayong hapon sa tanang taga Bonifacio. Kumusta man ang inyuhang panahon diha? Unsa man kusog bang init diha karo orasa? Aduna bay kining pagdaligsik diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
7: Hello, may hapon. Ako di si Elias Santolonia, taga Sumalig, Pambulig, 65 na kahidad. Ang akong tubag, gikansilar ang kasal.
0: Gikansilar ang kasal. Sa kahirason, mga palangga, nga nung gikansilar man, kay nga no, aduna na ba'y nakita nga bag-o? O adunay wala nakita mao nga gikansilar? Ato pangutan-on si Mr. Computer. Ano'y pinakasakit siguro nga mahitabo sa tao, no? Kung naingunan na ba, no? Ano bang nagsabot na mo nga, nagsabot na iniho ang mga ginikanan. Ang duha, nagsabot na mo nga magpakasal mo. Ano'y nanay pizza mga palangga, nanay ka ng adlaw, mawagin ng adlawa. Ah, nangimbitar na kagbalig, kinintos ka buka katao. Ano'y gikansila, radi ay? Kaya hinungdan ka, nindot yung kutokotohon o kung sumagaling rasona na. Atong pangutanon si Mr. Computer, be? Sakto ba ang iyan tubag? Dili regihapon insakto mga palangga. Alas 3:28 na gyud sa tagda sa hapon. Maayo pagpaminaw di ay sa atong mga pinalanggang mga trabahante. Uniya sa inihuang lugar karon perti pang kusuga taong init uniya palandong sa pod mo. Inam sa mug tubig ayaw kaayo mo palabi diha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Katong taga-adlaw taon mainitan usahay pod ma ulanan pod taon. Usahay, kung daghang tagtrabaho karong adlaw, pagkaugma, wala na tayo gana muliho, kailagay kapoy atong lawas. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kining Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mo bigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili sa pata dali taptag ubo, sipon hilanat uniya pagana sab kini sa kaunog tulog ha. Katong mga na problema panahon sa kagabihon kay dugay makatulog ilabi na taon sa mga insomyahon. As mga edad-edaran, pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule. Para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili laban inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Daritas mga mensahe, mga palangga, atong nintagag, pagtagad. Dito bal, guwapo! Okay na, may i-priority yun atong nagbasa. At bitaw, oy, basta doon ako'y makita, bitaw na rin sa mag-text mga palangga nga na'y guwapo. Unahon, yun ako basa. Okay, murag ma, nindot mangod po natong programa o ingnon ko ninyo guwapo. Okay, murag, nindot yun. Ako si Mario Entenia, taga Puro 4, Latgaron, Claver. Surigao del Norte, akong edad tito kay 56. Akong tubag, anak tito, kay Kaluha na siya. Kaluha ang iyan tubag, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Ramon Molde. 63 anyos, taga Misaoy, New Corella, Davao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay isda na nga napingwitan, humanan nga tubag. Tito, ako di ay si Sharon Mides. Edad na ko, 43, Purukono, Poblasyon, Bonifacio, Misamis, Occidental. Kini mo'y di malas yung kayo mga palangga, kaya doon na kompletong pangalan, edad, address, unya, walay tubag. Ay, Sharon, ay, ang sama, imuhan tubag, day, butang taon, diri, day. Partig yung di malasas sa kadaghan, pwedeng malimtan, nganong ang tubag pa man. Ito, si Lindbergh Ponsica, di ini. Si Guitenoybe, akong edad, taga Purukotso, Tinago, Linamon, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay Kabaw na siya tito nga gitaoran. Gitaoran siya tito og pangilong. Pinakuusay gitaod mga palangga sa Kabaw. Pangilong di ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marilyn Namata di ay ni. Nagapoblasyon, Sugbongkogon, Misamis Oriental, 30 akong edad. Akong tubag kay pamilya na siya tito nga nasunugan. Ayong hapon sa tanang taga Sugbongkogon. Lanog-lanog diha mga palangga ang Infinite Radio Sugbongkogon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Nicolas Bakalian de ini. 31 akong edad, taga Puroxay, Barubuhan, Suminot. Zamboanga del Sur akong tubag, anak tito. Sakit nga pagsulay sa gugma nga tinud-anay. Kanindota gyud sa ihang kining tubag mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Perminti, good me, minaw sa imong programa, tito. Pero talagsar ako makatext kay wala yung taon milo dere sa bukid. Maayong hapon sa tanang taga kanibitang mga mag-uuma ba nga anaag yung taon na nimuyo mga palangga sa lagyo-lagyo gadyutay sa syudad. Diha sa may kabukiran, maayong pagpaminaw ninyo diha ha. Sige lang kay kahibalong magyod ko nga bisan og dili pa mo mag-text mga palangga na minaw ra magyod mo sa atong programa. Pero mas nindot nga magpalood pon mo kay basin di ay. Ha, kanang inyo mga tubag nga inyong gitagutaguan diha, mao di na ang insakto. Di ka mo maoy makaangkon sa atong premyo mga palangga no. Mga sige lang. Dilapak kanang imong tigmo dito layo ray 20 ka tuig ana matubag naman gyud na. Ang importante lang gyud nga kung mutubag mo ha. Para bitaw nga, dili gyud taon mahimong invalid ang inyong mga tubag ba. Inanglan nga, kung mutubag mo, matawag man o matext, kompleto gyud. Adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
8: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
9: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
8: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
9: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
8: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
9: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang KGL Store, ng leading radio station o sa tanan, ng mga butika sa inyong lugar.
10: Okay, kasakit, okay. Kasakit.
11: Naunsa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotagbatiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-antos mo sakitay. Niyaw, Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa man na?
12: Nong Laring Essential Oil.
11: Nong Laring Essential Oil?
12: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
13: Koy besh, murag nindot lagi imong panit.
14: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputi gid ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot og kahamis, og kaputi ang imong pamanit.
13: Halamaw ba besh, ipiktibo gid siya. Ako daw ning sulian bi.
14: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
15: Clay Gel Papaya Soul, Clay Gel Brightening Lotion. Ipiktibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
16: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
17: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
18: Tito Val, pag-iloki ko ba
0: eh. Alas 3:36 na giyod sa taig na sa hapon. Nagiragi hapon sa atong pagpanag-uban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Atong tiwason og basa ng inyohang mga tubag, mga palangga sa atong tigmo, ha? Ito, maayong hapon, si Julieto Sigala di ini. Sa isintay Nuaybe, akong edad nagpuyo sa may Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ako tubag anak ito kay tigulang nga tao na siya tito nga nagsungkod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Noli Danao di ini. 28 ako edad, taga Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay jogging machine na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Melissa Liaguno di ini. 54 ako edad, taga Claver, Surigao del Norte. Ako tubag kay Balod, humanan nga tubag, ha? Ito ako di ay si Carmencita Ares. 71 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4, Kauswagan, Agusan del Sur. Ako tubag anang imong tigmo tito kay Kapalaran sa tao, humanan nga tubag. Ito si Samuel Labares di ini. 40 akong edad, taga Suarez, Iligan City. Ako tubag anak tito kay Kabayo na siya tito nga gaguyod og tartanilya, humanag hapon nga tubag. Ito si Jeden Jaime di ini tito. 36 ang akong edad, taga San Jose, Tambulig, Zamboanga del Sur. Akong tubag sa imong tigmo tito kay Labhanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Michael Prayas na ini tito. Nagpuyo sa may Barangay Ipil, Gigakit, Surigao del Norte. 49 ako edad, akong tubag anak tito. Kay naglagari na siya tito o kahoy. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Naminaw ko sa imong programa tito samtang gaduyan-duyan sa akong bata. Di gyud matulog tito bisag unsaon na nakong kanta. Basig ka na imuhang kanta pod, kantunang kanta nga dili pang patulog pod. Okay, doon na magoy klase-klase sa mga kanta, mga palangga nga pagpatulog. Ito mga ginikanan nga naminaw ba? Oh, nagpatulog mo bata o niya ang inyong gikanta diha pang mata. Oh. Unsaon pod taon pagkuan na pagkining. pagkatulog ng inyong anak. Mga ginikanan, katong mga adunay mga anak nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumara ninyo ang inihwang mga anak sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ini Gromit mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok. Anya, pangpabright. Kana bitong dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan, pagana sab kini sa kaon og tulog. Dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mga pagkaon sayo na matulog panahon sa kagabihion. Dili na sigig dulag gadget. Batang bibo, batang ganado, batang otokan, basta nagka-gromit ang inyong mga kabataan. Ito ako di ay si Ray Mapilindo Parantar. 48 akong edad, taga Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur. Mayong hapon sa tanang taga Davao del Sur. Galanog-lanog diha mga palangga ang 99.1 Nong Lading Radio, Digo City. Akong tubag sa imong tigmot ito kay gugma na siya sa tao. Umananing tubag mga palangga, basta kabahin na ganit gugma, murag bunog na kayning tubag nga gugma yun. Mao nga, biyain na ninyo ni ha? Ayaw po biyain yung mga asawag ba na? Basta inyo ang pagsabot, biyaan na daw na ako akong gugma. Kamubot pasabot, kung ang inyong tubag gugma, biyain na. Idaghan na kayo ng tubag na, dili, gihapon na mao ha. Ito, mayong hapon. Ako di ay si Roger Ayento. Nagpuyo sa may barangay Ambacon, Las Nieves, Agusan del Norte. Ako tubag sa imong tigmot ito kay ang pulong sa Ginoo na siya tito o sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rin Jane Maglipak, Dene. 28 akong edad, taga Puroxinco, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte. Ako tubag anak ito kay nagkabulag na sila nga magtiayon. Pamanani nga tubag ha. Ito ako di ay si Aunexia Enora. Edad nako, 20 anyos, Purok Jess, Sinangguyan, Don Carlos, Bugidon. Ako tubag kay kamatayon sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Estila Dahirok na ini. Taga Purok Tres, si Simon. Beruela, Agusan del Sur, 35 ang ako edad. Akong tubag, anak, kay anino sa tao? Mananing nga tubag. Ito ako di ay si Juniel Campania. Akong tubag kay Bulas sa basketball. Humanag, hapon nga tubag. Ito si Angelica di ay ni. Unsa may apelyedo ni mo, Angelica, ma. Koto-koto, guti ka runday, ha? Ito, maayong hapon. Ako di ay si Joel Muniz Porcaray. Naninaw ko sa imong programa, nagbuto-buto. Uy! Ang imong signal, abin na ko kung sa'yo nagbuto-buto. Direct ito sa may Quezon, Bukidnon, Barangay Manuto. Uy, maayong hapon ha! Sa tanang taga Barangay Manuto, Quezon, Bukidnon. Busog kaayo diha mga palangga ang 91.3 Nong Lading and Pinet Radio, Valencia City, Bukidnon. Ito ako si Angelica Saba, 25 anyos, taga Piglawagan, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay sapatos. Ayang explanation mga palangga. Nganong nasakitan kay usahay mapuno sa sakit ang tiil, kung bag-o pa. Kay dili gyud kayang talikdan, pero yung tubag mga palangga kay sapatos, daghana kay nagtubag ani dili gihapon ni siya maoha. Ito maayong hapon, mga pidi ay tatito nindot kaayo ipangapit ito. Samtang naminaw sa imong programa, bahalag dili insakto ang tubag sa akong bana. Mataka lang yun tubag ang akong bana. Luya po taong sa bana. Sige lang kay kanang imong bana, wala ka kahibalo. Nga kadugayan tubag ana, mainsakto ra gyud kadugayan ha. Sige lang, maayong pagpaminaw sa tanang nangapi karong orasa. At itong mga nagkapangapi diha, o niya, ang inyo pag yung gikutaw nga kape mga palangga ang Clay Gel Coffee Mix pagkaninduta yung taon sa hapon. Ito mga mahilig sa kape, o niya, wala pa mo katilaw sa Clay Gel Coffee Mix, tilawin ninyo. Diligid mo magmahay mga palangga kay maunay bugtong kape nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Ilawin ninyo mga palangga ang atong pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nga manusab, gantong mga wala pag yung tao nagkasulay, nagmaintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga. dako kaayog katabang sa atong lawas ang Power 10 Probio Capsule. Kani daghan na kaayong natabangan ani, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Onya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa ingon ana mas badungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magwintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
19: Hello mga Power 10, maayga pagpabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ato ang atulumanon agiya sa pag-ugman sa maayong kapaglawas ka uban kanunay kaninyo. Dr. Al Palma, alang sa tuwag at tulumanon nga mga hatag kitang mga pipilang ka mga tips talambagan alang sa tuwag lawas. And of course, paggamit yun kanunay ha sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement, ang tinuod nga kasaligan, kailap nang ginagamit sa kadaghanan o daghanan na ayon na tabangan sa tuwag nga Power 10 Probio Capsule. Atong isgutan ka nun mga Power 10, kinikitawag nga chemical toxins nga saga dili mabantayan sa tuwag lawas nga grabe na ni ay kayo. Ang chemical toxins mga Power 10 kay makadaot kini nga substansya nga mahimo nga makuha nato gikan sa tanom, sa hayop, sa mineral, sa mga butang nga gihimo sa mga tawo nga mga produkto o kini nga mga chemical magkasulod sa tuong lawas mga Power 10 pinaagi sa atong ginhawa, inhalation, pagkaon o pag-inom o pag-absorb gikan sa tuang nga panit mga Power 10 kanang duna tay gibutang sa tuang nga panit. Sa dihang musulod na, makabalda kini sa normal nga biochemical processes. Makadaot as kini makapower 10 sa tuaga mga selula, unya mahimong hinungdan kini sa acute poisoning or ang chronic diseases. It's either mahilo ka makapower 10 o baka ha, muuli ganto sa gitawag nga chronic diseases na. Ang atua magun makapower 10, kumulabay na ang mga panahon nga dili na tumabantayan, ang hilo makapower 10 kon chemical, makahimo ni siyang mubalda sa tuang sistema sa tuang lawas. Ang atong atay o kidney mo ay mga filtering organs nga maningkamot magka-Power 10 nga makuha ang hilo kung chemical toxins gikan sa tuang lawas. Apan, kung sobra na gani, maguba aga tuang filter magka-Power 10. Delikado kayo. Mga dunay mga pipila ka mga kasagalan nga mga chemical toxins magka-Power 10 nga sagad nga ma-absorb sa tao. Number one, ang mga pesticides o mga herbicides. Kana mga spray sa umahan, sa ato ang gibuta sa utan, siyempre doon na namang yung mga pest control nga mga herbicide, mga pesticide mga Power 10, kung ibaligya, makaon mga yun ato mga Power 10, maapil mga yun ang mga chemical toxins ana. Uniya, doon na po yung mga pintura, kanang sa pintal, sa mga thinner, kanang sa gasolina mga Power 10, masimhutan na ito ng mga printer nga mga inka. Uniya, doon na po yung mga plastic and food packaging chemical, meaning ana, kanang mga sudlanan mga Power 10 sa tuwa mga pagkaon, mga cellophane, kanang sudlanan sa tuwa nga tubig, mga plastic nga mga butilya, canned foods, lining, kanang mga lata, kalaha, kanang atong lutoanan mga Power 10 nga dili mo pilit ang atuang giluto. Uniya, doon na sa mga chemical toxins nga musagol sa tuwa nga pagkaon. Uniya, doon na po yung gitawag mga Power 10 nga mga food packaging katong atong gisgutan kanina. Uniya, makuha po nato ang chemical toxins diya sa hangin. No, makuha nato na sa sakyanan, sa pabrika, diya sa sigarilyo mga Power 10, pagsunog o mga plastic, mga basura. Uniya, kanang mga preservative o mga additives mga Power 10 nga

0: si klase ngay butang nato sa tuang wait. Uniya ka ng mga nail polish mga power 10. Uniya usab kanang atong ibutang sa ilok, diha na ito makuha magka-power 10. Unya, unsa may mahitabo sa itong lawas kung grabe nakaayo ang chemical toxins. Ang mahitabo magka-power 10 tungkol sa taas ng yun kaayo nga proseso nga mubigay na ito ang lawas, doon ay gitawag na cellular damage. Ang chemical magka-power 10 makaguba na sa ito ang cell membrane sa mitochondria or DNA sa ito ang cellula na makadaot magka-power 10. O di makahatag og oxidative stress sa tuang lawas kay ang chemical mupataas da sa free radicals nga makadaot sa lipids, sa protina og DNA. O kini magka-power 10 makadaot usab sa gitawag nga endocrine nato. Duna nata endocrine disruption. Ang chemical magka-power 10 musundog na or mubabag sa natural nga hormones. Mao na nga dunay hormonal imbalance sa mga babae, makaapekto sa pagpanganak, reproduction magka-power 10 sa thyroid sa mga babae. Niya sa gitawag usab nato nga immune system, maguba ang ato ang immune system. Mao na magka-power 10 nga dili gyud ta kubyansa sa mga chemical. Mao na nga mas maayo magka-power 10 kutob sa balangan, malikayan nato ang paggamit sa grabe kaayo nga mga produkto sa ato ang pagbutang sa ato ang lawas, sa ato ang mga balay, sa mga grabe kaayo nga mga bugat kaayo og mga chemical toxins. Unya mo gamit na magka-power 10 sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule tungod kay dako kinig katabang sa lawas kay duna di ay ang Power 10 Probiotic Capsule gitawag nga detoxification properties nga kayang mo detoxify sa mga chemical toxins magka-Power 10 nga ipagawas gikan sa atuang lawas. Mo na nga ang Power 10 Probiotic Capsule very good kaayo sa atuang lawas gyud, dili lang sa paghatag sa suplemento kundi paghatag usab sa paglimpyo sa atong lawas gikan sa mga toxins. Gamit gyud kanunay sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa dahan. Kini lamang si Dr. Al Palma magaingon kaniyo lawas bilobong bahagi sa tanan. Ato gabigyan pinaagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule of Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:51 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule ang atong maintenon matagadlaw. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aim nun ang Power 10. Siyempre atong partneran usab sa atong pinagkalami nga kape, ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito ako ni ay si Arturito Plaza. Nagpayo sa may Peroxides, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur, 41 akong edad. Ako tubag sa tigmo tito kay asawa na siya nga nagbati or manganak nga gidala sa hospital. Umanani nga tubag ha. Ito maayong hapon. Ako ni ay si Odilon Caballo. Tagatibungko ko tito, 44 akong edad. Ako tubag anak tito kay nagkuha na sila og dugos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Merlina Manuales Dene. Tagapurok uno, maliwanag, maigo, Lanao del Norte. Ako tubag anang imong patigmo tito kay OFW na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Unsa kahay na hitabo sa akong asawa nga nga perminti man masuko oy ngano dire naman ninyo na ipangutana sa ako oy kutukuto na gid mo na ako ani unsa ni nahitabo sa inyong asawa nga sige magkasuko basig badlungon puni nga pagabana tigmo biya ni atoa dire ha tubag biya sa tigmo ra tong tagag pagtagad kung inyo mga asawa mga baldita hala giingon unsa giinter ana. Ito ako ni ay si Ellen Buligor. Nagadulugon, Maramag, Bukidnon, 53 ang akong edad. Ako tubag anak ito kay Gugma Humanagi hapon eh. Ito si Gloria Martinez din eh. Nagaklaber. Surigao del Norte, akong tubag anak ito kay Collegial Coffee Mix na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Angelo Labadia de Aine. Kapurok size, maray-maray, Don Carlos Bukidnon. Akong tubag anak ito kay Tao na siya nga napuling og balas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang gihapon, insakto ang mao nga tubag. Wala gihapon na tubag, mga palangga ang atong tigmo karong hapon na. Ang

0: mo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man! Kaya mo kalimot ha sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay yun nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Atong pinakalami nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Sa manusab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang haplas nga humot magkawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ang iyang partner Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Manusab mga palangga ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa clay gel papaya soap ang iyang partner clay gel brightening lotion ang atong pinakahumot ka perfume mga atong carry perfume 24 oras kaya mawagta ang kahumot sa carry perfume o syempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras para magpadayon pasunahan. Yan ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o inahan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas ka kinabuhi dari sa kalibutan. Pagkasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano yan karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakape, maayong adlaw and welcome again sa ato ang pagpanaguban. Ano na po kaning ato nga tulumanon. Hatod ka nato sa maayong kabubutoon sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tigapunapun sa mga produktong herbal nga napamatudan nga maayo o makatabang sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaisunan na tumahiligon sa pagkape, ano ay kape nga makatabang sa kahimsog. No, bawat higop adunay pagtabang sa atong kahimsog. Kaling atong clay gel coffee mix. Alang sa katong mga kaisunan na ito diha nga nangita o insaktong klase sa kape, adunay kitay 19 ingredients, no, plus 1, which makes it 20, no? 20 ka mga sangkap isuon nga napamatud-an makatabang gid kayo sa atong kalawasan. Ang ato ang clay gel coffee mix, no, nagsagol ang mga vitamina, minerales, fruits, vegetables ug uban pa nga para makatabang lang gyud sa mas maayo nga pamati. Ug kabalo ba kay igsuon nga kaning clay gel coffee mix makatabang di kini siya sa pagpaabtik. No, kani bitong reflex na to ba. And of course, pinagi nini, makapahimsog kini sa ato ang kalawasan. Ang ato ang clay gel coffee mix na papatundaan nga doon na kini siya isang cup na makapapush sa ato ang, or makapaboost sa ato ang energy. And of course,
3: Oy, Marie! Ay, magsikong pare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
4: Tua, sabay pare. Naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
3: Uy, mao ba? Kini Mariay. Ipainom din ni kang kumpare.
4: Unsa man ni pare?
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Clay Gel Coffee Mix?
3: Clay Gel Coffee Mix. Oh, pre. Ay, ka na masayro ka na. Daku agnisiya.
4: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom, pre. Maong si kumpare, daku na kaayo agnisi.
3: Ay ka. Kumpare, pre.
5: Clay Gel Coffee Mix.
3: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
9: Nong Lading Essential Oil.
10: Leonora Dinsing, taga Longgoan, Kapatagan, Lanao.
11: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading products?
10: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akon lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jazzy. Nya kanang haplas niya nindot pug kaayo. Mm-hmm. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Magapang haplas ko mawalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Mm-hmm. Power 10 probio capsule og kanang Jassy capsule og kanang coffee mix.
11: Dugay na ka nagmintin eh.
10: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
6: Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo nga sigurado.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit og diabetes. Ako masakiton pod sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga nay nagtudlo nako nga mao'y gamiton nako og mao'y akong gigamit karon ang Capidjud nga Clay Gel din. Salamat jud ko Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic ning kapi na gid si aning Clay Gel kay asta siya dili unta bawal siya sa tamis pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel kaluoy sa Ginoo akong bana na nambu karon ug ako maayo na gid akong gibati gyud ang panglipong nako nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel o nga akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado. Jassy!
12: Jassy!
13: Jassy!
6: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
14: William Mausay, sir. Kakamalan lalalanaw.
11: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
14: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
11: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamati gid sa imong lawas?
14: Kuha mong sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna nga yanin dyan ko. Mm-hmm. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
6: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado. Jassy!
12: Jassy!
13: Jassy!
6: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
15: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyona.
16: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o perganan niining sibyahanan.

0: Oras a las 4. Gikan sa kasing-kasing sa kamaturan, alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan og ang baruganay nga dili gyud matayog mga kaigsoonan. Una nga mayong hapon, tibuok nasod. O sana ka oras sa atong tulumanon nga kinahanglan gyud ang pagtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karong panahon. Diri sa ato ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Ako na nga welcome sa ato nga pagpanakuban karong adlaw adlong Martes pizza 9 bulan sa Hunyo 2026. Kagay sunan kining tulumanon sa makit-an gyud ang pinaka o madungog ang pinaka labing labas nga balita. Mga impormasyon tingog sa katawhan o panglantaw. Kadto na kini dakog kalambigitan sa nagaunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa kinitibukang pwersa, sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Makiguban kaninyo sa loob sa usa ka oras. Uban sa tuang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O madunggan usap kita sa maong sibihan na 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa TVP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan mga kaigsoonan, sa dili pa nato kini o dili pa tamo padayon, usa ka mahinungdanon kayo nga pahibalo. Kini mangod nga programa ang Public Opinion and Point of View. Gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki mga kaigsoonan. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi. Iya lamang kini sa inyong anchorman og walay labot ang mismong management niining maong sibyahanan. Sa bisan pang unsa nga baruganan makaigsoonan. Kami nagdasig og sa tanan nga sa pagpabilin lang nga critical og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Ora nga mayong hapon, tibuok nasod, tibuok probinsya sa Davao del Norte, Gilangkuban. Sa tulo ka syudad o walo ka mga munisipalidad sa maong probinsya, mayong hapon yung tanan. Labi na diri sa maong gisukaran ang mismong syudad sa Panabo, Gilangkuban usab sa maong barangay, 40 ka barangay, mayong hapon. O nga ito ang makugihon ng mga public vendors, sa mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labaw sa tanan ang ato mga avid listeners sa ato mga kaigsoonan na kanunay nagsubaybay sa itong programang Public Opinion ng Point of View, mayong hapon. Iring adlaw nga Martes, pisa 9 bulan sa Hunyo 2026. O na nga kiniinyo bosigal at kangina George Cahigas Jr. na kanunay gihapon ni siyang makugihon gihapon na sumala sa ato ang mga misyon ug tahas nga gihatag sa baong sibyahanan na para pod nga mapasibaw sa kahanginan. O na mga egzonan ang sa mga politiko kunili ang kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O diyan na ang programa mga egzonan, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan o ang panglantaw. O na nga nunan, aghapon, labi na kaghapong adlaw, grabing tensyon sa linog na hitabo. O gani ang matod pa, nga daghan kayo ang mga dismaya ng mga ginikanan, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante. Kaghapong adlaw, buntag sa'yo, pagod, opening pa. Gani sa mga trabahante si gobyerno, ang flag ceremony, medyo uyog sad, kay kasagaran magod sa adlaw Lunes. Naman na yung mga program before ang ilahang trabaho. No, ang ilahang minsumong duty sa ilahang trabaho, mga kaigsoonan, local government man galing o kung sa man probinsya, doon na ginay mga flag raising ceremony, batag alas sitik niya. Nanay gamay yung programa niya human pagka alas 8:30, balik na silang trabaho. Natong yun nga dunay panghitabong nga linog mga eksyonan kagahapong adlawa. Ani dugang pasad ng mga angay na itong haybaluan tungod lagi nga dunay mga nahitabong mga grabe gahapon nga linog. Ang uban po nga mga sakop po sa ingon nato nga sibihanan, labi na ang duna kay ingon nato nga kanana ang tungod lagi sa trabaho nga without na permission sa maong nga mother station, mahinungdan nga dako kay na og kanana ang tulubagon kung hitabo manggaling nga walay mga pasensya o panghitabo. Walang ginang, ginanglan yun nga kung kaghapong adlaw doon na may mga kanilaging mga balita po di mataangay na itong mahisgutan sa kanginan. Paano sila po nang aware nga mahitabo nga kinanglan doon ay saktong prosiso. On mahitabo manggaling nga doon ay mga kanang panha kaghapong adlaw doon ay nahitabo nga linog o niyan. Atlan po nga doon ay mga media practitioners itong lugar ha. Isan pa nga niyo na nang nahitabo kina na doon ay permission yun sa maong nga sibihanan. Na ikaw din ha, bisa pag mutawag lagamay o unsa magaling. At least, nga salbar ang imo ang kinabuhi isip nga kanana ang unsa manggaling ka sa maong nga sibihanan. So, wala gani abiso, posible yun nga daghan yung mga tulubagon kung mahitabo manggaling na nga unsa nahitabo mo ito. O na nga sorry kayo kung mahitabo manggaling na. Walang gina nga niabot na ang panghitabo kagapon na sa linog na doon nag-i 32 kabuog patay base kini sa labing ulahing opisyal nga report human sa kusog nga magnitude nga 7.8 mga kaigsyonan. Nga linog nga miigo gyud sa Mindanao kagapon sa buntag, no? Alas City, 30 City sa buntag, Hunyo 8 ning kasamtangan nga tuig. Grabe no, kagapon, no, karoon nakitaan, no, dili pa gani na, kato pa lang gani atong hibawan, no, doon ay 32 ka mga kananaang patay, base kini sa labing lahing opisyal nga report. Maong ang mga lagi, ang detalye sa maong lino, mga eksyonan, nga ato kaning hatagan nga kanang pagtagad sa mga lugar, ang mismo ganing kakusgon, ang magnitude niya 7.8 kagapong adlaw, mga kaigsyonan. Ang epicentro anini mao ang kadagatan gyud sa maasim sa Sarangani. Now, alas City, 30 City gyud sa buntag kaghapon Lunes magaisonan. Mao na ang kahimtang sa daghang mga building ang nanguba. Ilaman na gyud particular na sa Gerard Santos City magaisonan, Sarangani ug South Cotabato. Ang mismong nakasinati sab o gagagmay nga tsunami nga niabot sa usa ka metro sa mga baybayon apan nagibawi lang ang yapon nga giingon tsunami warning sa kanang kinalauman nga mapanahon. Kaya nga sumala pa sa sumpay sa maong trahedya mga isyonan ang namatikdan gyud sa kanang lugar sa Sugbo. Ang medyo trahedya ang kagamhanan karon sa Sugbo mga eksyonan dali kini mi-aprobar sa 10 milyones nga tabang pinansyal alang kini sa labing napiktuhan nga dakbayan sa Gerard Santos City kagapong adlaw. Anang daghang salamat sa Sugbo. Yani aksyon dayon agad, aksyon agad. Ang mismo nga 10 milyones nga tabang. O nang nahitabo kagapong adlaw mga kaigsyonan nga ato kining napasibaw sa kaginan dahil sa itong programang Public Opinion o ang Point of View matag adlaw. Lunes hantod sa adlaw Biyernes. Alas 4 kutob alas 5 takna sa hapon mga kaigsyonan. O nang salain nga bahin ato sa ning hatagan pong igog gibugaton ang ato akarong national issues. Nga kanunay ginatuning na monitor matag adlaw tungod kay dako kini kalambigitan. Dili lang kay sa gawas nasod sa Pilipinas kundi sulod usab sa atong nasod Pilipinas. Dili kay sa gawas lang sulod o gawas sa nasod. Aw nang kaghapon ato naman ang gipanubayan nga gani ang kaghapong adlaw na dayon gyud ang ilaha karong Ipahigayon nga kanabang adlaw nga Hunyo 8 ang mismong opisyal nga pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ubos ka na sa pagpanguna sa bagong kunuhay inalagang chairman nga si Senate Irwin Tolpo nga gituki nini ang anomalya sa multibilyon piso nga flood control project sa maong nasod. Apan doon ay mga komentaryo nga ningon na appeal masya sa maong investigasyon ganong siya may mo imbestiga. Okay, so nan, usala na siya sa mga unang panglantaw nato kung sama na yung opinion o mga kaning mga panglantaw kung tawag na itong punto de vista ang point of view mga eksyonan. Pwede ba di ay nga ikaw giakusahan yun ikaw po yung mangimbestigar tungod kay matod pa ikaw ang chairman sa Blue Ribbon Committee sa maong Senado. Ala, tagay ko ng reaction mga eksyonan na wala matayong unisupak at sa ganong mga agi pag mga huna-huna ba sa katauhan. Diba niya mga nauna mga update magod mga kaisonan sa maong hearing ang pagka-question magod sa legitimacy sa miagi mga hearing gitawag na nila og make-believe investigation nga gitawag ni Senador Erwin Tolpo ang kunuhay matibay kunuhay maugi lagi kay maugunoy legitimate nga Blue Ribbon Chairman gawas ni nailikyod niya Chairman Senadora Pia Cayetano. Marag nawala ang tahas misyon ni Pia isip Senadora nagdala sa maunga komitiba sa Blue Ribbon Committee tungod kay nailik sila og si Erwin Tolpo ang mismong may preside sa maong hearing. Matod palagi nga usa sa gibutiyag sa 18 ka mga ex-marine nga kining mga Erwin Tolpo either ginsa appeal sa nilang bigit sa maong giingon nga scam. Maunang matod pa gitawag ni Senador Erwin Tolpo ang gipahigayon nga hearing sa Black ni Senador Alan Peter Cayetano niadtong Hunyo 4 matod pa nga matod pa usa lamang ka make believe investigation og gitaw pa nang illegal matod pa ni Senador Irwin Tolpo og gani mingon pa nga wala kunoy permiso matod ni Acting Senate President na Sir Win o Win Gatchalian ang maong tigom gihimo nga wala kunoy pagtugot sa opisyal nga pamunuan sa committee o wala kunoy partisipasyon sa opisyal nga Blue Ribbon Secretariat. Mauna ang mga katauhan wingon, pila di ay Blue Ribbon Committee sa Senado? Pila di ay ona ang public opinion ug ang point of view mga isyonan unsa man ninyong panglantaw mga panghunahuna nining grabing gubot gira crisis sa Senado. O gani mga isyonan ang pag-snub ang paghiri kagapong adlaw mga isyonan layo romantos paghiring gyud ni Senate President Alan Peter Cayetano uban kang Senadora Rodante Marcolita. I-appeal gyud ang mismong abogado sa 18 ka ex-marine niya itong unang sesyon. Unang hearing na itong panahuna. Ibutiyag garos mga ex-marine ang uban pang mga nalambigit sa maong scam. I-appeal ang senador, apin pa ang mga tulpo, mga kaigsonan. Ano niya kagahapong adlaw? Magkagahapong mula ni Senador sa Blue Ribbon Committee. Nakaigsona sa Lactor by Historia, gi-snub sa 18 ka ex-marine ang hearing kagahapon. Wala mitambong. Bisan pa man ko lang opisyal. wala mi atubang bibiduan yan ang pakilang ng miyembro ng Philippine Marines. Lagit ng ila ko na abogado nga si Atty. Leyby Magligod. Sabi, ang pangutan na karon unsa ka reaksyon si katawhan mag-aigsonan, unsa man yung opinion o ang inyong mga panglantaw. Manang, ang uban mingon nga ulaw daw kayo, ha? Ulaw na kayo kay ginang maraog gilangaw. Nga ang uban mingon nga ano man nga maimbestiga man siya nga siya imbestigahanan man po. Dapat lahi na modala sa committee sa Blue Ribbon tungod kay ang mismong chairman matod pa na sangko sa maong kaso. Ano nga public opinion o ang point of view mga isyonan, kamo nagyoy magunahuna isip katawhan sa nasod Pilipinas. Mauna kayo na hinungdan mga isyonan nga kalit yun ang pagkaguba o ang pagkasuspenso sa hearing kagapon. Na grabe po gapon, na atol po yun ang respeto po sa linog. Mauna Irwin Tolpo. Excited kay siya nga mo interview, mo imbestiga. Pero ang Senado, ang Blue Ribbon Committee, dili na siya mo imbestiga. Kay dili na inguna to nga impeachment. Mauna ang gikataho nga na ang hearing kagapon, temporaryong gipos o giputo. Iusang sa prespito yun sa maong biktima sa kusog nga magnitude 7.8 kagahapon. Kalinog nga miigo gyud sa Mindanao kagahapon adlaw buntag. O na, why na hitabong hearing? Siguro, doyo po siguro ang panahon nga digit pwede, kaya nandiligay pwede kay matod pa sa grupo sa ang minority nga nahimo ng majority na gahapon na matod palagi nga sila good kay bawal king walay advice, walay abiso gikan sila ha. Kanang kinanglan sa mga team nila na kay Tano, kinla magpahibalo gin sila na gatsalyan kay sila nalagi da kuno ang power. Kamon kay kontrolado kuno sa Malacañang. Ako ka na ang controversial nga pasangil karon sa 18 ka ex-marines sa miyaging hearing sa laing paksyon. Ang 18 ka mga ex-marine mag-aisunan may pagawas yun o pasangil batok sa mga progresibong leader o kaatbang sa politika. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion at ang point of view, humalaman yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes o high blood pa jud. Naay nakaistorya na ako nga sulayan ang I Care Gold o I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. O tinuo jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Like Miley. Ang si Cesar Ono Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Ono Store.
7: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programa, tulumanon, public opinion, o ang point of view mga kaigsoonan. Balik na ang level mga kaigsoonan tungod kay kinimangyod ang tahas o bisyon na ito para po mapahibalo sa kahinginan. Ang mismo po nga mga gidangatan karon sa ito ang kahimtang sa politika. Maunang mahisgot kita og national level issues regarding ani karon nga kagubot karon sa politika, labi na ani karong senado nga matud pa sa mga kananaang katawhan nga nagpakaulaw sila ang buhat og mo implementa o maghimo og mga balaod noon para sa katawhang Pilipino. Lipay

0: pan kining upat ka kusganon kaning himakak. O gani mo file pa sila og libel oral defamation nga kaso si Tulpo karong adlaw batok sa mga nanaman na mas tamas kuno sa ilaha. Ala kasuhi tong 18 ka ex-marine oy. Mao na gagahapon ato man ang gipasibaw gamon sa kahanginan nga si Tito Soto the 3rd mo file og kaso sa 18 ka ex-marine tungod kuno sa pagpakaulaw nga naapil sa sangkot sa maong scam project. Ari gani apil po si Erwin Tulpo nga mao po ni mo presentar mo preside sa maong hearing kagahapon nga apil sa pagbutyag sa ex-marine. Onya siya gyud mo preside, siya mo imo depensa. Pwede di na siya. Ay siya ang giakusahan karon nga siya pogi mo preside sa maong hearing, pwede di na. Ala mga public opinion ug ang point of view, tanawa di ko no pwede ba na. Ya kung siya mo i-preside, tinuod baga na waling kawas siya sa maong hang gagaan kuan na kanang niya mo sa tawi tawag na. Mao na mga gisunan na ato karon nga naangay na siren sa national issues. Amo ko yung mga pangutana magod ang katawhan, mingon magina mga katawhan nga kinsay dapat sundon sa duha ka mga grupo. Ang grupo ni Gatchalian yan himo ng acting Senate President o si Peter Cayetano ang nahimo ging Senate President sa Senado o unsa may hukom sa Korte Suprema ni. Siyempre, ato naman ang namatigdal mag-aisunan nga ang nahimo ging Senate President sumala pa sa manggisgutan kay 24 guna sa kasinador. O niya karon sa butasyon na nakinangin siya sumala pa sa konstitusyon, nakinangin ko 3 sigod. 3 sigod, dili, 12. 24 man na sila kabuok. Karon kaya nawala man doon ang isa na priso o ba, ang isa ni tago man. Sa ato pa, 22 na sila. Karon kaya ang minority, 12 man po niya, ang majority, 12 man sa 22. Karon kaya nagyahimo man sila kaugalingon nilang liderato. Na nahimo namang ilik kay bakante ko no ang pikas nga linya karon sa Cayetano kay nung na nga nahimo ng acting Senate President si Win Gatchalian na nahimo pag yung Blue Ribbon Committee si Erwin Tulpo nga gahapon mo may preside namatod pa sa 18 ka ex-marine nga apil sa sangko sa maong kontrobersya si mismo si Erwin Tulpo ya karon na usa ni tabo. Mao na ang katawhan magaigsoonan nagduwa-duwa jud. Di ba? Nagduwa-duwa gyud. Mao gani ang katawhan mangutana ang opinion og ang gitawag to nga point of view. Ang pangutana kinsa may dapat sundon sa duha ang grupo ni Gatchalian nga mao pay pag-ilik o ang original nga Cayetano nga grupo unsang puy hukom sa korte ani. Matod pa kung atong subayon kana sa balaod yun, kung atong subahon ang kananaang papil sa Korte Suprema kay hudikatura man sila, judicial man sila nga branch. Yamantala ang kanang sa Senate, kuan naman sila, legislative branch man sila. Ang kataas-taasan, executive branch man to, para ang presidente, may executive branch man sila. Ang kana mga senador, mga legislative na. O niya kana mga Korte Suprema, mga judiciary man na sila nga branch, so dili sila pwede manghilabot. Wala pa yung pinal nga mga desisyon ang hukom sa Korte Suprema, mga eksyonan, kung kinsa gayon ang dapat sundon tali sa duha ka grupo. Grupo ba ni Gatchalian o grupo ba ni Cayetano? Kay matod palagi ang isyo, gidala pa lamang sa Korte Suprema ni adtong Hunyo 5. So di submit og kanana ang grupo ni Cayetano nga gidala dito sa maong Korte Suprema pinagi kanay sa usa ka petisyon na pinagi sa usa ka petisyon og sa pagkakaron wala pa sila giluwatan nga formal gyud nga ruling makaigsoonan. Ngadto bisa 5. Tungod kay wala pa may pinalpod nga hukom ang mismong korte, ang Korte Suprema, kasamtangan ang baruganan magod sa matag grupo mungod o ang basihanan sa balaod, ila gining gilalisan, maura man na ang ilang gahom. O niya, ang katawhan, ato man ang gihisigutan ka itong pipila ko mga milabay na nga kinsa man din nagswildo nila, di ba kitaman? Niya, sila na po yung naguban-uban, sila na po yung gukod-gukod, kinsa may bulingkod, anas maong gahom. Sama sa ito yung kaingon na kanailing kuranan, di ba gina kay sila rin tagiya, apil biya ta? Kung ang katawhan may pastoryahon. Kaya nga ng kwartaan na pagpalit ang mga labisa, mga bangko niya, sa ligikan, sa katawhan man. Mauna ang katawan, maningil. Mauna may yung katawan, kinsa kasduha ka na ang pinaka-importanting sinado. Kinsa man ang nagpaluyon yan yung mata grupo. Atong tanaw na. Grupo ni Sherwin Gatchalian, giila sila karon nga House of Representatives o sa Malacanang. Subog at yung kaisunan tungod kay ang grupo karon ni Sherwin Gatchalian na nahimo ng acting Senate President. Gawas ni Peter Cayetano, nga relihiyoso biya po ito. Kaya before ka mag-sisyon mata, mag-ampo niya mag-magkwan pag yun o mga supporting verses. Matala ang pisa, ang isa pikas pod, mut lang. Unang giila sila karon sa House of Representatives sa mga nag-impeach mo ni Inday Sara. Og sa Malacanang, alang kini kanila, si Gatchalian kuno ang lehitimong acting Senate President. Og bakante na ang puwesto ni Cayetano. Kalooy na lang mag-aisyonan. Ang grupo po ni Cayetano, ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, gi-insister ni Cayetano nga siya gihapon ang lehitimong Senate President o illegal ang pagkatangtang kaniya sa maong pwesto. Mao na karon nga away, grabing crisis mag-aisyonan. Yaon sa may basihanan karon sa balaod o illegal nga gilalisan karon mga kaisyonan. Ang tibok kung na panagbangi, nagbasi ka na sa interpretasyon sa maong kurom. O sa ginaghanon sa maong boto. Nga kay 22 man sila kabuok. 22, siya dusi man ang minor, nga dusi po ang mayor, mayorya. O nga karon, ganun na himo mga acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Kaya di man pwede, dapat sa konstitusyon, matod pa sa 1987 konstitusyon, 12+1. Kaya naman na ingingon nga 12-12 butuhan, marugbog niya po ng original, kaya mamatun andan. Mauna, ang baruganan ko ni Gatchalian mag-aisunan ang 12 kasinador. Basihan na lagi, kutlo nila ang kasaysayan sa kaso ni sa Korte Suprema ni Atong Tuig 1949. Nga ang kaso na Abilino B. Cuenco. Kaya karon kay 1949 pa man to, unsa pa man ayron nga 2026 naman nga ang atong gisunod na konstitusyon 1987 man lugar daog sila kay matod pa sa 1949 nga gibarugan. Unya kay lahi naman nausaban ang konstitusyon 1987 konstitusyon man. Pot masabot, misupak sila sa bagong balaod nga mao ang Constitution sa 1987. Mao na mag-aisunan. Muna ang rason, ubos nini nga doktrina, ang majority o mayuriya sa Senado, kinanglan yung kwintahon, base kinis gidaganon sa maong senador. Nga nakaroon sa nasod, o gamahimo kini makatambong tungod kay priso man ang duha. Jingo Estrada o ang Mintago, mauman si Bato de la Rosa. Maunang 22 sila. Ang aktual yun nga membro, busa ang 12 ka senador, ni Tambong ni Atong Hunyo 3, igo na kuno, matod pang nalangkob sa duha ka legal nga kurom. Aron kuno nga ikaklarong bakante kuno ang puesto. O hinungdan nga si Irwin, Sherwin Gatchalian, nahimo ng acting Senate President. O niya karon, kung atong basihan karon sa 1987 Constitution mga kaisunan, ang uban magani di magulong kasabot pa. Pero katong mga banggiitan nga nasa balaod nun, ang masubaybayan ng ginikinang programa, bugat-bugat yung gamay. Kailangan-laong gamay, kaya nahisgot mag-itang national issue. No, labi na katong mga politiko gikan sa local level antos provincial level. Madungog ni mga maong programa. Siyempre, mo action gud gamay. Masa sila karon nga mi dapig kang ang public opinion ug ang point of view. Wala man na nagabasi kundi nagabasi gid dala ang tingog sa katawhan. O na ang literal gyud nga sunod ang kana na ang 1987 Constitution magisunan o ang role sa Senado. O na nga bahin po ni Caetano magisunan, iya yung gi-kwangyon nakig-kumbate gud siya. Nga siya gud ang tinuod nga Senate President sa maong Senado. Dili si Sherwin Wingachalian. Kasi siya man ang unang nabuto sa 13 pa sila. Mabito nakatambong gito si kanini ang Bato de la Rosa. Nagigukod siya, pasakas taa sa Senado. O niya nibuto pag siya mahinungdan nga nahimong Senate President si Peter Caetano. Alan Peter Caetano atong panahon na. Aw na gagi-insister gyud ni Caetano nga kinahanglan gyud og 13 ka boto ang mayuriya sa kinitibuk ang 24 ka senador aron kini mapili og makatangtang og Senate President o makatangtang og Senate President tungod kay dosira ang mas mong nibutar sa grupo ni Gatsalian. Giisip niya kini nga usa ka unconstitutional nga lakang ang sa maong kudita. Muna nga giila usab sa paksyon ni Gatsalian nga kulang pa sila og usa ka buto para himpit nang ma-elect si Gatsalian isip permanenteng Senate President. Mao nga acting lang una ang iyang posisyon karon pero nganong miingon man sila nga siya na kuno ang Senate President dili maulaw. Now sa may lagmit mahitabo karon sa Korte Suprema. Naon sa may karoy papil sa Korte Suprema aning duha karon ka paksyon, kining duha karon ka grupo. Duha naman na Senate President pero ang tinuod lang siya mo'y acting Senate President si Gatsalian. So under gyapon siya gyapon kay Caetano pero hintabo kagapon adlaw. Ningon pagani si Edwin Tulpo. Pailan yag kaso? Ana kani sa tong dili mo tunga pati senador pailan kaso nya karon ngay pasaylo. Amot na lang. Bisaya pwede siya pod. Sa bala pa sa eksperto sa balaod, mga kaisunan, lisod tagnaon ang buhatan o buhaton sa Korte Suprema. Pati ang Korte Suprema karon, ha, murang nagduha-duha na. Kay matod pa sa eksperto sa balaod, lisod kuno tagnaon ang buhaton karon sa Korte Suprema tungod kay unsa man, mga kaisunan, tungod kay sa kasaysayan mangod ang korte aduna na siya kanang kanunay gina siyang nagdumili sa pag-intervene sa mga isyo sa liderato sa Senado. Giila kana sa Korte Suprema nga separation of powers. Di ng Senado aduna kay independent katungod pagpili sila og galingong leader. Yang ano man nga mahitabo mong ginanaa nga aron na may sumbong to sa Korte Suprema nga ang Korte Suprema mingon man nga separation of powers man. Tungod kay ang Senado adunay independenteng katungod sa pagpili silang kaugalingong leader. Pwede nila kining pabalikon ang duha. Kung gusto good sa Korte Suprema, pabalikon duha. O niya desisyonan ang katong unag yung nahimong Senate President mo gito sundon. Kaya hadilok man ang ikaduha karon kay sa impeachment na karon gusto mong ilang impeachment in the Sara. 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni inyong pipila ka magpahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang banner mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
3: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uyab ang imong problema, tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka. Gamita ni o, Kari Perfume.
5: Kari Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Kari Perfume. Kari Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
4: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
5: Kari Perfume.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi na tell
9: patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati to Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula itong masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
7: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsyonan. Padayon to sa tuwang gamay na lang nahabilin nga binoto sa atong programang public opinion ug ang point of view mga kaigsyonan. Mali gina nga ato giningi panubay o gihatagag ginato na o kanang pagtagad ang isyo karon sa Senado. Kani nalimtan na to nga ikonikanhong kahimtang ang politika ang atong ginasubay pa kunya watakibaw sa unsa na may dagan sa ato karong panginabuyan ug ari nalimtan ato mga supporting verses tungod kaning special nga kanang pahayag karon nga nahitabo sa Senado na kanunay nato ning ginmonitor karong panahon na posible nga ugma makita na pud ang unsa na puy mahitabo nga dagan labi nang ekonomikanhon ato ang drug o crimes nga nahitabo. O ba mga leader pa, impeachment, taghampang angay na itong hisgutan, magkaisunan sa itong programa, public opinion and point of view. O ganina nga view ng mga paagi, mga ilahang mga saysay sa kanang kauluhan. Labi na ang mismong Senado nga sa pikas nga bagi nga nahimo nang majority ang mismo minority nga dunay kananaang bas-bas matud pa sa Malacañang ang walay bas-bas matud pa nila ang Kang Cayetano. Ambot ninyo. Mao na. Unsa ka? Ora. Grupo ni Sherwin Gatchalian isip pa acting Senate President o ang Senate President yun si Alan Peter Cayetano. Sagol-sagol na grupo.

asasinado. Di sila maulawan na. Ngayon na nga niya karoon ang upat ka mga baruganan nga reaksyon sa mga Pilipino sa social media o sa mga balita. Ano, matod pa, grabe na ang kahigawad karoon o kakapoy. Itawag ng prostration. Di back to work. Kini ang labing kusog kuno nga singgit sa publiko. Saway sa mga netizens. Samtang nag-away ang mga senador sa posisyon. Nag-atubang og na ang nasod karon sa crisis. Sama sa taas karon ang presyos palaliton og kakuwang sa serbisyo. Mao na inyong gitanaw? O, what inyong tanawa? Mao na ang pasayo karon sa politics, magaisunan og ang sirkus. Daghan ang mga naluoy sa mga ordinaryong empleyado sa Senado. Inomdo mo ang mga taga-empleyado. Daghan man inang empleyado Senado di ay. Ha? Dili lang kay ka na mga sergeant at arms, kundi daghan ditong mga empleyado sa Senado magaisunan. Karon daghan ditong naluoy sa mga ordinaryong empleyado sa Senado na naipit sa tunga og naglibog na gani kung kinsay tumanon sa duha ka mga dagkong tropa, leader. Gisip sa mga kritiko nga nahimo ng intablado sa drama sa kalinga.

na mas grabe pa kini sa drama sa TV television. Di mo maulaw. Mauna, di ako nung nagpagawas o gapahayag ang kampo ni Caetano, bahin ko na sa giingong isyo sa seguridad, i-question kini sa publiko. Kaya nakitaan sa mga hulagway ang pipila ka mga senador nga kalmado ra. Nga nangaon, hinungdan, nag-iisip kini sa uban nga destruction o insahirasyon lang. O na, ang pabor po ni Gatsalian, grupo sa Gatsalian po mga isonan, o ni Hontiveros, sama, karaan ko nung senadora. Ano na ibahin ko na sa katawahan nga na nalipod ko na sa bagong mayorya. Gatsalian na ang mayorya na. Na? Matod nila kung wala na ipagsalig ang kadaghanan kang Caetano, matod pa, kinahanglan na gayud siyang mupaubos aron dili na mapasilar ang Senado ambot. Ambot, pasabot nila, ang grupo ni Gatsalian nga amusurrender na lang si Caetano. Kaya si Caetano, dili mangod pabor sa Malacanang. Kaya ang bigas matod pa, ilata ng power. Ikan sa NBI, pabor dito o gahaom nga sa Malacanang. Mauna, matod pa ni Caetano, grabe sila karon nga tensyon o magpabilig nila karon nga gipahingusgan nga sila gyud ang legitimate nga grupo sa Senado. Kay matod pa sa pabor ni Gatsalian mangod, ilang istorya mangod bisag interview sa mga media. Adunay pa may suporta kang Caetano. Napaman yun, may suporta kang Caetano. Pinagi ka na sa pag-ingon nga mat is mat. Abot pa sa boto na mat is mat. Kung 12 plus 12, 24. 12 plus 12, 24. Kaya kay 12 by 12, 22, 12, 12, 22. Yan na siya. 22, bas 22, 24. O niya, kinuwadaan man ang duha, di 22 na lang. O niya po, di nilandosi di ay. E matod pa ni Caetano, mat is mat. Alang kanila kang Caetano, walay trisi ka senador nga mibutar sa maong porma nga sesyon. Itawag ka na nilag illegal gayon ang pag-ili sa liderato tungod kay dosira, dili trisi. Unsa may nakabutar sa konstitusyon, di sila kabalo nga mat is mat. Kaya nga to pa, matod palagi ang uban ko no mga nabalaka na bahin nga nawalan ako no ang independensya sa maong Senado tungod kay daling giila sa Malacanang o sa House of Representatives ang grupo ni Gatsalian na naghatag kinig impresyon o kontrolado na sa Malacanang. Looy kayo ang kaitanong kuan kay ang nagpaluyo na Malacanang na makaisyonan. Ang executive branch na gud mo'y nagpaluyo ni ana mga kaisyonan. So ang legislative, looy. Ang Malacanang administrasyon na ang mismong legislatura mo'y nagkontrola sa maong nga bag-ong napili ng acting Senate President Gatsalian Black. Mauna mga isyonan, nga sakit kayo pa mamalandungan. But ato ani, igo raman ta nagpahibalo sa kahanginan regarding anang isyo karon kagubot sa maong kananaang tensyon sa Senado. Sakit yun sa katawang Pilipino mga isyonan, makita kaya sa kinsaman ang angay na ito nga angayan nga suportahan sa 2028 isog na gayon ang katawang Pilipino. Mao na karon na naglista na ang katawhan, public opinion ug ang point of view. Gilista na karon ang minority ang mga leader Senado. O gilista na po si katawhan ang mga majority kaniadto pa panahon ni Caetano. Ya ila karon gipantali kung kinsa ikarga karon nga 2028 magaeksyonan. Mao na ang isog na karon, sakto gayud. Nga dinhi dapit makita na ang dagkong kausap.

0: kauban sa una huna karon sa Pilipino. Kining kagubot karon si Dado. Kau na ang mga tao karon nagmat ngo na. Kau na nga og mga dawa madlang Miyerkules magaisunan ato gyapon subaybayan ang mga resulta na unya sa Malacañang ang mismo nga dito sa kauluhan sa itong programa nga Public Opinion ang Point of View, mga isyonan. Ayan lang ikalimot sa pagbalihin aron masubaybayan ang mga latest development o kung saman ang angay na ito na siyang ipasibaw sa on-air. Dili lang kay ang politikanhon kahimtang lang mga isyonan, kundi ang ekonomikanhon o kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Mga isyonan, ang matuod yun nga kusog sa usaka nasod, mga isyonan, wala gudiya sa gahom sa pipila. Kundi anak na sa kamatuuran ang gihuptan sa katawhan, din ang inyong tingog maugi maghari, mga isyonan. Kauni ang sponsor karon ang Public Opinion ng Point of View. Idala kaninyo sa pagkikalayon sa ato mga mahinungdanong sponsors, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga ligon og nindot kayong glass og aluminum work sa inyo mga balay opisina. Kagapi Glass and Aluminum Services lang. Nindot, barato, pulido, quality nga trabaho. Nga gipangulohan, pinag-iahan nyo niya si Roderick Kagapi, matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services magaisonan. Ensad ang Octaviano Tailoring. Nadiha ang di kalidad nga tahi. Eksperto sa paghatag kaninyo og nga saktong pit og nindot nga disenyo. Ayaw kalimot, Octaviano Tailoring. Og gusto mong mamahimong mailhan inyong negosyo sa kahanginan. Mga kaigsonan, andam og abli ang Sibiana 96.1 and Penet Radio 90.9 Light FM Dico Building si Canflor. At bang lapunas panabo si Tien, kung gusto mo ninyo nga ipahibalo, pinagis kahanginan inyong business o negosyo, ayaw kalimot, tabangan mo kung saan yun pag tubo ang maong kahimtang, mailhan ang inyong maong ingon natong negosyo. O sana kaoras nga puno gyud sa pagtulunan, nagkalain-lain mga opinyon og laom nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato ni takupan ang komunikasyon karong adlaw adlong Martes, pizza Luybi ng bulan sa unyo. Pagpabiling kita nga usa ka dagkong hangit gyud alang kini sa atong kagamhanan sa Pilipinas ug sa matag Pilipino. Ana og diha natapos ang usa ka oras nato nga pagpanag-uban sa Public Opinion and Point of View, mga eksyonan. Tingog sa katawahan o panglantaw sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa 96.1 and Palet Radio, Panabo City, yung 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa ito ang Labaw. Ugugihan, Attorney Ulysses sa Labaw, Ma'am Rosemary Amet Bolpa, Engineer Walpi Orio Ban sa itong Abdikon o Technical Team, IT Personnel, Sir Kevin William Bargin. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw, mao'y nagdala ka na to sa hustong dalan. Mga kaigsunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care
5: Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Chia seeds, vitamin C plus zinc.
5: Chia seeds!
6: Hey friend, karuana. Bayabas, purok malinawan.
7: So, unsay kining produkto nga imong gagi maintain, ma'am?
6: Power 10 og jase og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man gugo niya kan dili na gi ko kalihok. Kurang wa na gi ko kusog, di na gi ko kakaligo kay di ko daog sa akong kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og jase, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna nako, nakatanom nako og kamuti, makapanlogit nako og lubi. Sa wala pa ko makainom ani wa, di wa gi ko kusog. Di ko kalakaw akong kamot, dili maarsa na, di ko kaligo. Karon ayos na kayo. Eh.
2: Power you ka!
4: C, vitamin C plus zinc.
5: Yes, C!
8: Uy, Mare, asa man ka paingon?
9: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan yung Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi yun ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas dosi. Pero sa kanya nakatekuhan eh, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tanan mong ginabati. Murao, kung sa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganik ako na among ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
12: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
15: You're tuned in to the best, the frequency.
16: 90.9.
15: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: 1107.7 Lo Real.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza carrot papaya soap at Cutis Mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
6: Ako si Irene Minyo Savilia. Ang unang-una kong kasalamatan Ginoo din o ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kaya hindi na ibatso sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, powerfin, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
7: Power 10 Probio Capsule
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Just see vitamin C plus zinc.
10: Just see.
11: Just see.
12: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
8: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anos na kuwida. Ni Kalit Radio og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot gyud na akong singgamit sa akong antsuhos.
2: Unya, nakadungog ko aning I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinuod, maayo gayud. Kaayo. Sunod sa usa ka semana, hinay-hinay dayog tinaw akong pangnantaw. Karon bisag dili na ko mogamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling na ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start twerking like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
9: maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolism bulismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. Growmate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamitan ni o, Kari Perfume!
3: Kari Perfume!
4: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
3: Kari Perfume!
4: Kari Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
3: Kari Perfume.
2: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
3: Kari Perfume.
5: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas galutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom o IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
8: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
9: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang nis ato ang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod ka ayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
7: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
10: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: you're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:12 in the evening, and welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always dyan naka-tune in sa toang programa matag gabi. So balik nyo si DJ Aryan sa toang programang Night Express. Sulod sa duha ka oras mga kaibigan, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. At long Martes, June 9, 2026. Happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: And advance happy birthday sa mga mag-birthday ugma. So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na namino karon all the way from Barangay Santo Tomas, Kapalong, sa May Tagum City, and connected ba taron sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So mayong gabi sa tanan no sa mga listeners nato gihapon dira sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. So mayong gabi sa tanan sa mga nanihapon na and sa mga nagluto pagpanihapon.
1: Ayoy!
0: So sa manyuhang sudan na makaibigan kay mga yung sudan si DJ Aryan. Ano nanihapon naman si DJ Aryan. So busog karon si DJ Aryan. Ayan. So kung naamoy mga song request and naamoy mga greetings, mga birthday greetings, mga patimbaya no, or mga shoutouts, i-text na nasa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mong comment no sa toang comment section kung na may mga song request. Mag-song request mo makaibigan ka itong mga love songs lang. So, dili ta mag-play o mga rock na music. So, more on love songs po tayo. So, comment lang sa itong comment section kung ano mga greetings, no? Or mga patimbaya, mga pa-shoutout. So, comment lang sa itong comment section sa itong Facebook Live karon. Atong oras, it's already 7:15 in the evening. O kining oras, atod ka nato sa toang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots or whiteheads. And kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na mo sa toang sabon na kutis mistisa. So available na din sa toang istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So ang istasyon makibigan is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na may makita na doorbell. So doorbell lang mo makibigan para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga nangita o ka ng long-lasting na humot sa saka perfume, no? So gamit naman sa tuang Case Fragrances. So kaniya tong perfume, mga kaibigan, is magpabilin dyan iyahang kahumot no hantod ugma. So magpabilin siya sa sanina, sa nyuhang panit. So ato ang Case Fragrances Perfume is very humot dyan siya. So available po na din sa to ang istasyon. Available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And kumupalit mo sabon na kutis mistisa din sa to ang sabon. Kumupalit mo sabon na kutis mistisa din sa tong istasyon is naamoy free na 3ml sa Case Fragrances. Diri lang sa atong istasyon sa Panabo City, mga kaibigan. Again, mga kaibigan, kung naman mga song request and naman mga greetings, mga pa-shoutout, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and again, naka-Facebook Live takaroon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So sa itong pagbalik ko niya makaibigan, so dira pa nato basahon ang mga nag-text. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungkod ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Akin Ka Na Lang by Morissette Amon. And we will be right back.

0: heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:21 in the evening. Kung kining oras, atun ka na to sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee Mix and atong Herbal Cap Mega Pure Herbal Capsule. Yes, available na dito sa tang istasyon, mga kaibigan. Ayan, so sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, so ato lang mo dito sa tang istasyon, mga kaibigan. So tang istasyon is located lang sa Moncawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na may makita na doorbell. So doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And ato ang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita o ka ng long-lasting na pahumot, no? Ayan, so gamit mo sa to ang Case Fragrances, available na diri sa to ang istasyon and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So connected ta karon sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. So mayang gabi sa tan sa mga listeners na to dira sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. Namoy mga song requests and namoy mga greetings, no? I-text or call na nasa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And naka Facebook live na karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sahon na to ang mga nag-text from 905. Good eves, DJ Aryan. Request lang kog song ka ng Always by Bon Jovi. Kung naka na lang from Lover Boys of Tagum City. So, shout out no sa Lover Boys na namino karon all the way from Tagum City. From 104, request kog song Don't Say Goodnight. Ayan. So ito ang pangitaon sa to ang playlist, no? Salamat kay sa tong texter 104 and sa tong texter 740. Good evening, DJ Aryan. Igreet na ko akong asawa nga namino sa imong programa na si Christine Sebastian. Thanks, DJ Aryan, for reading greetings from Lover Boy ng Davao City. My song request titled Walang Kapalit by Ray Valera. Maraming salamat sa tong texter noon and namino po sila karon sa iyahang partner in life. Si Sir Loverboy ng Davao City and shoutout sa iyahang asawa na namino karon si Christine Sebastian. Maraming salamat sa pagpamino sa to ang programa karong gabi una si Sir Loverboy and kay Christine Sebastian. Sa mga gusto mo tawag, no? So tawag naman sa itong hotline number 0912-175-1291. So natin another texter from 532. Mayong gabi, DJ Aryan, mag-request kog song You Were There by Southern Sons. Ang nag-request June Mauro sa Luna Kapalong. So salamat kay June Mauro na namino karon all the way from Luna Kapalong. So naglanog-lanog tandira ang tapita, no? Sa Luna, ay Luna, sa Kapalong. So dito sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong greet akong mga kauban sa mga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Sila Donald Oliver Dandy Maglangit Navarro ang nag Navarro ang nag-greet. Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3. Carmen Davao del Norte, request kog song Heaven, song by Brian Adam. Thanks sa pagbasa. Ayan, so thank you for watching sa tuang live karon, no? Jonathan Suelto Tampos. So ito na pangitawan sa tuang playlist, sir. Imuhang request na song. So natay caller. Hello, mayong gabi eh. Hello po, sir. Ano sa pangalan and taga-asa ni?
1: Taga-barangay niyo, Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay, sir. Daga-salamat. salamat sa pagtawag. So naglalong-lalong jutan dirang tapita, sir, no? Magsama na kong ikalagad diha kanimo, sir.
1: Ah, mag-request ako ang kanta didi kanang kanang I love you.
0: I love you. I love you too. Okay, so ato ang pangitaon or ato ang pangitaon sa atong playlist, sir.
1: Sige, salamat kay Didi.
0: Okay, dagang salamat po. Ayan, so nag-request si sir ang song na I Love You. I love you too sa mga listeners na to dira sa Kapalong and sa Santo Tomas.
2: Ayan!
0: Ayan, so sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa itong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. Itong oras, mga kaibigan, it's already 7:27 in the evening. Mukining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so i-contact lang nyo sila. Silang contact number 0909-748-3712 0909-748-3712. So ilahang nursery, makibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. And sa toang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado, no? Ayan, so nata diri sa tong istasyon at toang Aryan's Best Pure Tablia. So kung malin mo diri ka ng mga products na itong ginapromote na rin, mga kaibigan, no? Ayaw mong kalimutog pa ito sa ito ang Aryan's Best Pure Tablet. So natay mga bagong nag-text from 391. Good evening, DJ Aryan. Good evening sa mga listeners. Request unta kong song na I Love You by Celine Dion. Hehehe. Thank you, DJ. Na-miss ta ka. Karun na ko kabalik gikan sa site from your loving engineer. Thank you and more power sa inyo, ha. Ayan, so mayong gabi diya kanimo, sir engineer, no? Isa lang kamalita ko, sir.
2: Ayoy!
0: Ayan. Dagang salamat po sa so, atuan ng pangitaon sa tuang playlist. Imuhang request na song. Ay, nag-request po dito si sir, no? Ng taga Kapalong. I love you po dito, iyahan. So, taon na to kung kinsa man yung nagkantaan ng I love you. Okay, so dagang salamat po sa tuang texter 391. From 844, good eve DJ cute pa request. Good eve DJ cute. Pa request po song Healing by JR Shabok. Requesting from Guel ng bahay ni Kuya Duhali, double thanks po. So dagang salamat no sa tong texter 844 from Duhali na naminaw karon. So naminaw na to dira sa Duhali, no. So ngayong gabi sa tanan. So naay nagtawag, so wala na to natuba. So sa mga gusto mo tawag, no, tawag na sa tong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. So natay another caller. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi, ma'am.
3: Maayong gabi sa imo, ha.
0: Yes, ma'am, unsay pangalan and taga-asa ni?
3: Taga Digos po.
0: Taga Digos. Sa may pangalan na to, ma'am?
3: Honey May.
0: Honey May ng Digos. Salamat sa pagtawag, ma'am. Honey May, unsa man akong ikalaga diya kanimo, ma'am Honey?
3: Puta na unta, ma'am. Baligyan diri nga kanang produkto ni ng Lading.
0: Diri sa tong istasyon, ma'am, na diri ang mga products ni Nong Lading diri sa Panabo City.
3: Wala diri sa mga butika na.
0: Sa butika sa Digos?
3: O ka nang kuwan sa Davaport, yun ko ate.
0: Murag wala siya sa Davao, ma'am. So kung gusto ka mapalit og mga products, yes po. Dari sa Panabo City, ma'am, sa Barangay Santo Niño, Panabo City lang, sa Bongkawil Street po, kilid lang sa PCIN. Sa square building ko.
3: Hindi lang. Ingin lang na ako sila.
0: Ah, okay, ma'am. Wala siya sa Davao, ma'am, pero pwede ka maka-order sa Shopee or sa TikTok.
3: Ah, nade na din na.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am, nakakaayo. So, kung hindi mo makapalit sa Davao, ma'am, pwede mo ma-order sa Shopee or sa TikTok.
3: Order lang ni.
0: Yes, ma'am.
3: Kanya, mag-request ko kanta.
0: Yes, ma'am. Unsa man na nakanta, ma'am?
3: Kanaguan. Pwede lang Miss Flawless.
0: Miss Flawless. Dili siya pwede, ma'am. Kung mag-song request na is ka itong mga love song lang.
3: Ah, dili na yung love song?
0: Dili po. Brog, baka sa'yo mag-uga na, ma'am. Bro, gusto siguro kamu sayo karon ma'am ba?
3: Ganang kuhan, ganang anang habang ako yung napukuhay may sunshine.
0: Sunshine? Itong kuhan? Kato
3: Dili ay kanang tagakuhan mangunan din saan.
0: Okay, so unsa tay title, ma'am? Nakalimot man ko, ma'am.
3: Habang ako'y nabubuhay.
0: Habang ako'y nabubuhay. Sige, ma'am, atuan ng pangitaon sa to ang playlist.
3: Oh, sige, salamat kaayo.
0: Okay, dagang salamat po, ma'am Honey May, na namino karon all the way from Digos. Ayan, so sa mga gusto mo palit og mga produkto ni Nong Lading, kung taga Davao mo makaibigan, so wala siya sa Davao, pero pwede mo maka-order no sa Shopee or sa TikTok. So napatay another caller. Hello, maayong gabi. Hello? Okay, so dili mo tubag ato ang caller. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. So basahon nato ning bag-o lang nag-text from 290. Good PM DJ, hanap ako ng textmate, younger, young girl, no age limit. So naay nangita og ka textmate no, young girl daw, walay age limit. So ihang number is 09064544907. 09064544907. So nita siyang ka-textmate, young girl, no age limit. At oras, it's already 7:35 in the evening. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song Don't Say Goodnight by Jim Photoglow. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Kaya si Erlita Villarimba Pitugo nga po yo sa Guadalupe kun

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras mo kaibigan, it's already 7:55 in the evening. Nakatulogon mo si DJ Aryan. Kining oras atod ka nato sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee Mix and Mega Pure Herbal Capsule na available na sa mga istasyon, mga kaibigan. So itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, gilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So na mo'y makita na doorbell, mga kaibigan, sa doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga gusto mo palit og mga gusto mo palit og tablia for champurado. Ayan, so nata-stock dire sa tong istasyon, mga kaibigan.

0: Pure Jude ni ato ang tabiya. Then sa to ang sabon na Cutis Misty sa sa mga gusto mo guwapa mo guwapo and gusto mo na muhamis inyong mga pamanit and kung sama mo ni DJ Arya na mantikaon kayo now sa mga oily yung face dihano, so gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Misty sa available na dress sa itong istasyon, available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag or text, open na tong hotline number sa 0912-175-1291, 0912-175-1291. So natay caller. Hello, mayong gabi eh. Hello? Hello po, maayong gabi. At sa pangalan na to, sir, and taga-asa ni?
1: Pinaduhali ko dito.
0: Unsa, sir?
1: Pinaduhali dito.
0: Tagaduhali. Ayan. So, dagang salamat sa pagtawag, sir. Unsa yung pangalan na to?
1: Ako, Vince dito.
0: Vince. Okay, so, James or Vince? Pili na kong maklaro, sir. Okay, sir. Unsa man ako Okay, so unsa man ako ikalaga diha kanimo, sir? Ah, okay. Sige, sir. Ingon na imuhang number, sir.
1: Nakikita rin yung kanal sa iyo mga kanilasyon sa mga single lang yan, babae o kailan lang giya ba? Babae lang. Sige po single ma'am, 30 plus sa taas, plus ground number guys. 0950-8699-844. Ako po na para maklaro yun. 0950-8699-844. Yan lang, DJ. Oh, pwede
0: mag-review ito ba na yung DJ? Yes, sir. Unsa man na song?
1: Asipin lang po, DJ. Kaya yung GR Shabu po.
0: Unsa yung title, sir?
1: Healing po, DJ. Healing.
0: Healing. Okay, so atuan ng pangitaon.
1: GR Shabu po, DJ.
0: Opo. Okay. Daga salamat, sir, sa pagtawag.
1: At you're welcome.
0: So, dagang salamat po. Si sir, dili na ko maklaro iyahang pangalan. Basta taga Duhali daw. So, sa mga namino na to sa Duhali, no? So, mayong gabi sa tanan. So, natay another caller. Hello, mayong gabi eh.
2: May gabi eh.
0: Yes, sir. Sa'y pangalan na to ang taga-asa ni?
2: Arnel po.
0: Arnel. Taga-asa ni si Sir Arnel. Barangay Luna, Kapalong. Sir, pwede palayo kagamay sa radyo, sir, kay medyo nag-feedback ta? Okay, sir, ka na. Okay na, sir. Yes, sir, unsa man akong ikalaga diha kanimo, Sir Arnel. Okay, sir, go ahead sa muhang mga greetings.
2: Muna.
0: Hello? Hello? Okay, sir. Go ahead sa mong mga greetings, sir.
2: Kagit ako, Mama Elinda. Ikot ako sa mga ikot na nili. Tugang. Ako naman muna.
0: Mag-request kag song, ako naman muna.
2: Yes, yes, DJ.
0: Okay, so atuan ng pangitaon sa
2: to ang...
0: Yes, sir. Atuan ng pangitaon sa to ang playlist.
2: Sige, DJ. Salamat.
0: Okay, nagkasalamat, Sir Arnel, na namino karon all the way from Kapalong. So, sa mga Kapalong and... Sa Kapalong. Sa mga namino na to sa Kapalong and sa Santo Tomas, na naglanog-lanog dito ang darang dapita, mga kaibigan. So, mayong gabi sa tanan. Naghantag caller for tonight's on board, no? So, dawato na ito ni nagtawag. So, hello, maayong gabi, eh.
3: Hello, maayong gabi, ma'am.
0: Okay, sir. Medyo palayo kagamay sa imuhang radyo, sir, kay nag... feedback ta?
2: Okay.
0: Hello?
2: Hello?
0: Okay, sir. Salamat ka sa pagtawag sa pangalan nato and taga-asa ni?
2: Si Carls din, lumakang ma'am.
0: Carls. Carl.
2: Cards.
0: Cards. Taga-asa ni si Sir Cards?
2: Taga San Vicente, for Visayas, ma'am.
0: San Vicente, Panabo City?
2: Yes, pa, ma'am.
0: Yes, sir. Unsa man akong ikalaga diha kanimo?
2: Great. Ako sa akong asawa nga nag namilo og nilabhan.
0: Daghan pong pilo nunon si DJ Aryan. Pwede magpapilo sa imong asawa, sir.
2: Ayoy! Pwede, ma'am.
0: Wanto ko dira sa inyong balay?
2: Pwede, phone. Yeah, great po ko sa akong isoon na sa galagala si Bonnie Lumakang o sa iyang mga anak o iyang asawa na si Milda.
0: Okay, so wala na kay lain na patimbaya, sir?
2: I-greet po na ako si Janjan Gaon o si Cindy o si Gagang. Banara, ma'am. Pwede mo request?
0: Yes po. Unsa man na song?
2: Till Death Do Us Part.
0: Ay, Till Death Do Us Part. So, dedicated na si muhang asawa, sir.
2: Yes, ma'am.
0: Till Death Do Us Part. Ayoy! Okay, daga salamat, sir. Cards na namino karon all the way from Barangay San Vicente.
2: Thank you, ma'am.
0: Okay, sir. Dagang salamat. So, ato nang i-play, no, or pangitaon sa tuwang playlist, imuhang request na song, Sir Cards, all the way from Barangay San Vicente. Itong oras, mga kaibigan, it's already 8:04 in the evening. So, dirita sa mga nag-comment sa tuwang Facebook Live. Mark Angelo Kagmaong, good evening DJ. Greet lang nako si Kuya Dondon o Kuya Selsel o si Kapitan Tapayan na Way Barangay o Omas Family from Quezon, Bukidnon. Salamat request dayon mig song Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Pa-play DJ. Salamat po. Thank you for watching sa tuang live karon, no? Mark Angelo Kagmaong and kay Jong Dets. Hi DJ Aryan, greet me diri sa Crossing Gavina Subdivision, mga professional tambay. Kapoy namig pungko-pungko, wala pa nabot among ayuda sa mga tambay. May tagtagaan minimog tabliha. Champurado, solid listener ni sa Aryan Fans Club. Ayan, talaga salamat po kay Sir Jong Dets. So, nagtambay-tambay sila karon sa Gavina Subdivision. Hayahay, kaya tagar tabliya. Ayan. So, daga salamat po, no? Thank you for watching sa tuang live karon, Jong Dets. And kay Gingski Abunero Cacho, good eves, DJ Aryan. Shoutout ko sa taga Suarez Compound, like Rudith, Jojo Paluga, Liza Ruel, Pads, Dendi, Mads, Tata, ug sa taga Manambulan sa Cacho Family, ug kay Rose, ug kay Jasmine, at kay Julian, ug sa iyang Papa Hulmin Romano. Request kog song, Baby Ko. Thanks, DJ. Ayan. So, thank you for watching. Gingski Abunero Cacho. Shout out sa Romano family and kay Julian. Ito ang number one na listener na katong bata, no? Ayan. So, nanawag siya kaganina. Pwede ba daw magkuan? Magpa-shout out. Mukhaon ba daw kong balot? Ayoy! So, pasensya kayo kay dili mukhaon ng balot si DJ Aryan. Lahi na lang ang kuan. Lahi akong gusto. Ayan. So, nagasalamat daw sa Romano. Lulag daw sila diri po, no? Magdala silag balot. Ay, hatag lang ako na kay Papa Kebs kay ba si mukhaon siyang balot. Mukhaon makagbalot, Papa Kebs. Ah, lahi po siya mukhaon. Grabe makareact si Papa Kebs. Ayoy! Ayan, so nagsalamat no sa Romano family. Time checked, it's already 8:06 in the evening. So mubalik lang taw niya taw-taw mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And corrected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Heaven, song by Bryan Adams. And we will be right back.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure, mapalit na karon sa mga butika.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Ceramax Capsule.
3: Ako si G.R. Villano Iban, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang aras, mga kaibigan, it's already 8:23 in the evening. Kining oras hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga gusto mo, guwapa mo, guwapo. Isang pamanit, mga kaibigan, o sama mo ni DJ Aryan na oily of face.
1: Ayan!
0: So gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. So available na din sa itong istasyon, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So pagpalit mo ka ng sabon na kutis mistisa din sa itong istasyon, mga kaibigan, na may free na 3ml sa to ang Case Fragrances Perfume. And sa mga Case Fragrances, available po na din sa itong istasyon, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa mga gusto mo tawag or text, no? Open na tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And ako Facebook Live, takaroon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo, mga kaibigan, kung na mo yung mga song request and na mo yung mga greetings, mga pa-shoutout. So dirita sa mga nag-text. From 716, "Hi Miss Aryan, pag-greet ko happy birthday ni La Sara Labiana Maribel Ibido og Miss Eliza Gudin. Thanks po from Yanyan Dako ng New Visayas." So, salamat po, no, sa tuang texter 716 na namino karon all the way from New Visayas. And happy birthday kay Sara Libiana and kay Maribel Ibido and kay Miss Eliza Gudin. So, upat sila ng birthday. Okay. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: So another texter from 482. "Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong greet ako makauban sa Ratsada to, the tricycle driver sa Panabo City. Huwag akong makauban sila Panagsagan family, Salino family, De La Cruz Madera family, Tobias Batu family, Apiledo family, ug sila Jimboy, Sally, Wawi Kem, Amorog, among Purok leader sa Santo Niño Purok, Tres Carmen, Davao del Norte, si Perla Suwalog, Treasurer Ruby, si Junjuran, Inday, Ating, ug tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen. Request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa." So, play na nato. Ay, wala pa din. Ayun, yun pa play.
1: Ayun!
0: So, yun pa din ma-play mo hang request na song, no? Sir Jojo Tampos, na naminaw karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. And shout out sa mga kaubanan sa Ratsada to the tricycle driver. Another texter from 642. "Good eves po, DJ Aryan. Sarap po makinig sa program mo. Pwede po pakiulit ang hotline or ang text line, please." Okay, so to ang text line number is 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. So, nagasalamat, no, kay kanang ganahan do siya upaminaw sa tuang programa. So, nagasalamat sa tuang texter 642. From 019, "Salamat DJ sa pagtukar sa akong request nga I love you. Salamat pod sa pag-reply og I love you too. Murag nabuhi ang akong nakatulog nga kasing-kasing si Jaime Pompo di Aini ng Santo Tomas."
1: Ayan,
0: so daga salamat po kay Jaime Pompo na namino karon all the way from Santo Tomas. I love you all, no, sa mga listeners nato, no, always yung nagaatang sa tong programa, sa tong programang Night Express with DJ Aryan, Monday to Thursday. So maningkamot yun ta na maka-onboard kay, kung dili ta maka-onboard, napansin ako karon, mga kaibigan, kay kung di ta ka-onboard kay, bumessage na sila. DJ Aryan, mag-live ka karon. DJ Aryan, mag-onboard ka karon.
1: Ayoy!
0: Kung Isa naman eh. Ayan, so maningkamot yun si DJ Arya na maka-onboard yung tamatang gabi.
1: Ayan!
0: Ay, hamukha love. Char lang. Ayan, so salamat sa tong texter 019 and sa tong texter 532. Salamat sa pag-play idol DJ Aryan sa song You Were There. So welcome po no sa tong texter 532. Itong oras, it's already 8:28 in the evening. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Naka-Facebook Live na karoon mga kaibigan sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Conrad Pascual, hi. Hello, DJ Aryan. Good evening pa, shout out lang from Panabo City watching. Ma'am, pwede request ng song Woman from artist John Lennon. Thanks, DJ Aryan. So, ito ang pangitaon sa tuang playlist. Imo ang request na song Conrad Pascual. And thank you for watching sa tuang live karon. Yan. So, ako din gina-greet day, no? Na mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri sa may Ibanez Subdivision. Shout out sa Amogis Family. Yan. So, sa mga naminaw po nato dira sa may Lechonan, sa Barbecuehan. Is nani hapon dira si DJ Aryan sa barbecuehan no? So naay one timing agi si DJ Aryan so nakilahang radyo is naka-tune in sa tuang istasyon. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Ibanez Subdivision. So naatay caller ay nawala tong caller. Ayan, so sa mga gusto mo tawag no, tawag naman sa tong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. At ang oras, it's already 8:30 in the evening and this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit ng mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees and amoy mga farm and then gusto niyo tamnan huwag ka na mga grafted seedlings inyuhang mga farm. So, nagbigay sila o grafted seedlings sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, lalang so, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So, makontak ninyo sila silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So, sa mga mahiling champurado dira, no? So, natay, baligyan dira sa itong istasyon. Sa itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So, namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo para matagad mo ni Mom Rose or di kaya ni Papa Kels. Ayan, so nawala na po ang nagtawag, no? Again, itong hotline number sa mga gusto mo tawag, 0912-175-1291, 0912-175-1291. So, dirita sa mga nag-text from 844, maayong gabi, usap DJ Aryan, shout na ako usap akong angkol nga si Renante Saldua. Gwapo na ako nga angkol. Ayan. So, shout out kay Angkol Renante Saldua. And sa tong texter 844. From 740, hi DJ Aryan, paano ko malimutan ang isang tulad mo na siyang laging hinahanap nitong puso ko? Dahil ang iyong ganda ay parang isang gayuma na laging hinahanap ng aking mga mata. At bawat oras ng aking pag-iisa, lagi kong pinapangarap na makapiling ka at maipadama itong pagmamahal na sa'yo lamang nararamdaman. From Loverboy ng Davao City. Ayan, so dagang salamat no sa tong texter 740 kay Sir Loverboy ng Davao City. Ayan, so murag kiligo na dyan si DJ Aryan aning matagabi kay buhatan tagbalak ni Sir. Ayan, so dagang salamat kay Sir Loverboy ng Davao City. So natay caller, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, DJ Aryan.
0: Yes po, hello po, mayong gabi and tag-asa niyan sa pangalan na to, ma'am.
2: Sino?
0: Hello? Kinsa ni ma'am? Yes po ma'am. Madungog ko ni mo ma'am?
2: Yes ma'am.
0: Sa pangalan nato ang tag-asa ni ma'am?
2: Si Mami Juliet ng Santo Tomas.
0: Mami Juliet ng Santo Tomas. Ayan, so kamusta man Mami Juliet?
2: Okay lang, ma'am.
0: Yes, ma'am.
2: All the time.
0: Amen. Ayan, so unsa man ako ikalaga diha kanimo, Ma'am Juliet? Yes, ma'am?
2: Gagahapon, ma'am, ba? Kusog ang linog.
0: Yes, ma'am, kusog kayo. So, asa man ka kagahapon, ma'am, itong nahitabo ang kusog na linog?
2: Nga, dito sa Basakan.
0: Basakan? Unsa man ang harvest ka dito, gumay, ma'am?
2: Wala nga. Nagto ko dito sa ako husband, nagto sa pagkaon, nakalupaluhod ko sa lapo, DJ Arian.
0: Nakaluhod ka sa...
2: Ah, okay. DJ Arian, nakalipong.
0: Yes, ma'am. Nya, sige pa, jog aftershock. So, makalipong. Gahapon is nalipong po si DJ Arian. No, murag kanang katong, kanang natoy kasana, naglakaw ra ko niya, feeling nako kay matumba na ko. Kaya nalipong na di ay.
2: Yes, ma'am. Yung anak good, ma'am. Hindi ba kay... Dito sa basahan, nagkalapok ko, ma'am, bakit nakaluhod. Nakapaluhod ko sa kanang lapo. Kaya nag-ampo ko sa ginuulit. Sa ginsan di ay ang impact at tungkuan. Di si Arian, naghansap ang nangamatay.
0: Kahit tayo ko at... Yes, ma'am.
2: Pero makapasubo po kay ang atong silingan ng mga kuan, lugar, daghan po ang mga kuan, mga disgrasya sa maong malinog. So, at ilaing buhato, mag-ampo lang din pa kanunay, DJ Arian.
0: Yes, ma'am. Ako lang yung tani kanunay kay Wata Kabalon sa'y mahitabo sa unahan, no?
2: Mm-hmm.
0: Labi na kaning linog kay di dyan ni siya mahibalan, ma'am. Murag mo kalit na dyan ni siya o ka ng...
2: Kalit na
0: siya o ka ng paramdam. May pa ang bagyo kay magpahibalo pero ang linog dili dyan.
1: Ayan!
2: Okay, DJ Ayan. DJ Ayan, yung minyang ka-icon ni mo, baka dugay na sa wala na sa tawag niya. Dugay na sa niya, wala na ako na dungog imo.
0: Okay, salamat kayo, ma'am, no? Kay gimingaw ka sa kuha, ma'am.
1: Ayoy!
2: Gimingaw po to kayo sa imong tingog.
0: Thank you so much, ma'am. Kiligon man sa tani, eh. Murang mabukad na tong atay, ani, ay. Ayan, so, yes, ma'am. Unsa man akong ikalaga niya kanimo. Unsa man imong song request.
2: Mag-request yung kong kanang song na katong Climb.
0: Climb, The Climb.
2: Climb, by Lia Salunga siguro to, DJ Arian, kung wala po sa'yo.
0: The Climb ang title.
2: Yes, ma'am.
0: Okay, so ato ang pangitaon sa ato ang playlist, ma'am?
2: Thank you, DJ Arian.
0: Okay po. Dagang salamat, Ma'am Juliet, na namino karon all the way from Kapalong or Santo Tomas. Okay, dagang salamat, Ma'am Juliet. Sa tutagasa, ganito si Ma'am Kapalong or Santo Tomas. Basta drang dapita, no?
1: Ayoy!
0: Dagang salamat kay Mommy Juliet. Itong oras, mga kaibigan, it's already 8:36 in the evening. So, padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text. From 860, DJ Arian, pwede request song As Long As I Live. Puro

0: Trivi Santo Niño Carmen Davao del Norte Jimenez family. At sa tong texter 011, hello DJ, pa-request ko ng music itatago. Salamat sa pagbasa DJ from Kasingkot, Don Carlos Bukidnon. So naabot ta sa Don Carlos Bukidnon, no? Ayan, so sa mga naminaw nato dira sa Bukidnon, na some part sa Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw po nato sa Kibawi Bukidnon. So maayong gabi po dira, no, sa Kibawi Bukidnon. Another texter from 482. Hello, good eves. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Akong Ingrid, akong mga kauban. Advance happy anniversary. Saratsada toda. Karong umaabot nga June 12, 2026 ang nagreach Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A, Carmen Davao del Norte. Thanks sa pagbasa. Salamat kay Sir Jojo Tampos and saratsada toda karong umaabot nga June 12, 2026. So, salamat kay Sir Jojo Tampos. Sa man na, sir, naamoy ka ng handaan na. Kikaon si DJ Aryan.
1: Ayun!
0: Anniversary, so nandiyan mo i-prepare ng mga foods, diba? So, basi, pwede mo maki-join si DJ Aryan na na. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:38 in the evening. So, mabalik lang to niya, Todd, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Marumupod ta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa 94.3 Light FM. Kibawi Bukid.

0: Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Itong aras mga kaibigan, it's already 8:46 in the evening. Kung karoon, bisita si Misha na Jude Aisha. Wala na ginusara si DJ Aryan karon. So ato ang bisita karon mga kaibigan is usa ka number one na solid listener ni DJ Aryan. So ito ipaila-ila to ang bisita karon. So nihangyo dyan siya na makisit in dyan daw siya. Kaya mga siya ipang shout out. So ito ang bisita karon. Let us welcome Julian Romano. So ito ang listener ni siya na kato akong ginaingon sa imo, sa inyo ha mga kaibigan katong bata, no? So sige be.
1: Side na
0: ikagaw
1: sa kong papa
0: o
1: ni mama.
0: Okay, so wala na kailain ng mga pa-shoutout? Basing daghan pa ka gusto ipang shoutout.
1: Ako friends.
0: Friends?
1: Si

0: così, lo sedrà oxi, si quan, rasonabe oxi, canto si, pisa.
1: Okay, so daghang salamat baby Julian. So unsa man imong gibati karon na naka diri sa to ang ano, sa to ang istasyon. So nalipay ba ka? Nakulbaan ba ka? Nalipay ka kay kauban nimo si Ate Aryan.
2: Ayoy!
1: So daghang salamat kay sa pagbisita no, baby Julian, and shout out sa iyang mama papa na naa sa gawa sa istasyon. Ay Julmin.
2: Ayoy!
1: Ay, apa pangalan na si mong papa, Julmin. Salamat kay si hang parents kay very supportive kaayo no sila hang anak. Ayan, so makinumdum ko dati ako pud no kay napukoy idol na DJ. So giubanan po ko sa kong papa na nangadto jud mi dito sa Davao, dito sa Shrine Hills, kay para makita lang jud ko sa kong idol na DJ si Kuya Koy. Basta nagani mga kuan ninyong mga anak no, dapat suportaan jud sa tuang mga parents. So masinapa kay mga pahabol ng mga pa shout out baby Julian. Mag-request kag song. Unsa man na song? Nandito pa rin ako. Ano ganahan ka na song? Okay, so ato anang i-play unya siguro no. So, daghang salamat sa pag nanaway klase ugma be. Okay, so nana de. Ah, so back to school na de ay ugma. Daghang salamat kay baby Julian na niadto jud diri sa tong istasyon para makauban nan jud si Ate Aryan. So sa mga gusto makikuan collab, sa mga gusto makakita ni DJ Aryan, so pwede man mo mubisita diri sa tong istasyon. So daghang salamat baby Julian sa pagbisit, makisit in og iyahang family. So daghang salamat baby Julian. Atong oras makaibigan, it's already 8:50 in the evening. Ayan, so wala na dyan tayo oras mga kaibigan. So daghang salamat sa pagpaminaw to Thursday. So pasensya kayo sa mga wala na to na play na mga nag song request, kay nakulangan na punta sa oras mga kaibigan. So uban na punta sa gabi mga kaibigan, mag-uban-uban na punta, same time, same station. So before mag-signing off si DJ Aryan for tonight's motivational life quote, enjoy the little things in life, for someday you will realize there were big things. Enjoy the little things in life, for someday you will realize they were the big things. Ayan, so daghang salamat and maayong gabi sa tanan. So daghang salamat po day sa tuang management no, kay Sir Wolfie and kay Ma'am Rose, and sa tuang technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin, and sa tuang mga kaubanan ng mga co-DJ, sa tuang mga news anchor. Ayan, so daghang salamat and maayong gabi sa tanan, and sa mga solid listeners nato, naga always jud nagapakinaw mga matagabi. Natong oras mga kaibigan, it's already 8:51 in the evening. So daghang salamat, maayong gabi sa tanan, and God bless us all.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: ka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tala, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Just C. Vitamin C. Plus Zinc. Just C. Just C.
3: Ah, oh, good evening, nung lading ni?
4: Yes, sir, nung lading. Pisingalan na to, sir.
3: Ah, si Kuan, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
4: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
3: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powertin, sir. Okay na kaya akong lawas.
4: Katong, wala pa ka nagamit sa Powertin o Jassy. Unsa ito yung gibati, so na?
3: Ang gibati na po, sir, sir, kanang mo, so, tungas ko, hangakong ko, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awin sila yan. Isulayan na kong pagwirti ng Ranjase. Alam, lindot na akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sinu ang pagkanduta dyan sa pagwirti ng Ranjase. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-bitlaan
2: siya. Power 10 Probio Capsule. Just C. Vitamin C. Plus Zinc.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Lito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor man.

0: mantol, bolpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, uban pa? Naapo si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
2: Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang.

Maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on ug branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Hi, Dong! Happy anniversary! Alina?
5: Kuhaan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
4: Atong Pasko ug New Year, wajud ta kapaboto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
5: Kanang wa magod masindihan ang Piccolo Day?
4: O, ari, ang Terramax Capsule, sulayi.
5: Para asa man aday?
4: Ang Terramax Capsule with a macaroon. So, pomito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
5: Ano day? Ali na!
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amylite Herbal Capsule.
7: Amylite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
7: Amylite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Introducing Case Fragrances, tarani sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Ani ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
5: Si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quinsan. Kadi ang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa kanan niya na mati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Ngayon na maayo gayud ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kanila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
10: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan?
11: Doon kay Lagkapi na kulading. Maong baskog o lagsik akong kalawasan karon.
10: Ha? Unsa ng kapitay?
11: Clay Gel Coffee Mix!
10: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, o mupakusgan bagyod sa atong kalawasan.
11: Wow! Kanindot sa kong ipapiray pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko o nindot kay trabaho sa construction. Mao ka na nakanindot sa Clegel Coffee Mix, makapakondisyon sa akong kalawasan.

0: si Mrs., di na siya puton. Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala, ol! Naka-clean gel coffee mix lang giluto anog lami ang pagkaon.
2: Clean gel coffee mix!

Maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Unya, kanang mag-drive ko o gabi,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katarak.
2: Mauto, gisulayan ako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Ako si Gloria basa sa ga Patimaohaw kay sinta nang edad karon. Kung gibati sa una kanang dili ko makatulog, insomnia. Sobra ang tong inom ako nang bigla coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
5: Pila ka sa Shea ma'am sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape.
4: Ako nakainom ko og nakahurot jud ko atong isa ka box. Yeah, dito na ko na na-notice, okay akong paminaw, nga gaan na akong paminaw, yeah, ininom na ako ng paningoton ko, yeah, katong mga larang na po'y arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa, ang kanyang kuan ako, diri o, sa may iil na ako, tumurag na kuan na, nawala, lamay na akong paglakaw, di na ako mabati itong muraog sakit nga stomach.
5: Pwede yung makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
4: Oo, ako gyud na testingan nga maayo gyud ang Mega Coffee.
5: Unsay awag nimo ma'am sa mga kailan nimo nga sulayan pod ang atong Mega Pure Coffee?
4: Kadtong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako gyud ni kahatag sa atong panglawas.
0: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Sa kayuhan.
8: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
9: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Hindi siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat nako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
7: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Wherever you are,
10: sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Let your booty do that.

0: We are 103.1 FM in Katbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga, akong gihatag sila ha, sa moto nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko nung lading bakay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading duluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sa imong product nga. Maugay, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
2: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grooming na!
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang imong gusto?
1: Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitnge og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
5: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
6: Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa sahog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbation sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nung Laring Essential Oil.
6: Nung Laring Essential Oil?
7: Nung Laring Essential Oil. Nung Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nung Lading. Ang Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.